nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

0: isa ka maayad-ayad nga adlaw sang Biyernes dira sa imo abyan. Welcome gid sa ato niya nga programa Oras ng Pilipinas diri sa JSIS2DXKI. Kaupod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Dipot lang ang aton panahon subong last Friday, kaapat nga Biyernes sa bulan sang Agosto kay man pag fourth Friday kaupod nato ng aton nga regional agency nga ATI 12 diri from 8:30 to 9:30. So isa ka oras gid na ang aton nga programa, no, angot sa agrikultura kag nutrisyon. So gamay na lang. 23 minutos lang gid ang aton nga pag-updanay. Let us make the most of our time. Shout out da kag happy listening kay Mommy Presi. Friday morning blessings to you all. Ang iya nga pagpanamyaw. Hello sa Bernardino family. Hello man kay Ate Eufemia sa Marcelino Prospero family. Sis Bevelyn kag Sis Lenny Fontecha Hilahos kag Babas families. Hello kay Cheche, kay Brother Sulficio sa anibersaryo family. Ayad-ayad nga pagpamati. Manamyaw man diri, blessed day si Brother Rick Mendoza. Mayad-ayad gid nga pagpamati dira Brother Rick. Salamat sa pag-connect diri via FB kagina sa Shepherd's Call. Blessed day po ang iyang pagpanamyaw. Hello man kay Sis Jessica sa Hines Titong families. Sa aton nga balitaan kagina upod kay Migo Dave, pamati manda si Ate Marlene sa Hubero Villamor family and Sis Day sa Roque Panganiban family dira sa SNA. Present man japon di sa UNP si Sis Day. Ayad gid nga aga sa aton mga friends dira sa May Sultan Kudarat. Dari kita sa aton nga pabalon.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.
0: Para sa aton pabalon for today, aton verse mabasa sa Luke 12:15. Watch out and guard yourselves from every kind of greed, because your true life is not made up of the things you own, no matter how rich you may be. Good News Translation ining aton ginbasa sa iligay noon, Lucas 12:15. Dayon naghambal si Jesus sa mga tawo. Magandam kamo sa tanan nga klase sang pagkamainang kunon, kay ang matuod nga pagkabuhi wala nagadepende sa madamo nga manggad. Ang pagkinabuhi abyan hindi nahanungod sa mga butang. Kinanglan nga mag-maintainar kita sang tama nga perspektibo angot sa mga butang aton nga ginapanag-iyahan, or else panag-iyahan kasang imo mga ginapanag-iyahan. You will be possessed by your possessions kung hindi sakto ang aton perspective. Kinanglan ma-realize naton that none of it is going to last. Muna nga nagpaandam mismo ang aton Ginoong Jesus nga magbantay. Watch out. Guard yourselves from every kind of greed. Amuning maobserbaran naton sa aton sosyudad. Nagakatabo mismo diri sa aton iya nga pungsod. Damo sa mga tawo nga mangkaranon duman. Pero sige paghihapon kaganar sa mga butang. Hindi sila na-satisfy. Gani nag-resort pa ang iban sa corruption. Hindi naton i-judge ang aton self-worth by our net worth. never think nga ang imong value is related to your valuables. We need to realize that the greatest things in life are not things. Wala kita gindala sa sininga kalibutan kag wala man kita sang madala halindiri. Life is not about acquisition or achievement. It's about relationships and learning how to love God and other people. Amo nang ginaliwat-liwat sa pulong sang Ginoo. Gani ang greatest commandment sa aton Ginoong Jesus is to love God with all our heart, soul, mind, and strength. And the second is like it, love your neighbor as you love yourself. The best way to remember that your life is not about things is to build it on eternal priorities. Mag-focus ka sa kung ano ang mag-last forever. Ang mga possessions sini nga kalibutan, temporaryo lang natanan. Pwede na dala sa unsang mudslide sa isa lang ka-instant, no? Flash flood da, no? Or linog. Isang weekend lang, kusog galitong linog sa Indonesia. Namo nagkalamatay, 7.7. Kung mga balay nga, nagkalarumpag ang mga establishmento. So, pwede nga sa isa ka pamisok dula na tanan, kay temporaryo lang ang mga butang dari sa kalibutan. So, don't build your life on acquiring possessions. Only two things are going to last forever. The Word of God, kita. No. Okay. Being people created in God's image, we were made to last forever. So you've got a choice to make. The world is telling you that you need to get more to be happier. Amo nang lure sang kalibutan. More successful, more important, more valuable, and more secure. Amo nang goal nga ginapakita sa aton sang social media, sang internet, kag sang sosyudad. So you've got to decide. Are you going to listen, no? Sa sina nga mga influence, or are you going to listen to Christ? Sa kultura ba sang kalibutan nga ini o kon kay Kristo? Are you going to listen to the world or to the Word? One will leave you dissatisfied the rest of your life. Samtang ang isa naman will make you truly happy. And of course, sa aton Ginoong Jesus gid ang makahatag sa aton sang tuod nga satisfaction, contentment, kag kalipay. Joy ang iya ginahatag sa aton, hindi lang happiness. Kasi ang happiness nakabase sa circumstance, pero ang joy nagalina sa personal nga kaangtanan mo dira kay Kristo. Before you can move toward financial freedom, you have to ask yourself, what is the primary purpose of my life? Is it just to get more? What do I think about, talk about, and give my attention to? What am I living my life for? Amo nang mga pamangkotanon na maghatag sa imo sang answer, ano gid ang gina-prioritize mo sa kabuhi? Look around and you'll see many people who have a lot to live on. Mga artista dira sa TV, mga successful business people sa aton community, awas-awas ang mga bank account na nanda, no? They have plenty to live on. Pero ang kadamuan sa ila, may have very little to live for. What about you? You may have a lot to live on, but do you have anything to live for? May personal ka ba lang relasyon sa Dios? The myth of the world is that you can have it all. The truth is that you cannot have it all. And more importantly, you don't need it all to be happy. You are as happy as you choose to be. Ang sikreto sa contentment is finding your security and your satisfaction not in what you have, but in whose you are. Kay sino ka na belong? And you find it in Christ. Kay siya nagtuga sa imo, siyang nagtubos sa imo. Siya nga ton Dios kag manluluwas. You need to acknowledge Him in your life as your personal Lord and Savior. Sa Living Bible paraphrase, siling dere sa Psalm 17:15, "But as for me, my contentment is not in wealth, but in seeing you and knowing all is well between us. And when I awake in heaven, I will be fully satisfied, for I will see you face to face." Ang salmista nagapaki-istorya sa Ginoo kag ginhambal niya nga ang akon contentment Ginoo wala nakasandig sa manggad kundi sa relasyon ko dira sa imo. At sa pagbugtaw ko dira sa langit, I will be fully satisfied kay makita ko ikaw face to face. We find our contentment dira lamang kay Kristo. Kay siya lang gyud ang makasatisfy sa longing sang aton heart. Ako na aton pabalon subong adlaw sang Biyernes.
2: Oras na! Oras na! Pilipinas!

Alas 8:17. Hello dara kay Engineer Ham sa Juliano family. Kag mga listeners natin dara sa may Tantangan. Hello kay Ma'am Wilma. Hello, dugay-dugay gid. Ako kabati halin kay Ma'am Wilma ba. Gapamati ka pa dara Ma'am Wilms. Good morning da sa imo. Kag sa aton pagpadayon, lang naton ligwan ng aton nga mga public service announcement kay basi may mga schedule pa sini nga weekend dapat ma-remind ikaw or man makapartisipar ka mo. So mamati ang aton nga mga pahibalo paagi sa Action Line idulong ni Miga Jen, then magatakop kita sa aton programa.

0: Action Live.
1: Ang City Veterinary Office sang Coronadal may ara sang anti-rabies vaccination sa Barangay Concepcion sa August 28 sa Puro Cortado, Quirino, kag Promito. Sa August 31 sa Puro Rizal, Bonifacio, Osmeña, Aguinaldo, kag Aquino.
0: Action Live.
1: Ang National Grid Corporation of the Philippines may ara sang scheduled power interruption sa bahin sang Cotabato Province, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, South Cotabato kag Sultan Kodera. Sa August 30, 5 a.m. to 2 p.m. ang maapektuhan sa Socalco Calamansig Substation, 5 a.m. to 5:30 and 1:30 to 2 p.m. ang Cotelco Main, Bagontapay kag Tulunan Substation, Station, Majelco, Raja Silungan, Kuderat, Salbo kag Talayan Substation, sa Socoteco 1, Banga, Dahay, Lamsugod, Matulas kag Norala Substation, and sa Socalco, Dansuli, Dukay, Isulan, Dato Paglas kag Malipayon Substation.
0: Action Live.
1: Ang City Enro sang Coronadal may ara sang second batch sang basura barter program. Sa August 26 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Old City Hall compound. Dala ang inyong mga limpyo kag properly sorted nga recyclable plastic waste and exchange sang bugas. Sino ang pwede makasali? Tanan nga mga constituents sang City of Coronadal. Ano klase nga mga waste ang pwede dalon? Shampoo sachet, packaging sang sabon, detergent sachet or refill packs, food sachet, kag tetra packs, and bubble wraps. Pwede nyo man dalon ang mga water bottles, soft drink bottles, kag juice bottles. Sa mga interesado, please bring your own reusable container, eco bag, or any clean container to carry your rice.
0: Action Live.
1: Ginapahibalo para sa tanan nga member, consumer, owners sang Socoteco 1 nga may ara sang hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socoteco 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socoteco 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
0: Action Live.
1: Ang Commission on Higher Education o CHED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026 to 2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/CHED12COCHO AY2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook StuFaps Region 12.
0: Action Live.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan ng mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. system. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa Batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action Line.
1: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sa PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kaga pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action Line.
1: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante nga magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Inisya importante una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
0: Action! Line!
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12,

0: 3-877-1122.
1: Action! Line!
0: Luyag mo ba lang ang mangintas da scholar? May gina-offer nga Diploma in Electrical Technology o DET, isa ka 3-year diploma program, dira sa General Santos National School of Arts and Trades, Chongson Street, Lagao, General Santos City. May ara sang 50 slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo maglakat every Monday, kagdala lang ang inyong mga requirement. PSA Birth Certificate, Form 137 or 138, or TOR, Passport Size ID Picture.
1: Action! Line!
0: Ang CF South Cotabato 2 may arasang face-to-face training para sa Teaching Children Effectively Level 1 course o TCE1 sa September 7, 14, 21, 28 and October 5, 2026, 5 Mondays from 8 a.m. to 3 p.m. dira sa CF Coronadal Office, Lower Aurora Street, Coronadal City. For registration, please contact Teacher Leia sa 0992-0327-459.
2: Madamong asalamat, Miga Jen, sa sina nga mga impormasyon. Alas 8:30 ang aton nga takna. Kagadarin lang na ikuto bang aton pagdulong sa mga impormasyon sa aton programa. Oras na Pilipinas para tagaan ligwa ang dason na program with ATI Region 12 Agri Ascenso sa 12. Hello kay Jandy, dara sa Jen Sanda Pamati via Facebook. Sa liwat, sa pag-assist din ni Migo Anson sa technical side, kag ni Miga Jen, ni ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir, nakaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Tugtog sa liwat naton nga pag-updanay, kadayon lang magpamati diri sa Jessice Dos DXKI. Have a weekend, abiyan.

0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
1: Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Ascenso.

Magandang umaga mga ka-agri at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Agri Ascenso na po tayo, isang maasaganang pagbati po ang hinahatid namin sa inyo. Ako po si Marnil Del Monte ng ATI-RTC12. At mga magiging kaagapay po sa inyong programang handog ng ATI-RTC12, ang Agri Ascenso sa 12, usapang agrikultura at nutrisyon. Ito ay katuwang ng ating partner radio station 106.2 DXKI or FEBC Radio. Maya-maya ay makasama rin natin si Sir Johnny H. Pasakyan, Agriculturist 2 and Organic Agriculture and Corn Program Focal Person ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Region 12. Bago po lahat, narito pang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Agricultural Training Institute, Region 12. Nakikiisa po ang ATI-RTC12 sa pagdiriwang ng ika-112th anniversary ng pagtatag ng lalawigan ng Cotabato Province at ng Kalibungan Festival, Yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo 2026. Kaya't po bisitahin ng ATI Sox Booth na matatagpuan po sa loob ng The Basket Pavilion Provincial Capital, Amas, Kidapawan City. Ano po ating matatagpuan doon, ating mga ka-agri? Of course, nandun po ang aming mga masusugid na employees ng ATI-RTC12 para ihandog ang mga serbisyo at programa ng ATI-RTC12. And of course, libreng-libre po ang mga knowledge products po. Yes, you heard that right po. Libre po ang ating mga information and educational materials po doon and other knowledge products. Habang naroon po ating mga ka-agri, huwag kalimutang suportahan ang mga lokal na produkto mula mismo sa aming Certified Learning Sites for Agriculture ng ATI-RTC12 na nakabase sa Cotabato Province. Tuklasin ang mga dekalidad na produktong buong pinagmamalaki namin gawa ng aming mga local farmers and of course our agri-entrepreneurs. Again, huwag po kalimutan ang Yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo 2026. Naroon po kami ngayon at Amas, Kidapawan City, The Basket Pavilion from today till September 1, 2026. Kaya po, kita-kit sa ating The Basket Pavilion, ating mga ka-agri! Para sa ibang impormasyon, abangan po ang iba pa nating mga anunsyo at ATI-RTC12. Kaya po i-follow kami sa aming Facebook, X, Instagram at TikTok at ATI-RTC12. At bisitahin kami sa aming website www.ati.da.gov.ph/ATI-12.

0: Kayo pa rin po ay nakikinig sa ating estasyon 106.2 DEXKI FEBC Radio.
1: Sa bukid, sa laot, tuloy-tuloy ang galaw.
0: At welcome din po sa ating Andrea Sanso sa DOSE.
1: May bago ng teknolohiya, abot ang bawat isa.
0: Napapanahon po ang ating pag-uusapan ngayong araw dahil tampok natin ang isang programang nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga kabataan sa agrikultura. Sa ating episode ngayong araw, bida po talaga ang ating mga kabataan na magkakaroon sila ng aktwal na karanasan at kaalaman sa organic agriculture. Tatalakayin po natin ang Youth Internship Program on Organic Agriculture or tinatawag naming YIPOA, isang programa ng Agricultural Training Institute. Upang mas mapailalim ang ating talakayan, kasama po natin ngayon sa studio ang aming Agriculturist 2 and Organic Agriculture and Corn Program Focal Person ng ATI-RTC12, Sir Johnny Pasakyan. Good morning, Sir Johnny!
2: Good morning, Ma'am Marnin. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig.
0: Ayun, Sir Johnny, welcome po ulit sa ating Agri-Essential sa DOSE ngayong araw. And of course, for sure, marami pong nag-aabang sa ating talakay ngayon kasi apaka-interesting po talaga yung idea na pag narinig nila yung word na internship, na i-excite talaga sila kaagad. Kaya po, Sir Johnny, magbigay tayo kung ano po itong Youth Internship on Agriculture or Organic Agriculture ng ATI-RTC12 po.
2: Ayan, so sa ulit magandang umaga po sa ating lahat na tagapakinig. So ang Youth Internship Program po ay isang magandang programa ng ating gobyerno sa tulong po, galing po ito sa National Organic Agriculture Program, which is ang focus po natin dito ay yung mga kabataan po natin, no? Bali sila po ang bida dito, yung mga anak ng ating mga magsasaka. Mm-hmm. Galing sa Region 12 at galing po sa BAR, no, Kalatig region po natin dito sa Mindanao. So, tatalakayin natin ngayon yung mga kagandahan or mga benepisyo na makukuha natin dun sa internship. So, ito po ay open po sa lahat ng mga bata na interesado po doon po sa pagpa-farming, no? Lahat po na mga anak ng mga ating mga farmer. So, syempre, kailangan, kung gusto po ng ating mga kabataan na mag-venture into farming, so, nandito po ang ating National Organic Agriculture Program para po gabayan sila at suportahan sa programang ito. So, bago po ito, no, bali ang Youth Internship Program o yung ating YIPOA program ng Organic Agriculture, bali nagsimula po ito noong 2023 pa. So medyo matagal-tagal na rin na ito, Marnil. At saka marami na rin tayong natulungan, no, ng mga kabataan. So hindi lang po ito programa ng ATI-12, but programa po ito ng ating buong national ATI region po, no, from Luzon, Visayas, and Mindanao. So lahat po ng ATI ay merong programang ganito. At saka tayo dito sa Region 12 ay katuwang din natin ang BARM, no, tinutulungan din natin sila para sa programa pong ito. So ang YIPOA po, para po sa kaalaman ng ating mga magsasaka, no, at mga kabataan na nakikinig ngayon. So, ito po ay programa ng NOAP or National Organic Agriculture Program na bali 21 months po ito, Ma'am Marnil.
0: Mm-hmm,
2: no, medyo matagal din, no? Parang nag-abroad ko lang ng 21 months. So, ano ba yung mangyayari doon sa 21 months na internship program natin sa ating organic?
0: Mm-hmm.
2: So, ang mangyayari po dito is sa buong 21 months, bali po ang siyam na buwan nito ay ang mga bata po natin ay aalis sa kanilang bahay, and then pupunta po sila doon sa ating mga farm partner, which is sa buong siyam na buwan doon sila magkakaroon ng training o yung tinatawag natin na internship. So, doon po sa 9 months, so bali, pupunta sila sa ating mga farm partner, and then lahat po ng activity kung ano ang nandoon sa ating mga farm partner, yun po ang matutunan ng ating mga kabataan.
0: Ayan.
2: And after 9 months, so ito yung kagandahan kasi after 9 months, ang ating mga bata ay bibigyan po ng support ng ating gobyerno. So
0: hindi lamang sila pinatrabaho sa farm, meron din silang support po after.
2: Yes, opo, totoo yan, no? May support po na ibibigay ang ATI. So bali, doon sa 9 months nila na nandun sila sa mga farm partner natin, so bibigyan sila ng allowance na 5,000 per month.
0: Wow.
2: So parang paldo-paldo ang mga bata natin dito. So may allowance sila na 5,000, at saka maliban sa 5,000 na makukuha nila sa national government ng organic agriculture,
0: mm-hmm.
2: So mayroon pa talagang learnings na makukuha doon sa ating mga farm partner.
0: Ayun.
2: So kung ano yung activity, ano yung mga farm activity ng isang farm partner, kung saan sila ilalagay, yun ang pinaka-importante na matutunan nila.
0: Yes. So hindi po yung allowance yung pinaka-importante.
2: Yan. Bali yung allowance, konting ano lang po yun, no? Konting pabuya lang sa kanila.
0: Yes.
2: Pinaka-importante is yung learnings at knowledge na makuha nila.
0: At least alam ng ating mga kabataan at mga parents natin, Sir Johnny, na komportable ang ating mga interns while na they're learning. Kasi
2: yes,
0: may allowance
2: po sila. Yan,
0: yun.
2: Opo, ma'am, no? May allowance sila, and then doon sa pupuntahan nilang farm partner, mayroon din silang matutulugan doon.
0: Mm-hmm. Ipapakain po sila ng mabuti at alam natin na magiging masustansya po.
2: Yes, kasi po, tandaan natin, organic po ito na
0: yes.
2: programa. Kaya po, 9 months po sila nandun at magkakaroon ng learnings about organic agriculture.
0: Mm-hmm.
2: So, doon po, Ma'am Marnil, at sa mga nakikinig, after po ng 9 months internship, pag matapos na lang yung siyam na buwan, bibigyan sila ng capital another 150,000.
0: Wow.
2: Yan. So, yung 150,000, kasi nga po yung programa natin is 21 months. So, after ng 9 months, uuwi na sila sa kanilang mga lugar or sa kanilang mga bahay, dala nila yung 150,000, tsaka mm-hmm. yung 150,000, yun po ang gagamitin nila bilang capital para po magkaroon sila ng bagong project sa kanilang farm.
0: So sa 21 months po, napaloob din doon yung kanilang proyekto, pag-build ng kanilang mga proyekto, Sir Johnny.
2: Yes po, opo. No? Kung ano yung natutunan nila sa kanilang mga farm partner, kung saan sila nilagay, pag-uwi nila, pwede sila magkaroon ng project na gayahin nila yung ginawa nila or natutunan nila doon sa farm partner natin.
0: Ayun. So merong ano siya, Sir Johnny, sustainable siya kumbaga.
2: Yes po, no? Dapat magiging sustainable talaga kasi nga po ang aim po natin dito is maturuan natin yung mga kabataan natin nag-venture into agriculture na po. So kasi nakikita naman natin ngayon na yung mga halos yung mga edad ng ating mga magsasaka eh pataas na ng pataas. Kaya nga po ang programang ito ay para po maturuan yung mga bata na mag-venture into agriculture.
0: Ayun. Yan.
2: So dito isa pong objective, no, kung dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng ganitong programa. So yun nga, para turuan yung mga bata natin ng knowledge about organic agriculture, and then madagdagan pa talaga yung ating mga magsasaka na nagpra-practice ng organic, no?
0: Mm-hmm.
2: Ito talaga yung aim natin, no? Ma-increase yung ating mga area at saka mapalawak yung organic agriculture sa ating rehiyon.
0: Yes naman. Kasi po, ngayon siguro pili pa lang po yung mga organic practitioners po natin sa ating lugar po, Sir Johnny, in Region 12 and in Barm.
2: Ayan, opo. So, ngayon, sa ngayon po, parang hindi pa talaga gaano kadami yung nag-organic agriculture.
0: Mm-hmm.
2: So, nakikita nga natin ngayon, Ma'am Marnil, no, kahit sa atin, sa mga tao, no, makikita natin yung mga health conscious lang yung nag-o-organic, yes. Di ba? So
0: nagtatanong if may spray ba itong ayan, kinakain nila.
2: Ayun. Yan po, oo, totoo 'yan, no? Yung mga 'yun lang talaga, kaya nga hindi pa huli ang lahat, kaya po may programa tayo ngayon about organic agriculture, para gusto natin na lahat ng mga tao ay makakatikim din ng organic.
0: Yes, kasi ano Sir Johnny, accessible po ang pagiging organic. Hindi lamang po siya pang health conscious, pang masakitin, ayan. Para po ito sa lahat.
2: Yes po, kaya nga po pinopromote talaga natin ang organic agriculture para po makakain tayo ng safe na pagkain at walang kemikal.
0: Ayun. Sir Johnny, ang organic, every batch po ng ating YIPOWA, ano po yung ating coverage po nationwide? And of course, ito po sa Region 12, ilan pong mga kabataan ang hinahanap natin at farm partners po?
2: Ayan. So, sa mga gusto po na mag-avail na ganitong programa natin sa organic agriculture, so, lahat po ngayon sa buong Pilipinas ay mayroon po tayong hinahanap na limited lang syempre, mm-hmm. pero per region, mayroon po for the whole Philippines, mayroon po tayong target ngayon na 320 na mga kabataan.
0: Mm-hmm.
2: So, kaya nga po, maswerte kung sino yung maka-avail nito, kasi nga po at buong Pilipinas, mayroon lang tayong target na 320 na yes. mga kabataan at saka 150 lang na mga farmer, farm partners na gagamitin natin parang training ground ng mga bata. Mm-hmm. So, kung sakali, ang region po natin ay mayroon lang target na 25. No?
0: Ayun.
2: Oh, 25. So,
0: per region, sir.
2: Yes po. Oh. So, itong depende na lang ito kasi itong 320, hahatiin po ito ng lahat na region.
0: Oo
2: so,
0: nga.
2: Pero kagandahan lang po nito, Ma'am Marnil, is halimbawa may kulang sa ibang region na applicant, so babawiin natin dito sa region dahil pwede tayo magsobra.
0: Mm.
2: Ayan. So, ayan. Ang programa natin ay ino-offer po ito sa mga kabataan, paano po tayo maka-avail ng ganitong mga programa, no? So, unahin muna natin sa ating Ma'am Marnil, no? Sa ating mga kabataan, so interesado na mag-attend nito.
0: Kaya po mag-take notes na po sa ating mga kabataan.
2: Ayan, opo. Para sa ating mga kabataan ngayon, no, sa gustong maka-avail ng ganitong programa ng ATI, so para po sa ating mga bata, dapat po ang edad nila ay 18 to 35 years old,
0: mm-hmm.
2: no, sa pag-apply. So, ngayon po ay tumatanggap na po kami ng mga application ninyo. So, 18 mm-hmm. to 35 years old and single. Ayan, no, single.
0: Yes, single po.
2: Ayan lang po, no, pasensya po sa may partner na dyan, mm-hmm, no.
0: Sa may mga asawa. What if, Sir Johnny, meron silang anak? Ayan. Or hindi sila married?
2: Ayan, so mayroon naman pong nangyari na, ayun nga, may anak. So, basta yung anak nila ay medyo malaki na kasi nga po, mm-hmm. bawal din po kasi na maliit pa yung anak mo,
0: mm-hmm.
2: kasi maiiwan mo siya.
0: Mm-hmm.
2: Pupunta ka sa ibang lugar within Region 12 para po doon ka magkakaroon ng internship, so kawawa yung anak po nila.
0: Oo nga po. So yung ensure po nila na yung anak nila ihahabilin muna nila sa mga other people, sa parents siguro.
2: Ayan, oo. Or kung hindi pa naman kayo kasal, iiwan muna kay partner.
0: Yes, iiwan niyo muna kay partner.
2: Ayan, no, bantayan niya muna sa buong siyam na buwan.
0: Opo. Hindi kasi pwede dalhin ang bata sa farm, of course, kasi nga dapat tutok po tayo sa ating internship at saka sa ating pag-learn, of course, ng organic agriculture.
2: Yeah.
0: Yes.
2: Yes po, kasi magkakaroon kasi ng problema pag may anak na yung ating intern kasi maiwan niya yung activity sa farm, so hindi talaga pwede. Dapat kasi talaga buong 9 months po dapat nandun sa farm.
0: Ayun. So preferred ayan. Po natin na applicants is yung single.
2: Yes, single.
0: Ayun.
2: So, tuloy po natin, Ma'am Marnel, no?
0: Yes. Ano po yung ibang mga requirements,
2: karagdagan, sir? Karagdagan ng mga requirement para sa gusto mag-apply. Mm-hmm. So, pwede po mag-apply dito yung mga out-of-school youth, no? Mm-hmm. Yung kahit na high school graduate ka lang, mm-hmm, pwede mag-apply. Pwede din po dito mag-apply yung mga college graduate natin na wala pang trabaho.
0: Ayun.
2: Yan, no? Mm-hmm. Kung sino po yung mga college graduate dyan na willing mag-venture into agriculture or organic, mm-hmm, agriculture, go na po kayo kung hiling, mm-hmm, nyo mag-farming. So,
0: or kung ano, hinihintay nyo pa yung ano, siguro hindi pa kayo gusto mag-college pa muna, gusto nyo magsaka muna, ito po yung pinakamagandang opportunity na pagsasaka, kasi meron na kayong allowance, meron pa kayong startup capital.
2: Ayan, yan ang pinaka-the best, no?
0: Yes.
2: The best talaga na programa, Marnel, no?
0: Yes,
2: kasi
0: so,
2: bibigyan ka ng 5,000 per month, may, mm-hmm, mayroon ka pang learnings, at saka bibigyan ka pa ng 150,000.
0: Mm-hmm.
2: Ayan. So, para dun sa dagdagan pa natin, Ma'am Marnel, no? Mm-hmm. Kasi nga po, dun sa mga matatanggap, no, na mga intern natin. So, dapat single po, 18 to 35. So, magsasubmit lang po kayo sa ATI ng inyong mga application letter. And then, dapat po mag-secure kayo ng mga requirements natin. So, mga requirements po natin dito. So, birth certificate lamang po. And then, mayroon po tayong medical certificate. No, doon sa medical certificate, dapat nakalagay po doon ang fit to work. No, kuha po kayo, mm-hmm, sa ating mga doktor, no, mga government hospital naman po tayo. Mm-hmm. And then, doon po sa ating, ano, Ma'am Marnel, sa ating mga birth sa ating medical. So, kailangan po namin yung bagong requirement ngayon, yung ating ECG. And saka x-ray. Ayan. So, mahirap na baka po mayroon kayong mga karamdaman. Mm-hmm. Saka kasi pagdating doon sa farming kasi yung pag-uusapan dito,
0: yes,
2: baka mahirap na kung may sakit, no, hindi kaya. Mm-hmm. Subuti na yung fit talaga tayo sa pagpa-farm.
0: Yes, kailangan po kasi 9 months po tayo sa farm po.
2: Ayan.
0: Ang hirap po na baka doon pa tayo magkaalaman sa ating sakahan. Yes, yeah. And of course, may ano po siya, added po talaga or kasali po, automatic po talaga yung manual labor po doon.
2: Ayan, mm-hmm, opo. So, karagdagan pa po, Ma'am Marnel, doon, mm-hmm, sa mga requirements na isasubmit ng ating mga interns. So, dapat po magkuha po kayo ng recommendation galing po sa ating barangay kung saan, mm-hmm, po kayo nakatira. So, and then recommendation po, dalawang recommendation po ito, barangay at saka sa day A office ng inyong, mm-hmm, munisipyo, or, mm-hmm, pwede rin po sa charts ninyo kung saan, mm-hmm, po kayo, no, anong charts po kayo, pwede po 'yon.
0: Mm-hmm. No? Basta mayroong makasabi sa inyo na mabuting, yeah, tao po,
2: yes,
0: kayo.
2: Yes po, no. Mga 'yan ang patunay.
0: Yes.
2: So, another ano, Ma'am Marnel, no, karagdagang requirements, dapat po dito meron po rin kayong lupa.
0: Mm-hmm.
2: Ayan, no? Ito yung pinaka-importante, may lupa din po kayo kung saan pagkatapos ng 9 months na internship. So, doon po kayo uwi sa area ninyo, sa bahay ninyo, and then, doon po sa lupa ninyo mismo, kayo na po mag-implement ng programa, mm-hmm, or ng project kung ano yung napili po ninyo. Mm-hmm.
0: So, para po doon, yeah, yung startup capital po natin,
2: yes, na
0: kailangan na merong lupa. Sir, meron bang ano, yung lupa natin, kailangan ba siya na merong specific na amount or ilang hectares?
2: Oh, yan.
0: Or yung ownership nila, pwede ba pong tenant lang ba sila o kailangan own talaga siya ng family po nila?
2: Yan, ang magandang tanong, no. Ito po yung kailangan natin sa mga mag-a-apply, no. Mm-hmm. Hindi naman po masyadong stricto, no. Kasi nga po dito, halimbawa kung wala po kayong lupa na walang titulo na nakapangalan sa inyo, okay lang po 'yon kung kayo po ay nagre-rent or yon na ang lupa ay hindi sa inyo, kahit na tenant lang po kayo, okay lang po yon.
0: Mm-hmm.
2: So, and then wala naman pong requirement, no, sa area. So, yung area kasi ang tinitingnan lang po namin during validation kung ang area mo po ay angkop doon sa project mo.
0: Mm-hmm.
2: Yan lang ang tinitingnan namin kasi baka gusto mo mag-rise But ang area is hindi naman angkot doon sa rice farming. So, yun ang medyo mahirap during validation. And doon po sa project ninyo, halimbawa, mayroon po kayong 300 square meter lang na area. But ang project na gusto ninyo ay magkakaroon po kayo ng, ayun, mushroom production. Okay na po yun. Walang problema sa area. Kahit na kunti lang, basta angkop lang doon sa project na gustuhin po ninyo.
0: Yeah. So, flexible naman po ang ATI. Hindi naman po kami mag-re-require ng ekta-ektarya po. As long as po, opo, yung inyong lupa, akma po sa inyong proyekto.
2: Yes, opo. Nora, yan po talaga ang basihan natin. Basta yung project ay akma doon sa area na kung saan ninyo ilagay.
0: Mm-hmm.
2: So, tingnan din namin, halimbawa, yung area ninyo, baka ituro ninyo, may area kayo dito sa Coronadal City, nasa sentro, eh, yung gusto mong project, magbababuyan po kayo. Yan ang, parang hindi pwede.
0: Yan, ang hirap po noon.
2: Mahirap yon.
0: Pero ano naman po, ang ATI naman po and your municipal or city agriculture office ay mag-a-assist po sa inyo pagdating sa mga bagay po na yon na pag-advise ng tamang proyekto, pag-advise ng tamang proyekto para sa inyong lugar. So, hindi naman po kayo pababayaan pagdating po doon.
2: Yes, totoo yan, Ma'am Marnel. No? Halos po lahat ng mga organic agriculture focal po ngayon sa Region 12. No, alam na po nila ang programang ito.
0: Mm-hmm.
2: Kaya po sa gusto na maka-avail ng programang ito, lapit po kayo, puntahan nyo na po yung ating DA office or sa ating mga LGU at hanapin po ninyo yung mga organic focal person nila kasi ang programang ito ay alam na nila and then mag-a-assist sila sa inyo para po makahabol or maka-avail kayo ng programang ito.
0: Kaya po, wag mahiyang magtanong
2: at magpa-advise.
0: Kasi po, willing na willing po talaga yung ating mga municipal, city, and even our provincial offices po sa para sa mga oportunidad na ito para sa ating mga kabataan.
2: Yes po, yan. Totoo yan, Ma'am Marnel. So, doon naman po sa ano, sa gusto magiging farm partner natin, no? Ano ba ang rule ng ating mga farm partner. So, sa gustong mag-apply ng ating ng mga kasamahan natin na magiging farm partner, so, si farm partner po kasi is doon dadalhin yung mga bata natin, no?
0: Mm-hmm.
2: So, doon sila magkakaroon ng 9-month internship. So, ang requirement naman sa mga gustong mag-farm partner sa programang ito, so, dapat po ang isang farm ay certified organic po siya.
0: Ayun.
2: Medyo,
0: of course.
2: Ito yung medyo mabigat.
0: Mabigat.
2: Kasi si farm partner or si farmer, yung area niya ay dapat certified organic.
0: Mm-hmm.
2: Or PGS certified siya or chemical free farm po siya. Kahit na hindi siya certified ng PGS or ng third party, basta hindi lang po siya gumagamit ng chemical sa kanyang area or sa kanyang farm, pwede po siyang maka-avail o maka-apply dito. And yung mga LSA natin or yung mga Learning Site for Agriculture ng ATI, no, na certified LSA, pwede po mag-apply dito, no, sa ating programa.
0: Yeah, sila po yung pinaka mas madaling access, of course, kasi trust na sila ng ATI po.
2: Yes, kilala na ng ATI.
0: Kilala na ni ATI po sila.
2: Sukit na po namin ng ATI.
0: Yes, kumbaga part na sila ng ATI family. So, hindi na sila hindi na kayo masyadong mahirap kapag mag-apply. But of course, kailangan pa rin po talaga na organic practicing po tayo na farm. Ayun.
2: So, yun, no, maliban po sa certified organic sila, Ma'am Marnel.
0: Mm-hmm.
2: So, kailangan din po ng ating mga farm partner na gusto mag-apply is meron po silang tools, no, magamit po sa kanilang farm na pwede pong gamitin kung nandun na po ang ating mga bata, yung mga intern natin. So, maliban sa tools, dapat po meron din po silang facilities or matutulugan, no? Dapat may room po doon na pwedeng tulugan ng ating mga bata kasi nga po, 9 months po sila doon. So, ayan. And kailangan ng ating mga farm partner, yung area nila is hindi po siya identified na conflict zone, no?
0: So
2: peaceful
0: dapat,
2: po, dapat walang gera doon.
0: Walang gera doon na pagpupunta sila doon, pupunta din po ang aming team, tama po ba sir, to validate with that. So, kailangan po, unang-una pa lang, conflict-free zone po talaga tayo.
2: Yan po. So, madali lang naman kunin ito. No? Pero may mga ano, magkuha tayo ng requirements nito na hindi sa conflict zone doon po sa ating PNP. Ayan, sa police po natin or minsan, hindi nabibigay si PNP, pwede din po sa barangay magkuha sila ng certification.
0: Ayun. So, madali lang naman po siya i-accomplish. As long as hindi siya conflict zone, madali lang po kunin.
2: Yes po. So, karagdagan po na requirements para sa ating mga farm partners. So, ayan, meron din pong letter of recommendation no, from the barangay or from the DA office or from the church kung saan po sila. And then, yun po, may mga requirements din po kami na hihingiin dun po sa mga farm partner, no? Yung mga picture ng facilities, and then yung, ito, farm journal po ni farmer.
0: Sir, ano po yung farm journal, sir?
2: Ayan, so yung farm journal po, bali lahat ng mga activity ng farm, kasi buo na po yun, andun na lahat, parang history o parang libro po ng inyong farm. So, makikita namin kung ano lahat ang detalye sa farm mo nakalagay na doon. So, yan ang isubmit sa amin.
0: Ano po siya, sir? Sila ang gagawa nun o meron bang template sa ATI nun, sir?
2: Sa farm journal po, wala po kaming template sa ATI. Wala tayong template sa ATI. Kasi nga po, halos naman parang may mga farmer, may mga farm partner tayo or mga learning site tayo na yung farm journal, nakasulat na po sila, nakagawa na sila ng farm journal nila. So, tatanggapin po namin yon, no? Kahit ano ang format, basta ginawa po ng ating mga farm partner.
0: Yes, at na-journal po natin. Nakita po natin ang activities ng inyong farm. Yun lang po yung pinaka-importante sa farm journal natin.
2: Yes po, Marnie. And isa pa po na karagdagang requirements, itong financial statement ng ating mga farm partner.
0: So, confidential naman po yun. No,
2: pero lahat naman ng mga farm, no, may confidential.
0: Confidential naman po yun. Sa amin lang po yun, sa ATI po.
2: Yes po, kasi as requirement po sa internship program.
0: Sir, bakit po importante daw yung financial statement po?
2: Ayan, so yan din po, no, kasi basihan din natin na yung capacity ni farm partner, no, kung ano ba yung mga activity at ano po yung pwede niya pang magawa at mga activity dun sa farm nila na pwede rin po gayahin ng ating mga intern. Kasi makikita ni intern na kahit na sa ganito, ganito lang po kalaki ang farm na pinuntahan niya, marami siyang natutunan at maraming activity ang ginagawa doon sa isang farm na yon.
0: Yes, active po si farm. So, maraming matutunan si intern doon.
2: Yes, yun po, Ma'am Renine. Ang pinaka-importante yun, may matutunan talaga ang ating mga kabataan doon. So, ayun po ang mga, ano no, yung mga requirements ni intern at saka ni farm partner. Dagdagan natin, Ma'am Marnil, yung matatanggap nila. Kasi hindi lang po si intern ang magkakaroon ng kumbaga allowance, but si farm partner po, bibigyan din po sila.
0: Ayun.
2: Ayan, di ba? No?
0: So, no man left behind.
2: Yes. No? Si, halimbawa, dito po, sa ating mga farm partner, so, ang mailalagay po natin doon sa every farm partner is bali, dalawang intern sa bawat farm partner. So, maximum po ng tatlo.
0: Tatlo.
2: Yes. Kung marami tayong applicant at saka konti lang yung farm partner, so ang target natin dito is dalawa per farm lang po, pero pwede po natin dagdagan ng isa, maximum of 3 lamang po ito. So ito, Ma'am Marnel, kasi ang kagandahan sa ating programa, kung si intern po ay makakatanggap ng 5,000 per month, si farm partner din po ay magkakaroon din po ng 5,000 per month per intern.
0: Ayun, per intern. So, if meron kayong tatlo, minaximize nyo po yung tatlong intern. May 15K po kayo na allowance,
2: yes,
0: per month.
2: Correct.
0: Pero saan po, para saan po yung allowance na yun nila, sir?
2: Okay. ang yung 5,000 na ibibigay natin sa ating mga farm partner, so, bali, ito po yung gagamitin ni farm partner as dito kukunin ni farm partner yung pambili ng pagkain ni intern.
0: Mm-hmm.
2: Ayan. So, pagkain lang po. So, maliban po doon yung pang-ulam, so doon nila kukunin sa 5,000. But sa ibang gamit po, si intern na po ang magpro-provide.
0: Ayun.
2: So, ang ano lang po dito ni farm partner, ang responsibilidad lang po ni farm partner dito is pakainin lang po sila. Ayun, pakainin yung mga bata sa loob ng 9 months.
0: Ayun. And sa mga parents po na nakikinig, hindi po kayo mabahala kasi sa aming ilang batches na nga tayo, 6 batches na tayo, Sir Johnny.
2: Pang 5 po ngayon.
0: Na fifth batch po natin. Lahat po sila umuwing nag-gain ng kilos. Tumaba actually ng 9 months nila. Kahit sabihin po natin na nag-manual labor sila doon, nagtrabaho sa for those 9 months, umuwi po kasi umuwi pa rin po silang malulusog at matatabang intern sa kanilang mga bahay. Hindi po kami na rin nakarinig na nag-diet sila. So, assured po tayo, rest assured po tayo na ang ating mga interns are well taken care of sa ating mga farm partners po.
2: Yes, totoo yan, Ma'am Marlene, no? Halos yata na mga intern namin from batch 1 hanggang batch 3.
0: Mm-hmm.
2: Kasi ongoing yung batch 4 ngayon.
0: Mm-hmm.
2: Lahat sila tumaba.
0: Tumaba. Opo, totoo po talaga yun.
2: Ayan.
0: Mag-way off kami siguro dapat, Sir Johnny, para ano siya, para meron kaming proof. Pero totoo po talaga yun for our interns po. Ayun. Sumisikap at tumataba.
2: Ayan nga po. Kasi ngayon may mga ano kami, Ma'am Marnel, yung mga intern during monitoring.
0: Mm-hmm.
2: So, ang papayat nila nung during pag-dispatch, mm-hmm, pagdala sa kanila sa ating mga farm partner.
0: Mm-hmm.
2: Pero ngayon, kasi nga po, nakaka 5 months na yung batch 4 namin ngayon.
0: Mm-hmm.
2: So, nakita namin sila, halos naglobo yung katawan. At kaya sa mga parents, no, mga parents pa natin na nakikinig, so, mm-hmm, don't worry po, may allowance po ang mga bata na 5,000 per month.
0: Mm-hmm.
2: And then, bibigyan din po sila ng free food at tulugan ng ating mga farm partner.
0: Ayun.
2: So, mm-hmm, yan ang mga yayari, Ma'am Marnel. And then, alimbawa, matapos na itong 9 months, may obligation pa po si farm partner.
0: Ayun. Kasali din po siya sa 21, mayroon din po siyang sariling timeline for our 21 months po.
2: Yes po. So, ang kagandahan lang po nito, kasi nga po, after 9 months, si farm partner ay walang matatanggap na 150.
0: Ayun.
2: So, si intern lang po ang
0: si intern
2: meron.
0: Lang.
2: But, ang kagandahan nito, kasi nga po, after ng 9 months, no, mayroon pa pong activity ang mga farm, mm-hmm, ang mga intern natin, kasi uuwi sila doon sa kanilang area, mm-hmm, sa kanilang lugar. So, mayroon din pong gagawin na monitoring si farm partner natin.
0: Ayun. So, mayroon silang obligation pa rin po to check in with our interns kung kumusta na sila.
2: Yes po. Oo, mayroon silang gagawin na monitoring. At doon sa monitoring nila, kasi nga po, tutulungan nila yung mga bata natin na magiging successful yung 150,000,
0: mm-hmm,
2: na pera na binigay ng ATI. So, ang mangyari doon, during implementation, so patuloy na nagmo-monitor si farm partner sa kanyang intern,
0: mm-hmm,
2: puntahan niya doon minsan, and then, pag magiging successful ang bata sa 150 niya, bibigyan ulit ng 120,000 si intern natin.
0: Wow! So, hindi lamang pala nagtatapos, Sir Johnny, sa 150,000 na starting capital nila.
2: Yes,
0: if they are successful sa kanilang 150,000, ma-encourage pa si ATI na magbigay pa para patuloy ang success ng ating intern.
2: Opo.
0: So very ano po, kumbaga encouraging po si ATI at hindi kayo pababayaan po talaga within this 21 months. And actually, after ng 21 months, marami na we're still well connected pa rin po ang ating mga interns pagdating po sa ATI at saka of course other opportunities po pagdating sa Department of Agriculture.
2: Yes, opo Ma'am Marnil. And ang kagandahan dun Ma'am Marnil kasi nga po pagkatapos na magiging successful si intern doon sa ating programa, si farm partner po natin ay magkakaroon din po ng 60,000 per intern.
0: Per intern, yes, sir. Na successful.
2: Na successful,
0: ayun.
2: No? Kung, kaya nga po, mai-encourage din ang ating mga farm partner na tulungan ang ating mga bata. Kasi nga po, kung magiging successful sila, yun po, magkakaroon din sila ng additional na 60,000.
0: Ayun. So, per ano po din talaga siya, per intern. So imagine if yung tatlong intern niyo po na nandoon sa inyong farm ay successful, malaki-laki rin po ang mga
2: gawin natin. Medyo mababayaran din po yung pagod
0: ng pag-monitor nila, yes, sir. And pag-mentor.
2: Pag-mentor ninyo sa ating mga intern. So yan po ang ating pakonsuelo sa ating mga farm partner.
0: Kasi po, ang ating farm partners po, hindi lamang po sila nagpapakain, nagtuturo sa kanilang farms, nagpapatulog sa ating mga farm part, sa ating mga interns. Of course, part din po ng pagiging farm partner nila is we want them to have a lifelong partnership at mentorship po, kumbaga. Ang iba nga po, parang nanay-tatay na yung kanilang tawagan ng mga interns sa ating mga farm partners sa kung gaano ka close ang pagtuturo na nagaganap sa ating internship po. Kaya yes, po, assured po tayo na lifelong po ito, na learning po, learning journey po itong ating internship sa organic agriculture po.
2: Yes, Ma'am Marnil, totoo po yan. Yung ibang mga bata nga, parang ayaw na daw umuwi kasi nasanay na sila doon sa bagong parent nila sa loob ng 9 months. So, may bago silang parent doon sa kung saan doon sila nag-internship.
0: Opo. Minsan nga ang kanilang, medyo labas na ito ng mga intern ng ating usapang IPOA. Pero at least malaman ng mga, ma-assure ang ating mga parents and ang ating mga interns na ano talaga siya, holistic po yung approach. Kahit po mga patungo sa mga love lives, na mga,
2: ayan,
0: mga personal lives. Intertwined din po yung intern at saka farm partners po natin. Kahit po yung mga coordinators na nagmo-monitor ng mga municipal and city coordinators ng corn, ng organic agriculture po na focal persons each area po ng ating munisipyo or city na kung saan nandun yung intern nila or farm partner, meron din po silang mga close ties po na hindi natin na naiiwasan. Kaya po, hindi lamang ito siya journey on organic agriculture, farming, and of course, sustainability. Meron din po siya talagang holistic siya kasi merong socialization aspect siya. At saka nakaka-grow tayo ng ating mga partners in our organic agriculture journey as well as of course our lifelong po ng mga partnerships, friendships along the way po. Kaya po hindi talaga siya, hindi kayo malulugi kapag papasok tayo sa ating internship program na ito.
2: Yes, opo Ma'am Marnil. No? Sabi nga ng ating mga intern, sabi nila, pwede pa bang magbalik? Pero hindi na po pwede. Ibigay na po natin sa iba yung opportunity.
0: Give opportunity, yes, to others po. Sir Johnny, sa kanilang journey po, ano po yung process po ng ating 21 months po? What does it look like po for our interns and farm partners from our implementation? Ano po pong nakasaad po sa ating procedures po?
2: Ayan, sige po. No? Sa lahat po na interesado, so yung flow po ng ating activity, so ngayon po ay tumatanggap na po kami ng mga applicant kung sino po yung gusto para po sa 2020 next year po,
0: next
2: na
0: year po.
2: Target, no, 2027.
0: Ayun.
2: So ang flow natin, no, tanggapin natin yung ano ninyo, yung inyong mga application, and then magkakaroon po kami ng validation. Baka po, pag natanggap na namin yung inyong mga papel dito, so magbabalidate po kami sa area ninyo, area nila, and then doon po magkakaroon na po tayo ng selection kung sino yung mga qualified na mga intern based po doon sa document na isinubmit at sa area na pinuntahan namin.
0: Mm-hmm.
2: And then pag mayroon na po kaming na-select, may napili na tayo sa ATI. So magkakaroon po ng orientation po ulit, no, kung ano po talaga ang mangyari sa loob ng 2 taon, no, 2 years po kasi ito, kasi 21 months. And then magkakaroon po tayo ng pre-internship pa po after ng orientation kasi i-deploy natin sila. But before deployment, magkakaroon po muna tayo ng pre-internship, no, kung saan dalhin na natin yung mga bata sa mga farm partner natin sa loob ng 2 linggo.
0: Yan, no? So magta-trial sila.
2: Trial muna.
0: Kasi may mga instances po talaga na akala ni intern kaya niya, hindi niya mamimiss ang bahay,
2: ayan,
0: hindi siya ma-homesick. Pero meron po talagang natitrigger yung homesickness po,
2: yes,
0: natin.
2: Yes po, mga Marnie, no? Sad to say na sa batch natin, you know, batch 2026, no, hindi kinaya ng bata na sa loob ng pre-internship pa lang parang na homesick na siya.
0: Aww.
2: Kaya nga, so hindi rin natin pilitin, no, ang mga bata kasi nga po sabi daw nila na iba talaga magmahal ang parent. No, iba
0: oo,
2: daw talaga
0: totoo.
2: Kaya nga po namimiss siguro nila yung boses ng parents nila, kaya nga na homesick.
0: Mm-hmm.
2: So yun sa pre-internship, so kung may mga ganung mangyari, pinapauwi natin sila, binibigyan natin sila ng chance. And then sa mga gusto mag-proceed kasi kayang-kaya nila at saka parang basic lang ang activity sa farm, so at naisip nila na marami silang makukuha, yun na po ang panahon na magdi-deploy na po tayo.
0: Mm-hmm.
2: So deploy natin sila doon na po sila sa mga farm partner, and then 9 months na po sila doon. So during internship program, magkakaroon kami ng after deployment, magkakaroon kami ng monitoring, kumustahan doon sa mga farm partner at sa mga intern. And during sa internship program, Ma'am Marnil, no, yung mga bata, dapat mag-isip na sila kung ano yung final na project or business enterprise yung gagawin nila or ika-conduct nila sa kanilang mga bahay, no. So kung ano yung nakita nila sa mga farm partner na pwedeng gawin sa bahay nila, so yun na po ang gawan nila ng enterprise, and then i-present nila sa atin sa ATI, and pag ma-defend nila yon at saka magawa nila ng maayos ang enterprise nila, so magkakaroon na po tayo ng culmination after 9 months.
0: Ayun.
2: So lapit na sa 150.
0: Within 9 months may ano ka lang, aamoy mo na yung 150k mo if ma-defend mo na yung project mo.
2: Yes, no, 150k plus 5,000 per month. Ayun, no, kayo na lang po. Hindi naman siguro natin mauubos yung 5,000 per month kung halimbawa yung mga basic needs na lang na andan naman tayo sa ating mga farm partner, libre naman yung food. So ayan, hindi siguro natin mauubos yan. So makasave pa tayo. Pwede na rin kayo doon sa 5,000 ninyo, mag-ipunin ninyo yon at saka additional doon sa 150 para may karagdagan capital po kayo.
0: Yes, naman.
2: So ayun, after culmination, bit-bit po talaga nila yung 150,000 pa uwi.
0: Ayun. So, wala pa natapos yung 21 months, may 150k na po kayo.
2: Yes.
0: Pang startup capital
2: startup
0: po.
2: Startup capital. At pag halimbawa nagiging successful yung 150,000 mo, another 120,000 na naman po ulit.
0: So hindi kayo, so, if magsa-successful kayo at iisipin natin na hala baka hanggang dito na lang yung success ko kasi kailangan ng another startup capital, tapos baka nahihirapan kayong magkuha ng loan, kumuha ng loan.
2: Ayan.
0: May wala pong ano, wala po siyang no fret.
2: Yes,
0: kasi
2: po
0: may 120k pa po tayo. Ayun. So with that, Sir Johnny, ano pa po yung nakalaan natin sa ating 21 months pa po, if meron pa?
2: Ayan, so after 21 months, no, additional na yung 120,000. But sa inyo na po yung 120,000 kung ano yung project na gagawin ninyo doon. Additional capital ba doon sa project ninyo or mag-venture kayo into another business enterprise?
0: Ayan.
2: So, sa mga gustong mag-avail, so dito po, magbibigay po kami ng criteria kung sino yung qualified, no? Maliban doon sa 18 to 35 years old na single para sa mga intern natin. So, dito po, para po makapag-isip na po kayo kung qualified ba talaga o makapasa kayo sa ating selection, no? Sa ating internship. So, mayroon tayo dito na may criteria po tayo dito sa mga college graduate, Ma'am Marnel, no? Iba din po yung sa mga out high of school youth natin, no? Mga high school graduate natin. So, ito, para po sa mga graduate of four-year course, no? Halimbawa, ikaw po ay graduate ng organic agriculture major or organic agriculture na lang po, no? So, mayroon po kayong points na 25 points, no?
0: Ayun.
2: Kung graduate kayo ng related agriculture course.
0: Mm-hmm.
2: So, 25 points na agad yan. And halimbawa, mayroon po kayong in situ ng organic agriculture galing sa TESDA po natin. So, another 25 points, no? 25 points po yun.
0: Ayun. So, mas prefer po talaga na meron kayong agricultural background at mas maraming points if ang background na yun ay merong sertipikado kayo.
2: Yes, opo. So, halimbawa, ikaw po ay graduate lang ng four-year course at hindi naman
0: connected agriculture.
2: So, 20 points lang po ang makukuha ninyong puntos. So, and then, graduate of any bachelor degree, no? Ano lang po, no? 15 points lang po kayo kung graduate kayo ng halimbawa education yung course ninyo, but gusto mo mag-apply dito. So, 15 points po ang makukuha ninyong puntos dito.
0: Ayun.
2: Ayan. So, sa farm experience naman, Ma'am Marnel, no? Meron din tayong criteria doon. Kung ikaw po ay graduate ng agriculture at saka may farm experience po kayo ng more than 3 years, so another 25 points po ang inyong makukuha, no?
0: Ayun.
2: So, kung halimbawa, ikaw po ay more than 3 years or 2 to 3 years in farm experience, so 20 points lang po ang puntos na makuha ninyo.
0: Ayun. Ayan.
2: So, medyo maliit lang po ang points na makukuha po ninyo. And dito tayo sa ano, Ma'am Marnel, sa mga out of school youth naman po. Kasi iba yung criteria nila sa scoring, iba din po sa mga out of school youth natin, no? Yung hindi po nakapagtapos ng grad ng 4 years. So halimbawa, dito po ay ikaw ay graduate ng vocational course and then related sa organic agriculture sa mga TESDA. So meron po kayong 25 points na makukuha.
0: Ayun.
2: So, kung in situ lang po kayo doon sa ating in situ lang ng agriculture or organic agriculture, so 20 points lang ang puntos po ninyo. Kaya sa nakikinig po ngayon, alam na ninyo kung ilan yung points na makukuha ninyo during sa ating scoring.
0: Yes, kasi ang game po, limited lang po yung slots na meron kami. Gusto man namin kunin lahat po na nag-a-apply. Meron talagang mapapasok na much better po para sa role na ito. Mas equipped po,
2: yes,
0: sila.
2: Yes po, kaya mas lamang kung ikaw po ay trained at saka isang lamang po ninyo kung meron talaga kayong farm experience.
0: Yes,
2: no? May experience po talaga kayo sa farm. Yan po ang lamang po ninyo, no? So, sa mga farm partners naman po natin is ito lang po sa mga farm partner natin, mas lamang kung organic certified po kayo.
0: Yes.
2: Yan, and then matagal na po kayo nagpa-practice ng farming. So for Ma'am Marnel, ito po yung mga selection or criteria na dapat po tandaan ng ating mga farm partner at mga intern.
0: Ayun. Kaya po, sir, sa panghuli, Sir Johnny, kailan po ang deadline para sa call for applications po natin for this, for the

0: dito. Mayro po ba tayong last na mensahe at hamon po para sa lahat ng mga interested po sa ating youth internship for organic agriculture program po?
1: Sige, maraming salamat po, Maynil. No, para lamang po sa ating mga parent, no, hindi lang po sa ating mga sa anak ng ating mga magsasaka, no. Mm-hmm. Ito po ay napakagandang programa na binibigay po in offer ng national program, no, ng National Organic Agriculture Program. So, para po to sa ating mga magsasaka na gusto mag-venture into agriculture, into organic agriculture, no, tulungan po natin yung ating agrikultura na lumago sa pamamagitan, no, po ng pagtangkilik sa organikong pagsasaka. Ayan, no? Kaya nga po, mas maganda ang buhay natin kung free of chemicals ang kinakain,
0: yes,
1: natin.
0: Affordable, free, and healthy po ang organic agriculture po. And sana naman po, makamit po natin yun gamit ang mga through sa ating mga kabataan na magiging farm practitioners, organic practitioners po in the future. Successful organic.
1: Yes, so po, Ma'am Marnel. No? Hindi lang po idea, technology yung makukuha natin dito sa ating organic agriculture youth internship program, but ito po talaga nakakatulong pa tayo sa ating kalikasan.
0: Ayun. With that, thank you so much po Sir Johnny H. Pasakyan na nag-discuss ng ating youth internship on organic agriculture program po. Again po, kung kayo po ay interesado po, lahat po ng ating requirements and eligibility po ay available po sa ating Facebook page at Agricultural Training Institute Region 12 po. And of course po, pwede rin po kayong magpa-tulong sa ating mga municipal and city agriculture offices po para magpa-advise and magpa-mentor, magpatulong po ng ating mga applications. Hindi po kayo papabayaan nila. Kaya po, maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig at manonood po ngayong ating episode ng AgriEssensos sa 12. Hanggang sa muli sa ating susunod na episode po, sa ngalan po ng aming ATI Director Engineer Remelyn Orecutor, MNSA CESU 3, our Deputy Director Antonieta J. Arceo, our ISD OIC Chief of the same, and of course our ATI 12 OIC Center Director Dr. Jessie V. Baldea. Ako po muli si Marnil Del Monte at iyong programang AgriEssensos sa 12 dito lamang po sa 1062 DXKI 5EC Radio.
2: Ating kaagri, alam mo bang laganap ang African Swine Fever o ASF sa ating probinsya? Ito ay isang sakit ng baboy na nakamamatay at lubhang nakakahawa sa ating mga alagang baboy. Kailangang maobserbahan ang inyong alagang baboy kung merong sintomas ng ASF katulad ng mataas na lagnat, pamumula ng balat, at walang ganang kumain. Kung meron ang mga sintomas na ito sa inyong mga alagang baboy, agad ipagbigay alam sa pinakamalapit na agriculture office. Mamamayan ay ating hikayatin, ASF, ating sugpuin. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Region 12, Provincial Veterinary Office at ng himpilang ito.
3: Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, manatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede rin magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa inyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produktong pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo lang sa pinakamalapit opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP, kayang-kaya! Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniyog. Kasama na dito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroon ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. maging masagana, matatag at

0: Progresibo kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: po sa inyong lahat.
1: Maulan, ano?
0: Yes. Mm. Medyo hindi naman. Makulimlim lang, honey. Hello po sa lahat na nakikinig. Sa lahat na nakikinig sa atin sa kanilang mga PM and regular radio. Hi sa lahat ng kasama natin dito sa online Facebook and YouTube streaming. At syempre sa bawat pamilya na kasama natin ngayong umaga. Nasaan man po kayo, nasa Pilipinas man or yung mga suki nating kaagapay all over the world. Good morning po and salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong.
1: Ano ang pwede nating gawin bilang isang Kristiyanong pamilya?
0: Yes, kasi money, di ba, kung may isang bagay na ipinapaalala sa atin sa mga nangyayari na to, di ba, yun yung values and spiritual formation talaga na nagsisimula dapat sa tahanan.
1: Basic, diba? Yet very, very important.
0: Yes, hindi to pwedeng iasa lang sa school na, ha, mahal ng tuition fee ko, bahala na kayo, ha, kayong bahala sa anak ko na dumisiplina o mag-form ng values and spiritual formation sa kanila. Yung pong, yan po mga bagay na yan, mga kaagapay, hindi talaga natin pwedeng i-outsource sa school, sa church, sa mga leaders nila sa church o sa mga groups nila. Mahalaga. Mahalaga syempre yung pag-aaral, yung mga pagbebelong ng ating mga anak sa mga D groups and groups. Yung classroom learning nila mahalaga. Pero alam nyo po, sa tahanan talaga dapat unang nasisimula na ituro yung mga yan, di ba?
1: And honey, this is something that we should not ignore, especially right now. Talagang very rampant na siya, halos maya't maya nangyayari na. And if you notice, nung mga nakalipas na buwan sa mga publikong eskwelahan nangyayari, now it's even happening sa mga eskwelahan na hindi mo talaga ine-expect na mangyari.
0: Tayo talaga, Han, ano, yung mga disciples, dapat po talaga we come back to that basic truth that as parents, we are the first disciples of our children. Tama, ngayon, higit kailanman, mga kaagapay, kailangan natin balikan. Hindi lang kung paano pinapalaki yung mga anak, paano nagpo-provide ng magandang opportunity sa kanila, kundi paano natin sila dapat i-disciple.
1: Gabayan.
0: Yes, hindi po sapat na honor student yung anak natin na tuwang-tuwa tayo academically, nagsasucceed sila sa mga organizations and extracurricular activities. Pero yung tanong, sila ho ba emotionally strong? Hindi po sapat na achiever sila kung wala po silang matibay na spiritual foundation sa bahay. Kapag dumating ang pressure, disappointment, yung mga pagsubok sa buhay. Kaya alam mo, honey, ang ganda, no? Talagang swak na swak yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Kasi nga, this morning po, ang pag-uusapan natin ay isang napakahalagang usapin na ang title ko nga dito, Beyond Good Grades. We need to raise children who are emotionally strong and spiritually rooted at ready sa buhay.
1: Napapanahon. Very timely.
0: Kaya naman, mga kaagapay, i-share nyo po ang ating broadcast sa mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, na mga kapwa magulang, na may mga pinag-aaral na anak. And hindi lang yun, di ba? Lahat talaga kailangan, we have to go back to this basic truth of really discipling our children.
1: Let's continue to rallies for our families, mga kaagapay. Yan. So, yes. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord. Another opportunity to be used by Him. And another day to learn here in Family Matters Friday edition para sa usapang marriage and parenting. At today nga po ay August 28, 2026. And we have 18 more Fridays to go before Christmas. At August 28 na, meaning honey, ilang araw na lang lalabas na uli si Tito Joe.
0: Yes.
1: Diba? At babati na muli sa ating lahat. I'm sure lahat ng mga malls ngayon ay nagpe-prepare na para sa ating Christmas, pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa buong mundo ang ating bansa. And I'm happy na na-enjoy natin yung spirit ng Christmas, honey. No? Meron lang akong gustong i-share sa ating mga kaagapay, honey. The past few days, yung si Kuya Junel, nag-day off. So, pinayagan ko mag-day off, hindi ba? So, I was driving, you know. Alam mo, na-miss ko rin talaga mag-commune sa Panginoon nung ako lang. Kasi po, for the longest time, nagiging ano po eh, naging habit ko na, na pag ako lang po nagdadrive mag-isa, I was really pouring my heart out to Jesus. Nagdadasal ako. Kumbaga, ito yung divine appointment ko sa Panginoon where I can commune to Him na masasabi ko kung ano yung mga concern ko, kung ano yung mga saloobin ng puso ko. And the past few days nga na nag-day of si Janelle, even last night, na sinundo ko yung mga anak ko ng late night na sa Katipunan, I was really communing with God. So I was telling the Lord, talagang alam mo yung dasal na hindi lang parang repetitious prayer, honey. It is like a communication to God na talagang as if I'm talking to my father or I'm talking to someone na, Lord, ito, ganito, ganito, these are my concerns, these are my, you know, ito yung mga nagbabother sa akin, ito yung mga iniisip ko the past few days, and it's really felt so good that you are communing with God. Hindi lang yung parang religious prayer, honey,
0: yes.
1: O yung prayer na parang, yung parang the usual
0: talaga
1: na,
0: nakikipag-fellowship,
1: oo,
0: nakikintimate
1: yung
0: with that
1: talagang
0: person.
1: nakikipag-usap ka talaga, as if you are talking to a person. And I was having a good time last night. In fact, gabing-gabi na, I was really talking to God. Sabi ko, Lord, salamat ha. Salamat po ng buong puso. Dahil napakarami mong ginawang maganda sa buhay ko. At alam ko, Lord, na marami ka pang gagawin in the coming
0: Amen.
1: days. Sometimes, minsan hindi dumadaan ka sa season, dumadaan ka sa pagsubok, pero yung alam mo yung katotohanan na hindi ka iiwanan ng Panginoon. So I'd like to encourage our kaagapays to talk to God as if you are talking to your Father. Hindi lang yung parang the usual prayer mo o yung the usual na dasal mo, but you pray from the vantage point ng nasa puso mo talaga. Yung buong puso kang nakikipag-communicate sa Kanya. Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli ang Team Pineda ang makakasama ninyo from 9:30 to 11. Kayo po ay kasulukuya nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo, it's 9:39 in the morning. Kami din po ay sabay napapakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Sa lahat po ng mga nasa Facebook, magparamdam po kayo. Paki-like po and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman, honey. Shout out tayo, honey, sa lahat ng mga naglo-long drive. Probably, nag-leave na dahil long holiday tayo ngayon, honey.
0: Yes.
1: Ha? Walang pasok sa Lunes. So yung iba, baka nagta-travel going to Baguio, going to Pangasinan. So relax lang po kayo. Kami po ang bahala sa inyo. And shout out din tayo, honey, sa lahat ng nakikinig sa mga PM Radio. Napakarami niyan. Maraming salamat po. Lalong-lalo na sa pakikinig po ninyo tuwing araw ng Biyernes. Magandang-magandang umaga po sa inyong
0: morning.
1: Lahat.
0: Nakikiramay din po kami kay Kuya Philip Campana sa pagpanaw ng isa sa kasamahan namin sa See You in Love, si Sister Elisa Campana. She really lived a life that is surrendered to God.
1: That's right. And shout out tayo, honey, sa mga early birds natin. Nakita ko agad si Kuya Frederico Termulo, ganun din si Charity Mejeliano, si Wena Reyes at si Sonia, Ate Sonia Casera. Nandito rin si Maris Ozon, si Ate Lita Peran at si Edgardo Elizaga. Magandang
0: yan.
1: Umaga
0: Nakikinig
1: po
0: din
1: sa
0: sa atin
1: lahat.
0: Si Jose Apaya Kinin. Hi Jose, si Marian Mardo, si Linlen Soriano, pakibati daw dito sa Apalit, Pampanga, Barangay Palige. Malalim na rin yung baha sa kanila. We are praying for Pampanga kasi isa sila sa talagang sobrang na salanta itong mga sunod-sunod na pag-ulan.
1: Mami Felicity, Mami from South Carolina, isang solid and certified kaagapay.
0: Hi Mami. And also din mga kaagapay, no, na panood ko sa news yung nangyari sa Nepal kahapon, diba? Pagpatuloy po natin ipag-pray ang Nepal. Meron tayong mga, marami rin tayong mga Christian churches sa Nepal. So panalangin po natin sila.
1: Amen.
0: Ayan, sige honey, si Julie Sunga sabi, teach children to pray, explain them the word of God. Yes, ang dami po natin pag-uusapan ngayon, kaya tumutok po kayo sa ating discussion. Hello din kay Ate Eve Mejila, magandang umaga sa'yo, at kay Marity Berdos. Ayan, honey, basa na tayo ng salita ng Diyos.
1: Sige po mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Deuteronomy 6 verses 6 and 7, New International Version. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road. when you lie down and when you get up.
0: Para sa wikang Tagalog, Deuteronomio 6:6-7, magandang balita Biblia. Ang mga utos ng Panginoon ay dapat manatili sa inyong puso. Ituro at ipasa ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito sa araw-araw na pamumuhay, sa loob ng bahay, sa paglalakad, sa pagtulog at sa paggising. Ito pong binigay na word na to para sa ating mga magulang, di ba? It starts with the truth that God first places responsibility on parents. Hindi lamang po para magturo, but to live out His word personally. Kung mapapansin niyo po dito sa verse na binasa po natin, yung command, honey, ibinigay muna with the instruction that His word must first be in the heart of the parent. Mm-hmm. So ibig sabihin, kailangan yung salita ng Diyos bago natin ituro sa ating mga anak, nasa puso muna natin. Mm-hmm. Unang-una muna natin na ipamuhay sa ating puso, sa ating buhay, diba? Mm-hmm. Kailangan nandito muna buhay, nag-aalab sa puso natin. Kasi diba, ang hirap naman na magturo ka sa mga anak mo na ang galing mo sa Bible, ang galing mong magturo, pero salat naman sa pamumuhay mo yung itinuturo mo.
1: O yung hindi nakikita rin sa buhay mo, honey. Yung yes, ang nangyayari, preach ka lang ng preach sa mga anak mo, and yet, hindi nila nakikita ang Diyos sa buhay mo.
0: Yes, so this means ka Agapay, God is not asking parents po to simply pass on information, but to first receive, understand, and let His truth influence our own lives. Ikaw ba mismo, alam mo yung salita ng Diyos? Pinamumuhay mo ba? And from there, kapag po natural sa puso ninyo, di ba sabi, out of the abundance of the heart, the mouth speaks? Mm-hmm. Di ba? Ang galing eh, di ba? Kung ang puso na isang magulang, puspos din ang salita ng Diyos, talagang naturalesa po, spontaneous po lalabas yung salita ng Diyos. Mm-hmm. It will naturally flow yung po mga instruction na kailangan nating ipasa sa mga anak natin. Hindi po ito something that is forced o pilit, hindi po to artificial, but it is something that is real and lived out daily. Mm. Kaya naman pinapakita nga, ang ganda ng verse na to, especially whenever we talk about family discipleship, itong verse na to talaga laging lilitaw, di ba? Kasi God designed parenting through example and role modeling. Mm. Di ba? Yung mga bata po, they learn powerfully, not from lectures, but from what they consistently see in our own lives.
1: Tama, honey, no? Even sometimes yung sinasabi natin na akala natin hindi nakatingin yung mga ating mga anak o hindi nila tayo pinapansin or they're just ignoring us. But the truth of the matter is, nag-o-observe po ang mga bata. Nakikita nila how we interact, how we deal with certain situations, kung paano tayo in the middle of, kunyari, meron kang isang sitwasyon, kung paano tayo mag-react, mag-behave, nakikita ba nila si Kristo sa buhay natin?
0: Yeah, when we forgive each other, when we pray, when we speak the truth, when we show kindness, when we live our lives with integrity, na-absorb po yan ng mga anak natin, yung values po na pinamumuhay natin mag-asawa.
1: Ganda.
0: Kapag po ganyan, teaching becomes easier and more authentic kasi galing talaga sa pamumuhay nyo, eh, di ba? Mm-hmm. Yung pong word, yung salita ng Diyos, dapat una pong mabago at matransform tayong magulang. Mm-hmm. And it will flow from the parent,
1: amen,
0: from us, into our children's lives in the way that is so natural, spontaneous, and consistent. Mm-hmm. Kaya naman, bago tayo magsimula, honey, hindi ko alam kung naka-ready tayo sa ating poster ng Cross-Gen Family Summit. Magkakaroon po ang Philippine Council of Evangelical Churches sa pangunguna ng Family Commission ng isang Cross-Gen Family Summit. Mm. Gaganapin po ito sa September 26, 8 a.m. sa GCF
1: South Metro. Here in Las Piñas.
0: Yes, meron pang mga natitirang slots, di ba? Puntahan niyo lamang po ang Facebook page ng PCEC Family Commission para sa QR code para kayo po ay makapag-register na. One thing that is good sa summit na ito, all generations are really represented. Mapapakinggan natin yung iba't ibang pananaw and views from different generations. Kaya excited ako.
1: Honey, ang registration fee po niyan is 450 pesos kung kayo po ay mababa sa lima. But more than 5 and above, meron pong discount na binibigay. So instead of paying 450, 350 na lang siya. So we would like to
0: Yes.
1: encourage everyone na mag-register po kayo as a team and register ahead of time para po makapag-alat. Kasi kasama na dyan, honey, yung materials at
0: May
1: meron din
0: kit.
1: pong lunch na nakasama.
0: Yes. Uy, nakita ko si Ate Marie. Hi, Ate Marie.
1: Ate Marie, we miss you. We miss your voice every Wednesday, a Tuesday, no?
0: Thursday.
1: A Thursday, sorry, sorry.
0: Talaga.
1: Oh.
0: Nakiki-shout out si Mommy Baby kay Mamerta Domingo. So, hi. Maulang umaga daw, sabi ni Ate Marie. Ayan.
1: Sana makita uli natin si Ate Marie in one of our mga gatherings and the reunions, no?
0: Kaya
1: In
0: nga, na-miss
1: FEBC.
0: natin siya last, ano, no?
1: Super! Last
0: Last
1: anniversary.
0: anniversary.
1: Oh.
0: We miss you, Ate Marie, and hope to see you soon.
1: Tama.
0: So, yan nga yung discussion natin, ano? Ang title po natin is Beyond Good Grades, How Can We Raise Children Who Are Emotionally Strong and talagang mas spiritually rooted in the Word of God. Yung pong parenting, sabi ko nga kanina, it's not just about raising children who succeed academically or behave properly in public. Siyempre, bonus na lang yan. Pero ang totoo po talaga, parenting is about influencing the whole life, the whole being of your child. Ang tawag nga po dyan, integral being. Yung emotionally stable dapat ang anak mo, mentally resilient, lalo yung mga Gen Zs ngayon, di ba, na medyo madali silang ma-anxiety. And kailangan yung anak mo talagang spiritually rooted in God's Word. In today's world po, mga kaagapay, yung IQ na tinatawag o yung intelligence quotient, it can open doors, 'di ba? It can open doors to good opportunities, 'di ba? But emotional intelligence o yung EQ po na tinatawag, it can determine how a person handles people, pressure, failure, and success. And above all, yung pong spiritual grounding ng mga anak natin determines whether yung anak po natin will remain steady when life becomes confusing, painful, and uncertain. Kasi let's face it, kahit ganong katalino ang anak natin, kahit nag-land siya sa the best job or business in the world, eh syempre, sa trabaho na yon at sa negosyo, makaka-encounter siya ng mga failures, ng mga challenges at struggles. Ito, pag pumasok yung time na yon, hindi siya masusustain ng talino lang.
1: Tama.
0: Doon papasok yung EQ. 'Di ba? Doon papasok yung moral, spiritual, emotional grounding ng bata. Kaya mahalaga po, kaagapay, na hindi lang po natin talaga tututukan yung academic performance ng ating mga anak. Kundi dapat mas bigyan po natin ng pansin yung kanilang emotional at mental strength. Sabi ko nga, honey, sa panahon ngayon, ang dami nakakaranas ng depression, 'di ba? Napaka alarming
1: dapat
0: yung rise ng pagtaas ng mga suicide sa bata, ng mga depression, 'di ba? Yung mga nag-i-inflict ng harm sa sarili nila, 'di ba?
1: Self-inflict.
0: Yes. Nakakasama ng loob na bakit Lord, bakit nangyari to? Kami bang mga magulang, what have we need to do with this para mabago, 'di ba, tong tide na to, 'di ba? Kaya kailangan po, mga kaagapay, tayong mga magulang, sama-sama po ibangon natin muli, honey, yung pagdi-disciple sa ating
1: Amen.
0: mga anak.
1: Amen.
0: At magsisimula po yan sa tahanan.
1: Amen. Honey, I like what you said, no? Gusto ko yung sabi mo kanina na you need to be spiritually rooted. Kasi ito lang naman talaga ang sekreto, eh. You need to be rooted in Christ. You need to be rooted in the Word. Kasi
0: yes.
1: pag alam mo yung salita ng Panginoon, kahit anuman pagsubok yung daanan mo sa buhay, kahit anuman na pagdaanan mo o personally o pagdaanan ng mga anak mo, if you are rooted in the Word, matatag ka, eh, no?
0: Yes.
1: Merong kang panglaban. And gusto ko rin yung sabi mo kanina, which I'd like to highlight as well. Sabi mo, parenting is not only about raising children who succeed academically or behave properly in public. Let me say this loud and clear. Wala pong masama sa mga magulang na gusto maging achiever yung mga anak. Who doesn't? Diba, honey? Lahat tayo gusto natin. Ikaw, you're an achiever. Tayo, marami tayo mga na-achieve sa buhay. At wala pong masama doon na maging achiever o maging desire mo na maging achiever yung mga anak mo. But what we are telling everyone here is yung dapat ihanda natin sila mentally, spiritually, at sabi mo nga kanina, I like the word integral being.
0: Integral
1: Hindi,
0: being.
1: When you say integral being, kailangan buo ka. Buo ka physical, emotional, mental, and more so spiritual.
0: Yes.
1: Napaka-importante po, hindi po nyo pwedeng iset aside ang spiritual area. Minsan, mawala ng lahat. Pero kapag okay ka spiritually, eh let me tell you, eh magiging okay ka sa buhay.
0: Para nagbibinata ka pa tong araw.
1: Pumipiyok-piyok po ako. Pagpasensyahan nyo na po. Ayan, medyo nawala tuloy ako, honey. So kasama na rin dito, honey, napakaganda nung sinabi mo, yung pagde-disciple sa kanila ng kanilang pananampalataya. Napaka-importante po. Parents, mga magulang, mommies and daddies, meron po tayong responsibility sa ating mga anak na i-disciple natin sila. Family discipleship, ibalik po natin ito. Huwag nating iasa sa mga Sunday school teachers nila, sa mga D group leaders nila. Huwag natin iasa sa Sunday service na ina-attenda natin linggo-linggo. Tayo pong mga magulang, we have a big role to play, and that is to disciple our family and to disciple our children. Kailangan po natin silang gabayan. Ano yung gabayan, honey? In other words, i-guide na makilala ang Diyos ng buong puso. Hindi lamang bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas at bilang Lord of their lives as well. Napaka-importante po na maituro natin sa ating mga anak na magtiwala sa Panginoon at lumalim yung kanilang relasyon sa Kanya. Kasi once na inculcate mo yan, once na ano mo na yan sa isip nila, sisiguraduhin ko po sa inyo mga kaagapay, anuman pagsubok ang daanan ng ating mga anak, dumating man ang panahon that we are no longer around in this earth, eh mabubuhay po ng maayos ang ating mga anak. Dahil sa ganitong paraan, hindi lang po sila nagiging successful sa mundo, kung hindi nagiging matatag din sila at malapit sa Panginoon na siyang tunay na sandigan ng lahat ng seasons na pagdadaanan nila sa buhay. So today, let's talk about something beyond having good grades. So let's talk about raising children who are emotionally strong, spiritually rooted, and ready for life. Simulan na natin.
0: Simula, nagpapabati si Tristan Wyatt Gulay na happy 70th year anniversary ng Radyo Mindanao Network. And may gustong idagdag si Edgar Topico. Aside from IQ, EQ, we need to consider also SQ. Ganda, spiritual quotient.
1: That's right.
0: Si Jenny Viana Beso, Blessed Friday po, Team Pineda. Watching now via YouTube, maulan at mahangin ang habagat here in Concepcion, Tarlac. Hello din kay Lita Merania, kay Mary Ann Piñera. Amen. Discipleship starts at home. Good morning po.
1: Amen.
0: Kay Marian Mardo, kay Faustina Habla. Maulan daw yung panahon. Kay
1: Chilet ka lang.
0: Emmy Bugarian, good morning. Kay Aurora, Tita Aurora Peckbot, good morning.
1: Yon, Ate Rag,
0: kay
1: morning.
0: Kay Rosie Caspilan, yes, intentional family discipleship. And hello din kay Lenny Reyes. So yes, honey, this morning, pag-usapan nga natin, ano, 7 life lessons that every parent must teach their children. Diba? 7 lang po ito, diba? Sana ma-champion natin ilan man dito, diba? Okay na. Unang-una po dyan, number 1, i-ready nyo na po yung mga listahan ninyo. Teach them that actions have consequences. At base po yan sa Proverbs 11:3, sabi po eh, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. So ito pong verse na to, it is saying that when a person tries to live right and honest, it helps guide their life in the right direction. Totoo naman, di ba? But when a person keeps changing between right and wrong, gagawin yung tama ngayon, bukas gagawa ng mali, depende sa convenience, di ba? It will eventually lead to problems. So in simple terms po, what you do always comes back to you in one way or another, di ba? Sabi nga, may verse sa Bible na your sins will find you out, di ba? Lalabas at lalabas yan, di ba? Para po sa mga anak natin, napakahalaga po nito na ituro na anak, lahat ng actions may consequences. Diba? Hindi ko sinasabi sa iyo na bawal to, pero ituro niyo po sa kanila na tandaan mo anak, may consequences 'yan. Hindi ko man i-impose sa iyo lagi mong gawin 'yung tama O minsan may mga anak na parang na-stress kapag tayo mga magulang nagtuturo sa kanila, nangangarag daw sila, na-stress sila. Pero ituro na lang po natin yung salita ng Diyos na bawat action may consequence. Diba? At napakahalaga na matutunan nila that every choice has a result. What they do today will affect what happens next sa buhay nila. If they choose to be responsible, tell the truth, nag-follow sila ng instruction, life becomes easier for them and more peaceful. Pero kapag lagi ka anak nagsisinungaling, tinatamad, gumagawa ng mali, binebreak mo yung mga rules, di ba? Gusto mong gawin yung gusto mo, eh ready ka anak to face the consequences. Dahil darating at darating yung consequence yan sa buhay mo. So kapag tinuro po natin sa anak natin yan, binigyan natin sila ng choice. We let them exercise their free will. The children would parang slow down a bit, di ba? And think before they act. Na oo nga no, parang tama yung sinasabi ni mommy. Hindi niya pinipilit na gawin ko to, pero pinapaalala niya na may consequence. So instead of doing what pleases them in that moment, they will pause na, teka muna, what will happen if I do this? Kasi itong small habit na to na titigil muna sila at mag-iisip kung anong consequence ang gagawin nila, eh malaki po ang isa-save sa kanila niyan balang araw, maging sa paglaki nila. Kung ma-inculcate nyo sa anak ninyo na bago may gawing aksyon, anak, pag-isipan mo muna ng ilang beses, pagdasal mo muna yan kung tama ba yung gagawin mo. So if your child chooses to play instead of studying, halimbawa may anak kang bata, 'di ba? Eh talagang gustong-gusto maglaro ng computer games o anumang gadgets, 'di ba? So dapat ipakita mo sa kanya na anak, kung maglalaro ka, bababa ang grades mo, 'di ba? So hindi man agad-agad, halimbawa na bumaba agad ang grades mo, pero darating at darating kapag nalulung ka sa games at inuna mo ang games, maaapektuhan yung grades mo, yung pag-aaral mo. So let them experience the consequences. And talk about it when it happens, na yan yung pinaalala ko sa'yo, di ba? Halimbawa, yung anak mo, mahilig magsinungaling, di ba? Kinokorek mo, ayaw magpakorek. So, explain mo sa kanila, how will that choice affect them later on in life? Kapag palagi ka nagsisinungaling, anak, darating yung time na wala nang maniniwala sa sinasabi mo. So, bakit relevant ito ngayon, sa panahon ngayon? Kasi many people po struggle in life not because they are not smart. Sabi nga tayo mga Pinoy, matatalino naman talaga eh, di ba? Inherent sa atin yung pagiging matalino. Pero bakit ang daming corrupt, honey? Bakit ang daming gumagawa ng katiwalian, di ba, sa society natin ngayon? Di ba? Hindi kasi problema na hindi tayo matalino, but because we were never taught to take responsibility for what we do. Kala natin lagi matatakasan yon. So when children don't learn this early on in life, they often blame others or repeat the same mistakes. But when they learn it while they are young, they grow up more careful, more responsible, and more ready to handle real life. Wala tayong tinataas na political color dito or personality. Pero ako talaga nabibless ako with the way Sister Connie Reyes raised Vico Soto. Diba? He, early on in life, natutunan niya etong integrity, 'di ba, righteous living, consequences ng mga ginagawa. And because there was this mom, kahit solo parent man, there was this mom who really raised him in the knowledge of God. Hindi lang siya matalino, 'di ba, pero
1: God-fearing.
0: Yes, spiritually grounded, at 'yun ang mahalaga. So this generation needs a lot of Vico Sotos, a lot of itong mga kabataan na talagang may takot sa Diyos at alam yung tamang pamumuhay.
1: Tama, honey, no? You've mentioned Vico Soto. Days ago, we had this meeting with Gian Soto naman, honey, hindi ba? Nawala ba tayo? It's okay, diba? Okay. It was mentioned already. I was really blessed talking to him kasi unang-una, he will support yung ating upcoming event, yung cross-gen, ano?
0: Yes.
1: Kasi yung puso niya ay para sa pamilya din. And during the meeting, he was so talagang passionate sa pag-share niya na talagang sabi niya, yung pinagdaanan niya, ayaw niyang maranasan, even his worst enemy. So yung puso niya talaga ay para sa pamilya.
0: Yes.
1: So maganda na patuloy mag-grace ang Panginoon ng mga leaders such as Vico and such as Gian.
0: That's true.
1: So maganda rin balik balika nating saglit, honey, yung sabi mo kanina. Sabi mo na actions have consequences. At magandang paalala ito
0: Yes.
1: para sa ating lahat, hindi lang para sa ating mga anak, but para rin sa ating mga magulang. It doesn't mean na pinatawad tayo ng Panginoon sa pagkakasala natin. Kung nagkamali man tayo, humingi tayo ng tawad, eh hindi na natin pagdadaanan yung mga consequences ng mga pinagagawa natin. Malinaw na malinaw po sa salita ng Diyos na yung actions natin eh merong mga kaakibat na consequences. So it's a good gentle reminder for everyone to really live a life that is pleasing to the Lord. At bago ka man gumawa ng isang bagay, eh pag-isipan mo siya ng maraming beses. Otherwise, you will suffer the consequences ng mga actions na pinagagawa mo na hindi maganda.
0: Yes.
1: Okay, number two, teach them to say no without feeling guilty. Ulitin ko tawa kasi this is very important, especially to Filipino culture. Hirap na hirap tayo mga Pilipino
0: tumanggi
1: na magsabi ng no. So number two, teach them to say no without feeling guilty. Kasi it's cultural sa mga Pilipino.
0: Totoo.
1: Kahit na alam mo na hindi, o kahit
0: nahihiya
1: na...
0: Nahihiya ka, no?
1: Oo, nahihiya kang magsabing hindi. So sasabihin mo, sige, I'll be there. Okay, I will attend. Hindi ba? So dapat matutunan natin mga Pilipino na magsabi ng no, because there's nothing wrong about saying no. Sabi nga po sa Matthew 5:37, 'di ba? Matuto tayo magsabi ng no. All you need is to simply say yes or no. So mga kaagapay, sabay-sabay po natin sabihin no. 'Di ba? Hindi. So anything beyond this parang hindi galing sa Panginoon. Hindi ba? Kapag ka nag-yes ka, but deep inside your heart, and no naman talaga ang nasa puso mo, and yet you say yes, parang hindi rin maganda.
0: Yeah, yun yung nasa salita ng Diyos.
1: We need
0: at your
1: to
0: yes be yes.
1: Practice boundaries. Kasi ang boundaries po, it's not about rudeness. Ito ang kailangan maintindihan natin. In fact, they are protection. Alam po ninyo, children must learn that they are not required to please everyone. Kasi tayo mga Pinoy, ano tayo eh? People pleaser tayo eh. We want to please everyone to the point na nasa sakripisyo na natin yung gusto natin, hindi ba? I remember also Oprah Winfrey, honey, no? Sabi ni Oprah, and she learned it the hard way by realizing that failing to set boundaries that would disappoint others would lead to her emotional and physical exhaustion. Ikaw ang ma-stress eh. Because you say yes, ang problema ngayon, na-stress ka. So kailangan matutunan po natin mga kaagapay to say no. Halimbawa, honey, sa mga bata, teach your child to refuse peer pressure, whether it's cheating in school, joining mga unsafe activities, or tolerating disrespect. But instead, practice simple responses like, no, I cannot do that. Ay, hindi ko kaya, hindi ko gagawin kasi hindi ko kaya. Importante na turuan natin yung ating mga anak to say no. Why it matters? Bakit ito importante? Because a child who cannot say no becomes an adult who is easily manipulated, who is easily overworked, emotionally drained, and worse, matrap ka into a toxic relationship. So early on sa buhay ng ating mga anak, kapag nakakaintindi na sila, turuan po natin silang magsabi ng no kasi wala pong masama doon. It is boundaries para sa kanila.
0: I think, Bong, what makes this really important today is that a lot of kids and even adults struggle with this in real life. Kahit ako din po eh. Guilty ako dyan. Minsan ang hirap mag-say no. Kahit na alam mo nang may schedule ka nung araw na yon, may nag-i-invite sa'yo, mapasasabi ka na yes o I will try, di ba? Parang hindi natin masabi na, I know sis, I can't attend. Busy ako niyan. Or no sis, my weekends are for my family, for my children. Hindi natin masabi, di ba? So sometimes, it's not that they don't know what is right or wrong. It's just that they don't know how to refuse people without feeling bad or selfish. Feeling natin kapag nag-no tayo o nag refuse tayo dahil nga sa kultura natin, nagiging selfish tayo o makasarili o na didisplease natin yung tao. Like for example, tayo mga adults po, di ba? We sometimes say yes to the things we don't want to do just because we don't want to disappoint these people. So how much nga more yung mga bata, kung tayo nga nahihirapan ng mag-no, how much more yung mga anak natin, di ba? Na natututo pa lang sila how to handle pressure from friends. That is why I really agree, Bong, that teaching them to say no early on is not about making them na matigas yung ulo, but it's about helping them become confident and grounded in their own values. And I think po, kaagapay, if a child learns this early, they grow up not easily controlled by pressure. Diba? But guided but what, by what they know is right. So turuan na po natin ng mga anak natin na mag-say no. If they don't want to do it, if they cannot be there, just say no. Like si Bo na lang po, yung anak din namin, laging napipili na leader. Pero yes siya ng yes, di ba? Yes siya ng yes. Ang nangyayari, stress siya. Kasi yung pong mga group members niya, ang dami po freeloader. So sa kanya napupunta lahat ng trabaho. So now, second year college na po siya. And she learned it the hard way. Nung pong senior high school siya, inatake po talaga siya ng mental anxiety because of too much groups na nililid niya. So sabi niya sa akin the other day, Mommy, you know, meron na namang group work sa course nila, sa block nila. And siya na naman daw ang kinukuha na leader. But sabi niya, I really said no this time. Sabi ko, wow, congratulations, Bo. Hindi ka na nahiya. Yes, Mom, I really said no. I told them I cannot. I am engaged with other activities. So choose another leader. Kasi kung hindi, siya na naman ang ma-stress, di ba? So kailangan talaga ituro natin sa mga anak natin to learn how to say no.
1: Claire, for those people naman na natanggihan at nasabihan ng no, don't take it too personal. Hindi po yan tungkol sa inyo. You have to be understanding dun sa taong nag-decline o nagsabi ng no. Kasi baka naman talagang punong-punong siya ng schedule, di ba? At isa pa, there are so many things to say no in a nice way na pwede mong sabihin, I'm so sorry, I cannot find a window dahil punong-puno talagang schedule ko.
0: Nakita ko lang si Francis and si Sakay, ang ating mga BFFs, nakikinig at nanonood sila. Na-miss na natin sila. Sobrang miss na namin kayo.
1: Good morning din kay Pastor Danny and Sister Don Urquico. Na-miss natin last night dahil meron tayong isang event na pinuntahan yesterday.
0: Birthday ni Tita Sonia Garcia. Happy birthday. Si Tina Garcia, blessed morning Team Claire and Bong, listening right now. Umattend daw siya sa Life Connect last time. Si Ate Nora Canchela, nagpapabati rin. Si Kuya Epifanio Salvador, Pastor June, good morning. Si Teresita Dulay, blessed morning po. Avid listener po ako sa radio. Nabe-bless daw sila sa ating programa.
1: I-share po ninyo yung ating broadcast. Very helpful po ito and very timely.
0: Yes, si Gina Carbonell, nakikinig din sa atin sa radio ngayon. Si sabi ni Pastor June, good morning. Share daw niya while listening on PM Radio.
1: Amen.
0: Very good topic. Hello din kay Didit. Hi Didit, mga ban. And si JNDP. Ayan. Okay, so number three na tayo. Honey, ano ulit yung number one?
1: Okay, number
0: seven things
1: one.
0: That we need to teach our children early on in life.
1: Okay, una, teach them that actions have consequences.
0: Okay.
1: Number two, teach them to say no without feeling guilty.
0: Okay, and number three, teach them how to handle failure. Base po yan sa Psalm 37:24. Sabi po, though they stumble, they will not fall. For the Lord upholds them with His hand.
1: I love that
0: Ang
1: Bible
0: ganda,
1: verse.
0: Na bata pa lang, masabi mo na, anak, darating talaga sa buhay, ha, mas stumble ka. Walang pinipili yan. Kahit ganong kagaling ka, papalpa ka, mas stumble ka, mag-fail ka. But the Lord will uphold you with His hand.
1: Nakita ko lang, honey, si Ate Merlin Guillermo. Magandang umaga sa Ate Merlin.
0: Napakaganda ng verse na to. This reminds us that even if a person makes mistakes or failures in life, marami tayong decision na palpak, marami tayong ginagawa na nagkakamali at sumasabi tayo. Pero ituro natin sa mga anak natin that it is not the end of their story. Yes, they may stumble, but they are not completely destroyed or left alone. Bakit? Dahil nandiyan ang Panginoon eh, para tulungan tayong bumangon over and over again. Kahit na sa ating mga adults eh, di ba may mga times na medyo na napapariwara ka, nagkakamali ka, nagkakaroon ka ng mga maling desisyon. Pero you know what? Let us not be discouraged kasi the Lord is there to always restore us, to forgive us, to lift us up, and to bring us back to the right track. Diba? Simple. Pero alam niyo po, Kailangan matutunan nating mga matatanda at ituro sa mga bata yung pong falling down is a part of life. But it does not have to be the end of it. Para po sa mga bata, this is a very important lesson, Bong. Kasi yung failure can really feel very big para sa kanila. Diba? Kapag may mababang grade lang, I remember yung mga anak natin, kapag may ilang mistakes lang, sobrang
1: Mistake.
0: okay. Diba? May ilang mistakes sa exams, ang OA talaga, umiiyak, diba? Pag natatalo sa game, yung anak natin natalo sa pageant. Si Paris natalo sa beauty pageant nung high school. Sabi niya, never again, nasasali siya sa beauty pageant, di ba? So yung mga ganun ho, mga kaagapay, di ba? Mga simple mistakes can really feel the world to them. Di ba? Na feeling nila, I'm not good enough. Pero tong verse na to will help them understand that failure is something not to be ashamed of, but it is something that they can learn from. Diba? It teaches them that mistakes talaga are part of growing. Lahat tayo, diba? Darating yan. Not as, this is not a sign that we are weak. Pero it's a learning curve para sa ating mga tao, diba? And kapag natutunan po ng mga anak nyo early on in life na parte naman pala talaga ng buhay yung mistakes, diba? They become less afraid to try new things. Kasi yung ibang bata takot eh. Takot na maging malakas ang loob kasi ayaw nila magkamali. Pero kapag natutunan nila sa ating mga magulang, anak, okay lang yan. Sige, di ba? You learn from your mistakes. So instead of giving up quickly, they learn to stand up again. They learn to adjust and keep going. Para lang si Pael yan eh, yung pamangkin natin, di ba? Na nasa Amerika tayo, tawang-tawa tayo. Tatakbo na mabilis, madadapa, at talagang nadapa na masaktan ha. Pero pag tayo, pupunasan lang yung uhog niya, diba? Tapos tatakbo na naman. Yung talagang sabi ko, ang galing ano, hindi niya iniinda na nasugatan siya, na nasaktan siya. So, ganun din dapat tayo, honey. Ituro natin sa mga anak na, anak, pag nadapa ka, tayo lang ulit, di ba? Magsimula tayo ulit. So, sa practical example, honey, paano natin ma-apply yan, di ba? Yung kung anak nyo, nag-fail sa tests, huwag yung pagalitan na, eh, hindi ka kasi nag-aral, yan, hindi ka kasi ganyan, di ba? So, instead, talk to them about what went wrong, anak, di ba? And how can they improve next time? Kapag natalo sila sa competition, don't focus on the loss alone. But help them see what they learned from that experience. So encourage sila to try again instead of quitting. Napaka-relevant po nitong lesson na to sa buhay ng mga generation ngayon, yung mga Gen Zs ngayon. Kasi marami sa kanila nag-struggle later in life because they were never taught how to handle failure. Kaya nga, di ba, may mga nagsasabi yung mga Gen Zs daw ngayon, hindi sila ganun ka-resilient. 'Di ba? Kasi parang hindi nila natutunan dahil lahat ng magandang opportunity binigay natin sa kanila. Hindi na sila nahirapan. Lumaki sila sa mga age na may mga helpers, may mga yaya. Lahat na ibigay sa kanila. Nandiyan ang AI, ChatGPT, isang click, kuha nila lahat. So kapag nagkakamali sila, honey, parang hindi nila matanggap yon. 'Di ba? When they fail once, they give up easily or feeling nila hindi sila enough. Pero kapag po ang mga bata naturuan po natin that failure is normal and temporary, they grow into adults who are more resilient, more willing to try again, and more able to face the challenges in life.
1: Amen, honey. Basahin ko lang, honey, sabi ni Ate Merlin, wow, thank you, Bong, for the greetings. Nakakatuwa listening to you. Very inspiring kayo mag-asawa. Ikwento ko lang, honey, no, last night habang binabaybay ko ang kahabaan ng Katipunan all the way here from the South, I was listening to Heartline Kenny G, Pastor Ken Guillermo.
0: Na nag-celebrate ng birthday recently.
1: Happy birthday, Pastor
0: And
1: Ken.
0: Happy birthday din, Attorney Hanhan Salumbide.
1: Oo nga. And then going back to what I'm saying, habang nakikinig ako kay Pastor Ken sa Heartline, alam mo, naaalala ko si Pastor Clem Guillermo, dun, you know, with the way he talk, the way he, you know, give advices. So sabi ko talaga, grabe, no, ang galing-galing ng Lord na pagkatapos ni Pastor Clem, ngayon na isali naman, ang nagpapatuloy naman is si Pastor Ken. So
0: wow.
1: I was really teary-eyed listening to Pastor Ken kasi parang exactly they have the same tone of voice. Nakakatuwa. So to God be the glory sa buhay nila Pastor Ken at sa buhay ni Pastor Clem Guillermo na talaga naman naging ano natin, matagal tayong nakikinig sa Family Matters kay Kuya Clem Guillermo.
0: That is true. Binabati ko si Ate Risa Pineda Ramos. Hi Ate Risa.
1: Ani, ang ganda ng point number 3 natin, no? Teach them how to handle failure. Napakaganda rin na ma-inculcate sa buhay ng ating mga anak na, anak, Kung ikaw ay nagkamali, your world will not fall apart. Your
0: That's
1: world
0: true.
1: will not end. In simple explanation, hindi yan katapusan ng iyong mundo.
0: Mundo.
1: Diba? And yet, why don't you take it the other way around, that it might be an opportunity for you na bumangon
0: Yes.
1: at patuloy na magtiwala sa Panginoon?
0: Amen.
1: Kasi laging ganun, honey, you know? Kung hindi ka man mag-succeed, diba, naranasan mo yan, learn from that mistake. Matuto ka and watch God kung paano kanya itatawid at kung paano kanya gagawin successful dyan sa mga pagkakamaling yan.
0: That's true.
1: Diba? Huwag mo isipin na nakatapusan na ng mundo ko to. I need to end my life dahil mababa ng grades ko. Merong ganyan eh. Grabe ang deception ng enemy, no? So kailangan paglabanan po natin yan, knowing and believing na itatawid po tayo ng Panginoon. Okay, our point number four. Teach them how to choose friends wisely. Ulitin ko ah, ika-apat. Teach them how to choose friends wisely. Ito meron din wisdom dito, honey, no? Piliin mo yung mga taong sasamahan mo. Hindi ba? At yan ang sinasabi po sa 1 Corinthians 15:33. Do not be misled. Bad company corrupts good character.
0: That's true.
1: Totoong-totoo yan, honey, di ba? Meron nga tayong kasabihan, di ba, na birds that have the same feather flocks together. Totoo naman, honey, no? Kung sino yung meron mga similar interest, similar background, o similar character, similar beliefs, sila yung nag-i-spend time at nag-a-associate sa isa't isa. Di ba? Sila yung laging nagsasama-sama. For example, napasama ka sa grupo ng mga chismosa, sa grupo ng mga strife bearer na walang alam gawin kung hindi manira ng kapwa nila, eventually, magiging ganun ka, o probably, baka ganun ka din. Hindi ba? Pag napasama ka sa isang grupo who loves to read books, o yung mga bookworm, mga mahilig magbasa, may mga book club tayong tinatawag, magiging, ano ka rin, wide reader, katulad ng mga sinasamahan mo. So what we are telling here is that, the people our children spend time with can slowly influence who they become. Nakuha mo, honey?
0: Kung sino yung lagi nilang kasama, no?
1: Tama. Kung sino ang lagi mong kasama, magiging katulad ka rin nila. If your child stays with those who have bad habits, ayaw mag-aral, disrespectful sa magulang, may mga maling attitudes, eventually po, mga kaagapay, it can eventually affect their own behavior,
0: yes,
1: at yung mga choices nila sa buhay. Totoo to, honey. Totoong-totoo to. One practical example po, mga kaagapay. I-observe po natin, mga magulang, yung mga kaibigan ng ating mga anak. And if a friend encourages disrespect, dishonesty, or bad habits, nako po, red signal na yan. Gently guide them away and explain why influence matters. Kausapin po ninyo yung inyong mga anak, i-one-on-one ninyo. Anak, napapansin ko, 'di ba, na itong kaibigan mo, si Juan, si Carlo, medyo bad influence sa'yo. Na-observe ko, even the way you talk, the way you behave, parang nahahawa ka na sa kanya.
0: Yes.
1: Importante yun. Why it matters? Bakit ito importante? Kasi po, good friends build character and direction, ba? Wrong friendship slowly destroy values, slowly destroy the discipline that you have, and the future opportunities.
0: That is true. Ani, binabati ko si Ate Jean and Kuya Bobot Migraso.
1: Uy, oo.
0: Saka yung pinsan natin, si Brian Hernandez.
1: Kuya Bobot.
0: Hello din kay Denya Sevilla. Nakikinig habang nagluluto at naglilinis. Ayan. Pati si Margie Reglos. Blessed morning daw, Team Pineda.
1: John Singwa, good morning.
0: Okay. Alam mo, honey, totoo yung sinasabi mo, no? Mabigat, kasi alam mo naman mga anak, di ba, kapag nasasalig o nakakantin natin yung mga kaibigan nila, talaga nagre-react yung mga yan, di ba? And I think one thing we don't always notice is how quietly friendships shape our child or influence our child. Sometimes, it's not obvious naman agad na bad influence yung kaibigan nila. It starts with small things like how they talk, what they laugh about, di ba? What they tolerate, and what they slowly start to accept as normal. Yun yung delikado kapag napunta siya sa kaibigan na normal lang na gawin to, normal mag-vape, normal na gawin to, mag-cutting classes, 'di ba? Yun yung danger doon, 'di ba? And bilang magulang, we don't always see everything na ginagawa ng mga anak natin, lalo na kapag nasa school sila kasama yung mga kaibigan, mga classmates, 'di ba? So yung daily interactions talaga nila nagma-matter more than we realize. Kasi maaaring yung mga anak po natin, well-raised at home, na naku sis, dinidisciple ko yan, nagba-Bible study kami, nag-church kami pag Sunday, 'di ba? Pero yung mga tao na sabi mo nga kanina, they are constantly with the people they constantly spend time with. Eh sa ibang direction papunta, eh mas matagal yung oras na kasama nila 'tong mga kaibigan na 'to. 'Di ba? Yun po yung danger doon. Kaya naman mahalaga bilang mga magulang that we teach them. Hindi mo sasabihin na alisin mo 'yan, alisin mo 'yan, huwag ka makipagkaibigan. No. But you teach them why choosing friend is not just about companionship. Hindi porket palatawa sila, masarap silang kasama, eh okay na. Mami, masaya silang kasama, no dull moment, 'di ba? We have to tell our children na anak, it's not about companionship, but it's about the direction in life. San ka dadali ng mga kaibigan na to later on?
1: And honey, ang maganda rin dito, if the world are, you know, yung intentionally and parang influencing our children to do bad things, dapat maitama natin yan. Dapat tayo bilang isang Kristiyanong pamilya, Kristiyanong magulang, elabanan natin aggressively kung ano yung pag-influence ng mundo sa ating mga anak. Otherwise, pagka hindi maayos ang pamilya, sigurado ako, hindi magiging maayos ang society.
0: Yeah, that's true, Bong. Ano? There is a world out there that is passionately influencing our children to the wrong direction. Kasama na nga dyan ng social media. And if we as parents would not rise and rally and contend for our children, then what will happen to them?
1: Let's do our share. Let's do our part. Bilang isang Kristiyano, mga magulang, iluhod po natin yung ating mga anak sa Panginoon. Let not the day pass without interceding for your children. Kasi po, honestly, napaka-dangerous na ng ating mundo at ng ating society sa ngayon.
0: Yeah, sabi
1: and
0: nga,
1: we need to do our part as a believer.
0: Sabi ni Marian Mardo, yun nga po, maganda po ang declaration ng goodness ng Lord sa mga bata pag alis pa lang ng bahay. That is true. Bumabati rin sa atin si Evelyn Jose, si Estelita Samson, si Emily Sumabong. Sabi niya, totoo po yan. We must look kung sino mga kaibigan ng ating mga anak. Hello din kay Elisa Takan from Cabuyao, Laguna. That is true, no? Napaka-importante.

0: online friends
1: That's
0: naman,
1: right.
0: agapay, and that is really something that we have experienced ourselves. Kasi hindi mo naman natututukan. Akala mo nag-aaral, nasa gadget. Nung pala, may mga online friends na, may mga kachat na. Ang dami pong apps ngayon, mga kaagapay. Bantayan niyo po yung mga anak niyo na dalaga, binata, bata. Ang dami pong apps ngayon, yung mga WeTalk or WeChat apps na akala mo, eh, socializing lang ang intention. Pero grabe po, pag na-hook sila, nag-form po ng emotional attachment
1: That's right.
0: sa mga online friends na to na hindi naman nila kilala, hindi nila alam kung tama yun ba tong tao na kausap nila, kung sino yung nasa profile picture, o baka ang kinakausap na nila, eh, matanda o ano, di ba? So, mga kaagapay, kahit po yung social, online life ng ating mga anak, eh, i-check po natin, i-regulate po natin. At mangyayari lamang po yan if we truly have a relationship with our children, mapapaalalahanan po natin sila.
1: Ano maganda yung sabi mo, no? Nagkakaroon ng emotional attachment
0: Yes.
1: kahit na hindi mo pa nami-meet in person yung kaibigan mo online. Meron kang emotional attachment, eh, no? Meron akong, I don't know, nabasa o nakita ko sa isang social media na yung anak niya na bata tumakbo nang nakahubad sa kalsada. Sabi niya, tinawag niya. Sabi niya, anak, why did you do that? Sabi niya, yun daw yung utos sa kanya nung kaibigan niya sa social media. Come to think of it, kung anong influence po ng social media in this generation. Kaya kami po ni Claire, we continue to rally for families and remind them na bantayan po talaga yung ating mga anak,
0: That is true.
1: especially the young ones, yung talagang nasa formative years nila, na talagang nakatutok na lang maghapon sa mga gadgets.
0: Yes.
1: Bantayan po natin, even tayo mga magulang, if we can abstain even for half day na walang gadget, gawin po natin.
0: Ay, nako, amen. Gawin. Sana talaga natin yan, okay? Number five, teach them delayed gratification. Kailangan to ng generation ngayon,
1: Ani, bago
0: no?
1: mo sabihin yan, sabi ni Ate Jean Migraso, amen. Telling them to choose their friend with love, not dictating them, but engaging to our children in a conversation that they will tell our love and concern. Ipag-pray natin talaga sila araw-araw, maski anong oras, for
0: That
1: their
0: is true.
1: spiritual covering.
0: That is true, Ate Jean. Okay, number five. What do we teach our children? Number five, teach them delayed gratification. Sabi nga sa Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead to profit as surely as haste leads to poverty. So ano pong ibig sabihin niyan? Kapag po ang isang tao careful, patient, and consistent in what they do, it leads to good results in the long run. But when a person naman always rushes into things, di ba? Yung anong tawag doon, napaka-impulsive, yung bugso ng damdamin, gagawin niya agad yon. Pag ito yung gusto niyang sabihin, out of anger, sasabihin niya agad, hindi mo na pag-iisipan kung tama ba itong sasabihin ko. Di ba? Hindi na pinag-iisipan. It often leads to loss or regret. So in simple terms, good things usually take time, while rushing can lead to mistakes. Ang ganda po na ituro natin sa henerasyon ngayon, sa ating mga anak, di ba? This is really important lesson because they naturally want things right away. Hindi dahil sa mga kapritsyosa ang mga anak natin, pero dahil ito po kasi yung henerasyon kung saan sila pinanganak. Di ba? They want rewards. They want fun. They want results quickly. 'Di ba yung mga anak po natin ngayon, ng mga Gen Zs na, ng mga Alpha, pinanganak po sila sa mundo na lahat instant. Dati, fast food lang tayo, yung generation natin, 'di ba, na-introduce ang mga fast food. Hanggang nandiyan na yung mga mina-microwave na pagkain, na saglit lang, ayan na, 'di ba? Hindi mo na kailangan pumunta sa mall. Gusto mo ng pizza, initin mo sa microwave, ayan na. Dumating niya ang mga ChatGPT, Gemini, AI, 'di ba? So, yung mga food delivery, yung mga apps na in an instant nandiyan na. Pero kailangan sabihin natin sa mga anak natin, anak, hindi ganyan ang buhay. Hindi ganyan ang buhay na isang iglap, isang click na dyan na ang gusto mo. There are some things in life that you need to learn. That waiting, saving, and working step by step is part of growing up. Kailangan po, kaagapay, ituro talaga natin sa anak natin, ipaintindi natin na huwag kang impulsive. Maging thoughtful ka sa mga desisyon. Pag-isipan mo na ilang beses.

0: yung paano-ano ka, anong tawag sa Tagalog doon, han, yung pa ano-ano ka,
1: Bugso-bugso.
0: bugso-bugso ka ng kilos mo, 'di ba? Why? It will help our children value effort. So instead of expecting everything instantly, they learn that good things in life are built little by little. And this builds patience and discipline, which will help them later on in life, sa school, sa trabaho, kapag may relationship na sila. Halimbawa, kaaga pa, yung anak mo gusto ng latest iPhone, eh alam nyo naman ang iPhone, di ba? Saglit lang, ayan na agad, nag-upgrade na naman, di ba? If your child wants to buy something expensive, kahit kaya nyo at talagang marami kayong extra, huwag nyo agad ibigay. Diba? Teach them to save their allowance instead of giving it immediately. Anak, mag-ipon ka. Pag-ipunan natin ng sabay to, ba? Diba? So if they want to play, remind them, o sige, papayagan kita ng 1 hour or 15 minutes playing, pero mag-aral ka muna. Gawin mo muna yung assignment mo. Ba? Diba? So these small habits kaagapay, teach them that effort comes before reward. Yan nga po yung delayed gratification, eh, ba? Diba? It brings reward. So marami po mga adults ngayon, maging tayo din, ba? Diba? Minsan nag-struggle tayo because we are used to wanting things abruptly, ba? Diba? Many adults po struggle because they are used to wanting quick results and they make rush decisions. We spend without thinking. Guilty rin po ako dyan minsan. And sometimes we give up easily when things take too long. Sa paghahanap, sa pagbubuk ng Grab, di ba kapag nagte-take na, lipat na ako sa InDrive, di ba? Yung minsan, ganyan po tayo, di ba? Wala tayong patience sa mag-antay. But when children learn patience early, they grow into adults who know how to gain. They grow into adults who know how to wait. They grow into adults who know how to plan. At napakahalaga po to na matutunan ng mga anak natin early on in life, yung matuto po na mag-antay. Lagi nga sinasabi ni Bong sa mga anak natin, 'di ba? Good things happen to those who know how to wait, 'di ba? So, napakahalaga talaga, Bong, na 'wag maging apurada. 'Di ba? Ituro natin sa mga anak natin na 'wag kang mag-apura. Kung gusto mo na isang bagay, paghirapan mo. Pag-ipunan mo, ipanalangin mo. Diba? Napakahalaga niyan, Bong. Na...
1: And that made me realize, honey, kung gano'ng ka-importante, Claire, yung formative years ng mga bata, yung time na nabubuo yung kanilang mga isip, nagpo-form yung kanilang, nagmamature sila, maganda talaga that during those formative years, eh, simulan na natin yung discipline sa ating mga anak. Kasi mas madali pong i-hone yung bata, eh, kaysa pagka medyo adult na yung anak mo. So, maganda na yung season na yan ng ating mga anak. Huwag nating palampasin, but instead, use that as an opportunity to train and mentor our children.
0: Sabi ni Kang Cornets, padalos-dalos.
1: Oo nga, that's anak, the right term.
0: Word na yun. Hi kay Ate Telma Menjares, nakikinig at nanonood siya ngayon. Kay Emily Sumabong, sabi niya, patience is a virtue. That is right. Sabi naman ni Margie Reglos, dahil hindi nababantayan ng magulang ang kanilang anak, pero kung nagagabayan sila sa bahay, may pagtitimpi sila sa kahit may mga kaibigan na may masamang impluensya. Sabi naman ni Jeric Reforba, tama ang mga sinasabi nyo, Team Pineda. That's really true indeed po. Lahat ng mga public and private schools, pati yung mga colleges and universities, and as well as churches during Sunday worship services, maging gadget-free na to avoid all of these distractions. Hindi na kailangan dalhin yung internet-connected smartphone or tablet devices.
1: Amen.
0: Talagang kailangan ma-regulate, eh, diba?
1: That's so true.
0: Sabi naman ni Marian Armardo, yes po, pinakamagandang legacy po na maiwan natin sa anak natin yung assurance na they will accept Jesus as personal Lord and Savior. It's not about wealth o good name, pero maakay natin sila sa Panginoon and yung mga temptation sa paligid nila ay maiwasan nila.
1: Amen.
0: Ayan.
1: Napakaganda.
0: Ang ganda raw ng topic, sabi ni Ruth Bacus at ni Maris Calliope bumabate. Sabi ni Kang Cornets, ang hirap ng buhay at maging magulang, pero sa biyaya ng Lord, nakakayanan ko maging nanay. Salamat po sa topic na napakaganda. Good morning. Si Ruth Bacus watching from Cebu. Kamusta ang Cebu, Ruth? Hindi ba kayo affected dyan ng sunod-sunod na pag-ulan? Sabi ni Ate Eve Mela, tuwing aalis sila ng bahay, Lagi kong sinasabi na huwag gagawa ng ikasisira ng kanilang buhay na pagsisisihan nila later on in life.
1: Amen.
0: Yeah,
1: Ganda niyan,
0: that is
1: Hani.
0: right, ano?
1: So before we go to our point number 6, once again, Cross Gen on September
0: 26.
1: 26, magkita-kita po tayo dyan. Napakaganda po ng summit na yan, Cross Gen Family Summit. Ang mga speakers po dyan, of course, nandyan si Reverend Lito Villoria, nandyan of course si CJ Serrano, si Attorney Winnie and Maloy Salumbides, Pastor Rodel Lacson, Bishop Noel, and si Ate Jen Pantoja. And syempre, Hani, nandyan din si Miss Kata Inocencio, si Jerica Ejercito, Pastor Ray, and Grace Tonsay, and syempre si Pastor Ken Guillermo. Tapos mag-i-speak din, Hani, nandito si Bishop Efrain at saka yung kanyang apo, si Datu Tendero, and syempre, Hani, si Pastor Bong, and si Dash, hindi ko mabasa ang last name, and syempre, ikaw at ang ating anak, si Paris Pineda. So magkita-kita po tayo dyan, September 26 sa GCF South Metro here in Las Piñas.
0: Okay, point number six.
1: Number six. Teach them humility even when they succeed.
0: Ayan. Huwag maging
1: Importante ito.
0: Mataas at mayabang.
1: Huwag maging prideful. Huwag maging mapagmataas.
0: That's true.
1: O ano yung starts with letter H in Tagalog? Huwag maging yung mayabang o hambog, hindi
0: yeah.
1: ba? So teach our children humility even when they succeed in life. That is in James 4:6. But He gives us more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. Maganda naman, nakakainis kasi talaga, Han, kapag ka mayabang.
0: That's true.
1: Hindi ba? Kapag masyadong mapagmataas, lalayuan ka ng mga tao at lalayuan ka ng mga tao sa paligid mo. But those people who have a humble heart, who have a tender heart, alam mo yung lapitin sa mga tao, they have this charisma na alam mo yun, nilalapitan siya kasi alam niya na mapagkumbaba at humble. Success without humility leads to pride. And pride leads to downfall. Marami ng istorya sa Biblia and even in this generation na because of pride ay naging avenue yon sa kanilang downfall.
0: That's true.
1: God values a humble heart. Gusto ng Panginoon yung merong mapagkumbabang puso. When a person becomes proud and starts thinking too highly of themselves, magaling ako because of my connection, because I'm really good, I'm really excellent, alam po ninyo, it pushes them away from God's guidance. Kaya importante po na lagi mong ina-acknowledge ang Panginoon sa lahat ng success na tinatamasa mo sa buhay.
0: That is true.
1: Diba? But when a person stays humble, God's give them help and favor. Meron nga mga tao na alam mong successful na sa buhay and yet they are totally dependent on the Lord and acknowledging that apart from you, Lord, hindi ito mangyayari o hindi ko ito maa-accomplish. Napakaganda, Hani, no? Nung alam mo na established itong tao na to eh, magaling na to eh, and yet he still continues to acknowledge God na alam niya na apart from the Lord, eh wala siyang magagawa. Diba?
0: That's right.
1: Last night, I was really praying to God, nasabi ko nung opening natin, sabi ko talaga sa Panginoon, Lord, salamat ha, kasi ang dami-dami mo nang ginawa at gagawin pa sa buhay ko. How you pick me up out of a, may kanta, you pick me out of a miry clay. Diba? Kung paano ka itinaas ng Panginoon dun sa pinanggalingan mo. Looking back, minsan iisip mo, you have a very simple life back then, you have so many parang dinidesire lang ng mga puso mo, but now you are already living your dream na alam mo na talaga because of God. I was telling God, Lord, this is because of you. It is because of you. So when your child wins or performs well, celebrate, but also remind them, anak, you did well, but always stay teachable. Importante yung teachable heart eh, at patuloy kang maging kind. So bakit ito importante, mga kaagapay? Why it matters? Because humility keeps relationships healthy, it opens doors for growth, and preserve character even in success.
0: That
1: sabi ko nga, napakagandang makita yung isang taong very successful and yet very humble. Yung preserve ng Panginoon yung kanyang character, honey.
0: Yeah, that is true, ano? Alam mo, yung humility talaga, Bong, para sa akin, it keeps a person open to growth. Kasi kapag mayabang ka na dahil ang dami mo nang na-achieve o di ikaw na, 'di ba? Eh di wow, wala na. Kumbaga, feeling mo you have arrived. Pero kapag lagi kang humble sa gitna ng mga achievements mo, it gives you room to grow, to improve, 'di ba? Kasi yung pride ang gagawin lang naman niya sa iyo. Isasara na yung ano mo, isasara na yung pinto ng puso mo na alam ko na, 'di ba? Hindi wala na akong kailangan pang patunayan, napatunayan ko na lahat. And delikado yon, di ba? So for children, it is an important lesson, kaagapay, na dapat ituro na anak, humble lang tayo ha, low profile lang, di ba? Kailangan humble tayo sa buhay, especially kapag nagsisimula na silang mag-achieve ng mga kung ano-anong bagay, whether they are doing well in school, nananalo sa sports, o pinupuri ng mga tao, di ba? They need to learn that success should not make them look down on others just because they think they are better. Yun yung dangerous. Kapag yung anak mo sobrang mapagpataas na feeling mo, meron ka ng karapatan to look down on others kasi you are better na nasa mas mataas kang kalagayan o position. So kailangan turuan natin ang mga anak natin to stay grounded and be thankful na lahat ng meron ka, lahat ng na-achieve mo, ano man yung natatamasa mo ngayon, ano man yung mga achievements mo sa school, hindi yan ikaw. Panginoon yan. So wag yumabang, 'di ba? Wag mong i-own yan, 'di ba? Give glory to God. And yung pong mga anak na matututunan nito early on in life, mas madali po natin silang makokorek. Alam mo, madali po silang makokorek, mas madali po silang turuan, at mas lalago po sila. Hindi po sila magiging arrogant o disrespectful kahit na successful sila. Instead, magiging kind, magiging teachable, and magiging aware po sila early on na yung talents nila, yung mga gifts nila, a blessing. Hindi galing sa kanila, galing sa
1: Kaya
0: Panginoon.
1: magandang reminder din yan, hindi lang para sa mga anak, but ganoon din sa mga magulang. Minsan kasi, yung mga magulang, tinotolerate yung pagiging mayabang ng kanilang mga anak. Minsan, kinakatuwa pa nga, uy, yung anak ko, ang angas ah, ang galing nga, ah, palibasa, nag-aral sa ganitong school, merong angas. But sa totoo lang, yung angas na yan, ang maglulubog sa'yo. Pagka hindi mo
0: Yes.
1: natutunan yung character
0: That is true.
1: na hinuhaw ng Panginoon, na desire ng Panginoon sa puso mo.
0: Sabi ni Pastor Don and Pastor Danny and Sister Don, we missed you last night.
1: Oo
0: Kami
1: nga,
0: rin ang
1: Pastor
0: children.
1: Danny, patawad po. Sobrang pagod namin kagabi.
0: Nasa Tagaytay po kami at umattend ng birthday ni Tita Sonia. Dapat ngayon sasama natin din sila, eh, no?
1: Oo.
0: Kaso lang,
1: They
0: mediocre.
1: have full schedule eh. Oo.
0: Yes. So yan. Hi, Pastor Danny and Sister Don, we miss you. Okay, ikapito, honey. Ikapito na dapat natin ituro sa ating mga anak early on in life.
1: Last na yan,
0: Pero
1: no?
0: bago yan, honey, review muna.
1: Okay.
0: Seven things that we need to teach our children early on in life. Dahil sabi nga natin, ang topic natin is beyond good grades. Hindi lang tayo dapat mag-raise ng children who are good and who excel academically. Pero kailangan emotionally strong and spiritually grounded children. So seven life lessons every parent must teach their children. Number one, teach them that actions have consequences.
1: Tama. Number two, teach them to say no without feeling guilty.
0: Number three, teach them how to handle failure.
1: Number four, teach them how to choose friends wisely.
0: That is true. Number five, teach them delayed gratification.
1: At ika-anim, teach them humility even when they succeed. Gusto ko
0: At
1: yan.
0: ikahuli na nga po, teach them to love God's word. Sabi nga ho, sa Psalm 119:105, your word is a lamp for my feet and a light on my path. If your child knows that life is but a journey, they need a light to be able to walk on this path with vision and clarity. At yung pong ilaw na yan, anak, wala kang ibang pagkukunan kundi ang salita ng Diyos lamang. Yes, andyan si ChatGPT, andyan si Gemini, yung ibang mga bata po ngayon, ginagawang counselor itong mga AI na to. But you know, we have to teach our children that you will only get the light and your guidance from the Word of God. Nothing more. Ang salita ng Diyos ang magiging gabay sa buhay mo. Ang salita ng Diyos, anak, ang magbibigay ng direction sa iyong buhay. Just like how a light helps you see when you step in the dark, di ba? God's word, anak, will help you know what is right. God's word would help you what to avoid, where to go in life. In simple terms, kaagapay, it helps people not to feel lost or confused in their decisions. At napakahalaga po na matutunan ng mga anak natin to na your word is a lamp unto my feet, Lord. Because alam mo, ang mga anak natin, Bong, nasa stage sila ngayon na natututo pa sila, eh, di ba? Kahit nga tayo mga adults, eh, everyday may natututunan pa rin tayo. How much more yung mga anak natin? They're still learning how to understand and navigate life.
1: And mga kaagapay, wala na pong ibang sikreto kung hindi turuan po natin yung ating mga anak to be rooted in the Word, to be rooted in Christ. Kasi kapag ka ang anak mo ay natuto ng salita ng Diyos, anumang pagsubok yung daanan nilang sa buhay, anumang season ang daanan nila habang lumalaki sila bilang estudyante, bilang isang mga professional, time will come, magpo-fall sila, makakaranas ng iba't ibang pagsubok, pero kapag grounded ka ng salita ng Panginoon, surely itataas at makakabangon ka uli.
0: Tandaan niyo mga kaagapay, all around, 'di ba, sa buhay ng anak niyo, marami pong boses. Nandiyan ang boses ng kaibigan, ng social media, yung mga trends ngayon, yung mga opinions ng paligid nila. And without guidance, they can easily feel confused. But when they learn to value God's word, they begin to have a steady guide. Yung guide po sa puso nila that will help them choose what is right even when others are doing the other way around. Yung pong salita ng Diyos, eh, sabihin natin, anak, gusto mo ba yung character mo eh maging maayos? Alam mo ba kung ano lang ang makakagawa niyan sa character mo? Salita lamang ng Diyos. So the more they hear and understand God's word, the more it affects how they think, how they speak, and how they act. And mind you, kaagapa, hindi po ito biglaan ha, na kapag sinabi mo, anak, kailangan alam mo yung salita ng Diyos. Hindi naman automatic na okay, nabago na sila, di ba? Pero alam nyo, little by little po yan, it becomes part of their daily decision over time. It helps them stay grounded and less easily shaken by pressure or confusion. Ano po yung practical example natin na mabibigay dito, di ba? Kailangan po yung Bible reading, simple and natural at home lang. It doesn't have to be long or complicated. Minsan, kahit po one verse lang po a day, di ba, kasama yung mga anak ninyo, ang laki na po ng maitutulong nun sa kanila. Kapag po yung anak nyo takot, there is a verse for that. Kapag po yung anak nyo confused, you can remind them of a verse. Kapag po in pain sila, may sakit sila, encourage them with one verse about healing. Di ba? And that way, kapag nakita po nila na, oh, yung mommy, di ba, bawat problema o bawat issue, bawat struggle sa buhay, ang daddy merong word of God na nakaantabay, na nakaabang.
1: At saka yung nakikita nila sa buhay mo, honey, no, na pagka merong kang pinagdadaanan bilang magulang, yung nakikita ng mga anak mo na nakaangkla ka sa Panginoon,
0: yes,
1: yung nakakapit ka, and you are totally dependent on Him, anuman yung pinagdadaanan mo sa buhay, napakagandang ano nun, what a sight to behold ng mga witness nila na ang galing ng mommy at daddy, no, na kahit anong pinagdadaanan, eh, nakakapit sila sa Panginoon. And best of all, yung itinatawid sila ng Lord dun sa mga seasons ng buhay nila.
0: Ang galing, di ba, kaagapay? Kanina sa ating Bible reading, sinabi, these words, the parents are to impress, di ba, sa ating mga anak. Pero sabi sa salita ng Diyos, before we can impress the word of God sa buhay ng ating mga anak, it must first touch our own hearts. Kailangan i-live out natin at ipamuhay tayo mga magulang mismo yung salita ng Diyos. Kasi sabi mo nga, honey, kung yung salita ng Diyos nasa puso naman talaga natin mga magulang and we are living by the word of God daily sa buhay natin, yung pong pagturo at pag-impart natin sa kanila ng salita ng Diyos will come out naturally. Diba? It will come out spontaneously. Bakit? Kasi nasa buhay natin eh. And sometimes you don't even have to talk. You don't even have to open your word because your children can see your life. They can see how you model the faith that you have, how you model the word of God. Sabi nga, walking Bible dapat tayo. Sometimes you don't even have a Bible study sa bahay, sa pamilya. Pero kapag nag-away kayong mag-asawa, nakikita nila, naghahawak kamay kayo, you end up praying, you forgive each other. That is a word of God being taught. Hindi man po directly, pero indirectly. So be careful talaga mga magulang how you live out your lives. Kasi mas natututo po yung mga anak natin sa pamumuhay natin kesa sa sinasabi natin.
1: Kapag isinapuso po natin yung salita ng Panginoon and we really take it by heart, magbabago at magbabago po talaga ang ating mga buhay. To the point na minsan, kahit ikaw, you're wondering na, parang nagbago na ako ah. Parang iba na yung buhay ko ah. Parang ang iba na yung conviction ko ngayon eh. Marami tayong mga kaibigan hani na kilala na lumaki sa salita ng Panginoon and then nag-fall, nag-wonder. Pero alam mo, dahil buhay yung salita ng Diyos sa puso nila, ibinabalik at ibinabalik uli sila ng Panginoon.
0: That is true. That is true. So napakahalaga po, no? Family discipleship, ibalik po natin yan sa ating mga tahanan. And family discipleship, it is more than a Bible study, mga kaagapay in your home. It is more than a prayer meeting. Hindi lamang po ito na magpapasa tayo ng kaalaman sa ating mga anak, but family discipleship should be a lifestyle in your home. Every day, ipamuhay niyo po ito. It is simply journeying with your children, doing life together with your children. Family discipleship should be lived out every day, even in simple conversations. Yun po yung nasa salita ng Diyos na binasa natin, di ba? Pag-usapan niyo ang salita ng Diyos kapag bumabiyahi kayo, sa pagising niyo, sa pagtulog niyo, habang kumakain kayo, sa mga kwentuhan ninyo, di ba? Make every opportunity count. Kailangan intentional po tayo with the time that we spend with our children. Ang daming beses po, mas malaking oras yung nasa labas sila, nasa school sila, nasa opisina sila kung nagtatrabaho na yung mga anak nyo, kesa yung mga time na kasama natin sila. Siguro dinner time lang o sa umaga, saglit na magkikita-kita tayo, kaya kaagapay, with the little time that we spend every day with our children, be intentional. Strategize how you can share God's word to them without you being SS or super spiritual. Kailangan po i-inject natin yung salita ng Diyos, di ba? Yung paano dapat mamuhay ng tama, ipakita natin sa ating mga anak.
1: Sabi ko nga, honey, if the world are very aggressive in influencing our children, dapat tayo po bilang isang Kristiyano mga magulang, we should do double time as well. Meron po tayong responsibility that we need to play. We have a big role to play sa buhay at sa pagdi-disciple po ng ating mga anak. Kung hindi po natin gagawin yan, the world will surely influence our children. So patuloy po nating ipanalangin, iluhod ang ating mga anak araw-araw. And tama yung sabi mo, honey, no? Let's continue to disciple our children. In a simple table dinner, maganda na mag-disciple kasi yung mga anak mo. In a long driving makipag-converse ka, i-disciple mo ang iyong mga anak.
0: Yes, we just want to leave you with this truth, Agapay. If you will not disciple your children, someone would. At sino po yan na magdi-disciple sa kanila? So let discipleship be a lifestyle. Beginning today, make a commitment that discipleship will be a part of our home. Discipleship will be a part of my family. Gawin po natin commitment yan before the Lord. Now is the time, mga kaagapay. Kailangan kumilos na po tayo. We need to rally. We need to contend for our children because families are being attacked now more than ever. Nararamdaman na po natin and how the enemy is disintegrating families. Pero tayo po bilang magulang, we have been equipped, we have been empowered to disciple our children. Huwag po natin ipatalo ang laban.
1: Amen.
0: Let discipleship, let family discipleship begin today in our homes.
1: Tama.
0: Honey, manalangin na tayo?
1: Manalangin po tayo, mga kaagapay. Panginoong Diyos, magandang umaga po. Salamat po sa aming discussion. But before anything else, Father God, we would like to pray for Nepal. Panginoon, dalangin ko po that your hands be upon Nepal, Lord. May your hands be upon the families in Nepal. Lord, alam po ninyo their condition. Alam po ninyo lahat ng mga families who are affected by this natural disaster. I pray, O God, that you be with them and that you supply all their needs, Father God, in the name of Jesus. Humihingi po kami ng awa, humihiwi ko kami ng gabay para sa bansang Nepal. Panginoon, salamat po sa aming discussion, sa aming fruitful discussion sa araw na ito. Lord, dalangin ko po ang bawat pamilya, ang bawat mga magulang na nakikinig sa mga oras nito to disciple their children. Panginoon, iniluluhod po namin sa inyo yung aming mga anak in the name of Jesus, and we command the enemy to take your hands off over the lives of our children in the name of Jesus, in the name of Jesus.
0: Hallelujah. Sabi nga po sa Proverbs 22:6, start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it.
1: Amen.
0: Tandaan po natin mga kaagapay that tayo po mga magulang raising children for today, hindi lamang po yan, but kailangan po we have to shape the kind of adults they will become tomorrow. Amen. Yung po mga lessons na tinuturo natin sa tahanan will either become their strength or struggle later in life. So let us not rush the process or focus only on what is seen on the outside. Pero what matters most po is what they are quietly building in their hearts every single day. And as parents, we have a big role to play.
1: Amen.
0: Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong araw ng Biyernes, sa lahat ng mga nakasama natin at tumulong sa atin sa Bukawi Transmitter Site, sa One Corporate Center. Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
1: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kaagapay niyong nagtataguyod
0: ng pamilyang Pilipino. Happy Friday. God bless you.
1: God bless you.
0: Good weekend.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi,
3: since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
5: Ang tanan nga may kinabuhi, magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus, magakalipay, magpangamuyo, kag magpasalamat. Ini ang Pagdayaw kag Pagpasalamat, programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
6: Pagdayaw kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo host, Miga Jen Robles Librado, diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag Pagpasalamat.

Walay imposible sa ating Diyos, kaibigan. Tunay nga po na sa kanya walang mahirap at wala din po siyang katulad. Same sa atin, parang imposible, pero kay Lord, tunay nga pong walang imposible sa kanya. Isang maganda at mapagpalang Biyernes! Aba, ang bilis naman ng araw. Biyernes na at huling Biyernes sa buwan ng Agosto. At year month na sa next month, no? Ganun po tayo nagbibilang. O pag palagi tayo nagbibilang ng ano, ng araw, parang ang bilis. Kasi everyday, tinitignan ko talaga yung kalendaryo. And praise God sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na tayo po ay magkakasama sa programa Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. At magkakasama po tayo sa loob po ng isang oras. Hanggang alas 12 po tayo. And later, sa LT po, makakasama niyo naman si Mi Good Day. Sige, at tatapusin na po natin yung ating theme ngayong buwan. Yes, Growing Deeper in Christ. At naka-anchor po ito sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Dahil week 4 po tayo, Living Out Christ, yung ating pinag-uusapan ngayong linggo. Dahil noong mga nakaraang linggo, una, yung being rooted in Christ, growing in faith, and number 3, bearing fruit. And ang last week ng August ay living out Christ. So this week na pag-usapan natin ng Tuesday, a life that serve, yun, paano tayo mag-serve? A life that forgives, no? And kahapon, a life that give. Maging generous tayo dahil si Lord yung unang nagiging generous sa atin. So today, as we close another week, we are reminded that our lives should ultimately point people to Jesus. So magiging ano po tayo? Kasi sabi ni Jesus, He is the light of the world. Tayo po ay follower ni Jesus. Tayo din po ay kanyang ini-encourage na magiging light ng mundong ito. At sino po yung source ng light? Siyempre, hindi tayo. Ang source ng light ay si Jesus mismo because He is the light of the world. Yeah. At sa John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And sa John chapter 1, that life will become the light of this world. At kung meron tayong light, then yung life din po natin ay mag-shine sa iba. So today, pag-uusapan natin a life that shines for Christ. So, ngayon, sa mga nakikinig sa atin, saan po ba kayo nakikinig? Sa bahay? Sa opisina? Sa inyong car stereo dahil kayo po ay bumabiyahe ngayon? Sa mga... saan pa ba? Sa farm! Or saan man po kayo nakikinig. Meron po akong question sa inyo. Kung meron po kayong load, aba, welcome na welcome po yan. I-text nyo lamang sa text line number 0963-180-1469. Yun po yung ating text line number. Or sa ating
FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. Pwede din po sa ating messenger at naka-FB live din po pala tayo ngayon. Thank you Kuya Anson sa pag-setup. So pwede din po dyan kayo mag-iwan ng inyong comment and reaction. Sige, our question of the day. If someone watch your live today, what would they see about Jesus? Kung merong titingin sa buhay mo or may nakatingin sa buhay mo ngayon, ano po ba yung makikita nila? Or sino po ba yung makikita nila? Tungkol kay Jesus, would they see your patience? Ay, nakikita nyo ba sa akin? We no work out pa. Until now, your kindness, your honesty, your forgiveness, your joy, your faith. Kasi sabi nga ng quote, diba? Our actions speak louder than words. So, hindi lang basta-basta sabihin na mahal kita. Dapat makita talaga na mahal mo ang isang tao sa pamamagitan ng iyong gawa. So, share with us, kaibigan, dahil gustong-gusto po namin makarinig mula po sa inyo. Your prayer request, your praise report, and syempre, yung sagot ninyo sa ating tanong. Remember, your testimony may be the encouragement someone needs today. Kaya hintayin ko po ang inyong mga sagot at the same time ang inyong mga pagbati. Encouragement, praise report dito sa ating programa Pagdayaw Kag Pagpasalamat. The 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kayo po ba ay nakapagmeryenda na? Ganito ako kasigla kasi nakapagmeryenda. Ano ah, yung biscuit ah. Kaga coffee, nagutom, mabikwagay na kaya nagmeryenda na ako. Kamo, ano inyong merienda da? I hope na nag-enjoy kamo sa inyong merienda or siguro nag-prepare na kamo sa inyong lunch. Ako nag-aisip ako kung anong lunch ko. Ano yung batian sang bana ko ba? Para may lunch ako subong. Yes, sige! Babatiin po muna natin ang mga nagba-birthday today. Sa mga nag-birthday na subong, basi pa lang. Basi pa lang, no? Mabusog nyo ang mga mag-attend sa inyong birthday. Sige, happy, happy birthday po sa lahat po ng mga nagbo-birthday today. Lalo na sa sister ni Ate Hazel Paolo, si Ate Alona, o si Pastora Alona Balot. Sige, ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyo na nagsiselebrate today.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagba-birthday today, lalo na sa sister ni Ate Hazel, si Pastora Alona Balot, and also happy birthday din sa anak ni Ate Heidi Templanuevo. Nalipatan ko pangalan niya. And happy birthday din kay Pastora Jonah Talanya. Happy birthday, Pastora Jonah! And kay Ma'am Giselle Barbosa, ang partner natin dira sa ATI. And kay Ninong Rinaldo Salario, Ninong Mundoy. And happy birthday din kay Cyril Pedregosa, kay Ma'am Jomari Fernandez, kay Ayaram Lacamento. Sino pa ba ang mga nagbo-birthday today? Kay Pastora Joyna, what happy birthday. Taga sa tanan pa nga mga tagpalamati man naton, yan naga sa ulog subong sang ilang adlaw nga natawhan. Blessed birthday. And we pray na ang Panginoon ang patuloy na magpala po si inyo, mag-guide, and gamitin po kayo na maging ilaw sa mundong ito. May people see God's goodness through your words, your character, and your action. Yeah. Of course, patuloy po tayong magtitiwala sa Panginoon. No? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Maging faithful tayo sa Panginoon. Ito po ang awitin mula po sa kaya Bishop Art Gonzalez. Para sa lahat po ng mga celebrant today, dakila ka at tunay nga pong walang kapantay ang Diyos sa buhay po ninyo.

0: Magandang gabi sa inyong lahat, bayan ng Diyos. Ang Diyos ay napakamahal.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat.
2: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
1: Yes, tunay nga pong dakila ang ating Panginoon, kaibigan. So, pasalamatan mo si Lord sa buhay mo dahil siya ay dakila at hindi nagkukulang sa'yo. 11:32 ang ating oras. Shout out sa mga kaibigan natin na nakikinig ngayon, lalo na dyan kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Hello, Ate Daisy. Thank you po sa pag... tawag dyan, share ng ating FB Live. Hello sa imo mga abyan mandira nga nagapamati. Dira sa may Everlasting, kay Brad Panoy Obligado, kag kay Brother Lowy Guanson. Thank you so much sa inyong pagpamati. Pero may kamaginatamyaw ni Ate Daisy. Si Ate Daisy, wala pa daw na kamerienda. Isa ho na lang daw sa panyud to. Nami na Ate Daisy, kung ang imong sudan ng chicken na sabaw. Nagbuot-buot sa ang sudan ni Ate Daisy. Pero ano sudan niya dati, Daisy? Share mo lang, Dere, ah. I-share mo lang ang picture, gali, ang ginamin ko. Yan, binabati niya ng maligayang pakikinig ang lahat. Lalo na daw, yun, kanina nabati ko na si Brad Panoy and Brad Lowy sang Barrio Tres Everlasting. Kondisyon gidaw sila nga magtrabaho kay nabatian nila ang ilang nga tingo, ang ilang nga pangalan, I mean, sa istasyon 1062 DXKI. Diin gali sila ga work, Ate Daisy, si Brad Panoy kag si Brad Lowy. So, yung tani magkita man tanong, Ate Daisy. Si Kuya Jujin, abo, kanamit sang ilang gali nga merienda. Tinanok nga mais. Dira sa may namnama, damo man na dira sang, sweet corn. Na-remember ko tuloy si Nanay Lita. Kahapon nandito sila ni Pastor Jerry. Hello, Nanay Lita, Pastor Jerry, Brad Jervin, si Mami Aida de Liomes. Na-remember ko gintagaan nyo man kami sang violet or purple curd. Purple corn. Purple corn. O, diba? Bongga. Oo. Kag sweet corn. Remember ko pa. Hello, mandira kay Pastor Elijah Valdez. Tanan nyo mga tagpalamati sa Namnama. Si Ate Janet Espe Pascua. Si Tatay Fred. Nanay Gadang. Kagdira sa inyo, Kuya Jujin, sa Barrio Tres. Lansagarita family, happy listening dira sa inyo. Ang song request naman ni Kuya Jujin, Balaang Dugo. Sige po, i-play na natin yan later, Kuya Jujin. Hello kay Ate Presi Bernardino. Blessed Friday to all daw po. Blessing sa lahat. Si Ate Gemini Ong Ante, hello. Kay Ate Herma Bilinario. Pasensya ka na, Ate Herma. Ngayon ko lang nakita yung message mo. Nag-message ka pala kahapon. Yan. Sige, Ate Herma. Saan po?

0: po pala kayo nakikinig, Ate Herma, at kumusta po kayo? Meron bang ganito na kanta? Kinsa lang man ko. Sige, check ko, Ate, ha, kung meron tayong ganito na kanta. At kung meron, sige, i-play ko po. Pero pag wala, hindi ko makita. Ay, meron pala. Sige, Kinsa Man Lang Ko by All For Jesus. Sige, Ate, ilaline up ko po itong song request mo. Dahil, yun nga, may hindi ko na-play kahapon. Late ko na nakita yung message mo. So, hello lang sa Belinario family. At sa'yo, Ate Hazel. Wala mo na lagi na-greet mo, Ate. Kay siling mo, subong mo lang i-greet. And hello lang dyan sa kay Ate Hazel. Sa Paolo family, Balot family. And syempre, kay Ate Michi Tyson. Hello, Ate Mitch. Wala gina absent. Kag syempre, si Kuya Marcelo, kag si Ate Jo Espinosa, wala man po absent sa pagpamati. Yeah, thank you so much, Gid. Si Uncle Bartol. Ay, si Miga Chagali ang nagagamit sa FB page ni Papa niya. Hello lang din sa inyo, kay Ate Inday, kay Uncle Bartol. Blessed Friday daw sa tanan. Salamat sa inyong pagpamati, dira Miga Cha. Kag sa Villanes family, happy listening. Si Lula Juliana. Hello, Lula Juliana. Kamusta po? Kay Auntie Juby, kay Mama ko dira man sa may apostol. Kay Angel, ko ara siya subong dira sa balay. Nan, salamat sa inyong pagpamati. Ay, kanami lang gali ning ginahimo nila Kuya Louie Guanzon. At ni Brad Panoy. Ay, gigali ni ilang aginahimo. Yan, salamat! Dahil kami po ang inyong background. At sa'yo, Ate Jovita Colliado, kamusta po kayo? Ate Mary Gakayan, Ate Zelka Studio, Ate Erlina Barrientos, at sa'yo, Kuya Rodel Masangkay. And kay Miga Furl. Minsan nagapamati naman si Miga Furl. Kag si Brad Tonton, dira sa may banga. Yan. Happy listening sa inyo. Sige, nagsulod na ang aton niya next segment, ang aton niya verse of the day. Sabay-sabay po tayong magbasa ng salita ng Diyos. At kung wala po kayong Bible, pwede naman po kayong makinig dahil ako po ang magbabasa para sa inyo.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, mababasa po natin sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16.

0: K.I.Bolita.
1: Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Buwan ng wika 2026, ipinagdiwang ng mga PDL sa SCRDC sa pamamagitan ng talento at kultura. Ipinamalas ng mga Person Deprived of Liberty o PDL sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center o SCRDC ang kanilang talento at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino sa ginanap na pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2026 nitong Webes. Sa pamamagitan ng iba't ibang pagtatanghal, nagtagisan ng galing ang mga kalahok sa pag-awit, pagsayaw at iba pang malikhaing pagtatanghal na sumasalamin sa wika at kulturang Pilipino. Ayon kay Provincial Warden Barney Condes, layunin ng naturang aktibidad na mabigyan ng positibong gawain ang mga PDLs, mahubog ang kanilang mga talento at maiwasan ang pagiging idle habang isinasagawa ang kanilang rehabilitasyon. Binigyang diin din ni Condes na mahalaga ang mga ganitong programa upang mapalakas ang kumpiyansa ng mga PDLs at maipakita na may kakayahan silang magbago at makibahagi sa mga makabuluhang aktibidad. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Bestanio.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Isang maganda at mapagpalang tanghali buong South Central Mindanao. Kumusta ka, kaibigan? Araw po tayo ngayon ng Biyernes. It's August 8, 2026. Welcome po sa ating programang Listener's Touch dito po sa himpilang inyong pinakikinggan, 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama niyo po ang inyong kaibigan, ang inyong amigo hanggang alauna e medya ng hapon, Amigo Dave Pestanyo. Open category po tayo ngayon, mga kaibigan, para sa mga gustong magpadala ng song request, mga greetings, pagbate. Please let us know at ipadala sa atin pong text line number 0963-180-1469. Again, mga kaibigan, that's 0963-180-1469. O di kaya'y mag-message sa ating official Facebook page account, 1062DXKI-FEBC Radio. Alas 12:34 ang ating oras. Sa lahat po ng mga nag-e-enjoy ngayon sa pakikinig habang kumakain ng kanilang pananghalian, isang mapagpalang tanghali po. Just enjoy yung pagpapala ng Panginoon sa inyong hapagkainan habang kami po ang inyong kasama, habang kami po ang inyong background. Sa mga kakabukas lamang po ng kanilang radio, kayo po ay nakikinig sa 1062 DXKI, Far East Broadcasting Company, Philippines, 61 years of broadcasting the good news of our Lord Jesus Christ until all have heard. Buong rehiyon ng Soxsurgen, kumusta, kumusta? Gising pa ba? Baka natutulog ngayong tanghali. No, sa probinsya po ng South Cotabato, shout out, hello! Sa Cotabato Region, sa Cotabato Province, sa Sultan Kudarat, probinsya naman po ng Sarangani at sa lungsod ng General Santos, isang mapagpalang araw. Sa buong probinsya po ng South Cotabato na nakikinig ngayon, sinasamahan tayo ngayong araw ng Friday sa listeners po natin mula sa Bayan ng Banga. Shout out, hello!

Sa Lake Cebu, sa Nurala, sa Pulomolok. Ganon din po, isang mapagpalang araw dyan sa mga listeners natin sa bayan ng Santo Niño, sa Surala, sa Tiboli, sa mga tuners natin mula po sa bayan ng Tampakan, sa Tantangan at sa bayan po ng Tupi, sa lahat ng mga naka-tune in, nakikinig dyan. No, isang mapagpalang araw, welcome po sa ating programang Listener's Touch Open Category at dito po sa mga naka-tune in din, nakikinig mula po sa lungsod ng Coronadal na may 27 barangay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Kumusta po yung inyong day? Day off? Hindi pa day off kasi Friday. Oh. Kumusta po yung inyong araw ngayon? Now, let us know. Ipadala lamang po ang inyong mga mensahe sa atin pong text line number 0963-180-1469. Isa na namang panibagong araw to celebrate the goodness, the faithfulness ng ating buhay na Panginoon. Praise God for this another day na ipinagkaloob po niya sa atin sa kalakasan, sa mga pagpapalang nakikita at hindi po natin nakikita, kaibigan. And even sa lahat po ng mga problems, mga trials, difficulty na atin pong ini-experience, pasalamatan po natin ang Panginoon because through that, talagang na e-exercise po natin yung ating pananampalataya. Di po ba? And nakikita po natin talaga yung kamay ng Panginoon na talagang at work sa kahit anumang uri ng pagsubok na dumadating sa ating buhay. Kaya anuman yung pinagdadaanan mo ngayon, kaibigan, hindi ka nag-iisa kasi kasama natin ang Panginoon. If God is with you, who can be against you? No, and even He is the God of all knowledge and wisdom. Kaya ngayon, baka balisa ka o wala kang magawa kasi hirap kang magdesisyon. Just ask God to for wisdom kasi He is the author of wisdom. He will give it to you generously and graciously. Ganun po kabuti ang ating Panginoong pinaglilingkuran because it's His character. Magbago man po ang lahat, magbago man yung kaibigan mo, ang pamilya mo, ang situation all around you. But God never changes. 12:39 ng ating oras, mga kaibigan. Kanina, napakinggan po natin ang awitin mula po kay Jonathan Manalo sa Papuri 25, Dahil Sa'yo, Para Sa'yo. ang ating oras. Sa lahat po ng mga naiinitan ngayon kasi medyo tirik na tirik po yung ating araw dito po sa lungsod ng Coronadal. Stay hydrated, mga kaibigan, ha. Uminom po ng maraming basong tubig. Tama ba? Maraming basong tubig. Basta maraming tubig. Uminom ng tubig ng marami para ma-rehydrate yung katawan mo. Kasi kapag ka dehydrated tayo, medyo luya, no? Kagaga sakit ang aton mga ulo. So, stay hydrated kasi po mainit po talaga. Sabayan po ng pakikinig dito sa DXKA habang ano po yung mga ginagawa nyo dyan, no? Kung unsa man imong ginakabisihan, dira, welcome dyan ka kaidri sa atong programa nga Listener's Touch. Alas 12:40.

Marami po sa atin ngayon o marami po sa mga tao ngayon na ang dami pong pangamba, ang dami pong takot. Di po ba nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon po ng tawag sini stress or worse depression, no? Nang hindi mo galibalan yung mga friend may gina-experiencear na nga kabugat sa iyang kabuhi mga abyan, no? And bisan pa sa aton iyang mga kaugalingon, pero may pero, di ba? And that's good news. Itong pero to ay good news kasi ang Panginoon po ay nangako sa atin na hindi po niya tayo iiwan. Ang dami pong pangako ng Panginoon para po sa atin na makikita, mababasa po natin sa kanyang salita, sa Biblia. Isa na po dyan ang pangakong hindi po niya tayo iiwan. That he will be with us. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Nasabi po dyan sa Isaiah chapter 41 verse 10. Kahit na maraming problema, hindi po sinabi ng Diyos na hindi po tayo magkakaroon ng problema, pero ipinangako po niya ang kanyang presence to be with us. And speaking of God's promises, gusto ko pong i-share ang kantang Bahaghari mula po kay Jonathan Manalo. This song is inspired by the promise of God's covenant and in Genesis 9 verses 12 to 13. Kasi yung bahaghari or yung rainbow is a joyful celebration of a God's promise, a symbol of God's unwavering faithfulness to His people. Sabi nga po dyan sa talata, "This is the sign of the covenant I am making between me and you and every living creature with you. A covenant for all generations to come. I have set my rainbow in the clouds and it will be sign of the covenant between me and the earth." So, ngayon, let us be reminded sa mga promesa sang Diyos para sa aton na mga abyan. Let us be reminded kung ano ka faithful si Lord. Kag ano siya ka matutom sa iyang mga pulong. Here's the song Bahaghari mula po kay Jonathan Manalo.

Sabi po sa kanta kanina, pagkatapos ng ulan ay may bahaghari. Ganon din po sa ating buhay, kaibigan, especially sa ating spiritual life. Matapos po nating harapin ang mga unos, mga bagyo at pagsubok, doon po natin makikita na ang Lord hindi po tayo iniwan. Andyan po siya at nananatiling tapat sa kanyang mga pangako. Gusto ko lamang pong i-share yung iilang talata po mula po sa Biblia, especially sa atin pong mga youth today. Sabi nga sa Isaiah 41:10, I will strengthen you and help you. Baka napapagod ka na, kaibigan. Wala ka ng lakas to move forward. Kasi ubus na ubus ka na. Yun yung pakiramdam mo. But that's just your feeling. Kaya aminin mo sa Panginoon at dumulog ka sa Kanya. Na kailangan natin siya. Kasi sabi po sa Bible na nahahayag po yung kalakasan na mula sa Panginoon kapag nai-experience po natin yung mga weaknesses natin. Now, our weaknesses can be an opportunity to experience God's strength. Kaya sabi nga ni Apostle Paul, all the more he will rejoice

sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 12, "Therefore I will all the more gladly glory in my weaknesses and infirmities, that the strength and power of Christ the Messiah may rest upon me." And take note, samtang ginasulat na ni Apostle Paul, ara siya sa sulod sang prisuhan. Kisa nang sa aton nga mga kabudlayan, diragid naton ma-meet perfectly kag in a tangible way ang presensya sang Ginoo kag ang iyang comfort sa mga bagyo nga aton nga ginaagian. Ara gid siya abyan. Maybe you are lost right now and nakinahanglan mo ang giya kaya hindi mo nabalaan kung paano ang kabuhi, no? This may aras ang isa ka artista nga bugtaw pa siya pero daw gatulog lang daw siya tapos ginapangita niya iyang kaugalingon, ginalawag niya iyang kaugalingon nga pangalan, and she shared na ganun daw siya ka-lost kasi to the point hinahanap niya pati yung sarili niya at hindi niya makita kasi she's lost nga talaga. Maybe you are lost right now sa buhay mo kasi hindi mo alam kung saan ka tutungo. You can just approach and go to God. Diba? At manalangin, kaibigan. Especially sa mga kabataan po natin. Ang dami pong dinadalang mga bagahe. Ang dami pong sinusurvive, di ba? Ang dami pong ginagawa para makasurvive one day at a time at nahihirapan na hindi ka nag-iisa, kaibigan. You can just freely approach sa Panginoon, i-approach ang throne of grace ng Panginoon and learn to trust in Him, no? Saligi ang Ginoo sa bugos mo yung kabuhi. And speaking of youth sa subong yung generation, no, padayon lang gid nga magsalig sa Ginoo, magkaroon sang kahadlok sa Ginoo. Kasi you are the future leaders of this country. Bisan anuman ang imong field nga gusto tahakon or imong profession nga gusto nga tahakon pagdako mo, no. Samtang gaskwela ka subong, you are the future leader. And may kaaway nga iyagid nga trabaho to kill, to steal, and destroy. That's why I am encouraging everyone nga padayon lang gid nga isentro or mag-focus sa positivity o sa brighter side sa kabuhi. And we can do that and we can learn to be positive by putting and of course kung i-prioritize gid naton si Lord kaysa gid ang aton dapat nga tinguhaon. Four minutes bago po mag-alauna. Pakinggan mo natin ang awiting Taratena mula po sa Cornerstone All Stars. Pa po to. 10 years ago.
No, it's a friendly reminder sa lahat po ng mga youth natin, especially sa mga nakikinig ngayon, na meron po kayong boses at meron po kayong malaking magagawa at kontribusyon sa atin pong society, sa atin pong community, para makita po natin yung mga pagbabago. No matter kung sa diin ka man, ibutang sang Ginoo. Dear Star Athena by Cornerstone All-Stars.

isang minuto bago po mag-alauna, meron pong technicalities. Kasi biglang nag-close yung browser talaga naman. Pasensya na kaibigan. Later on, na ipi-play ko ulit yung song. Kasi bigla pong nag-close yung ating browser. Di po, sa di po inaasahan. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa 27 barangay dito po sa lungsod ng Coronadal. Sana po nag-i-enjoy po kayo sa ating mga music lineup. Narito pong muli ang Taratena mula po sa Cornerstone All Stars.

Oras natin kaibigan, alauna 15 ng hapon. Shout out kay Ate Michi Tyson. Happy listening. Also kay Nanay Lita Diraman sa Barangay Namnama. Diyan naman sa mga listeners natin sa Sultan Kudarat, sa Takurong, kay Ate Gina Hinove, kay Mami Vilma, sa Valera Family, sa mga listeners natin dyan sa bayan po ng Santo Niño, sa Sumatra Family, kay Nanay Nelia, kay Kuya Anton Provido, kay Diraman sa mga listeners natin, no, sa Surala, sa Kagsabanga, isang mapagpalang araw po sa inyo kaibigan.

talagang ito po yung panahon talaga na mas lalo po nating seryosohin yung ating relationship kay Jesus. Nang mas lalo pagita magpalapit, magdut-dut dira sa iya. Na sa lahat po ng mga kaganapan sa ating bansa, sa ating mundo, kahapon talagang grabe yung nangyari sa bansang Nepal. No, as of 9 a.m. today, umabot na po sa 390 na individual ang nasawi, habang 1,400 yung nananatiling missing kaibigan dulot po ng grabeng pagbaha. Kaya patuloy po nating ipanalangin that ang Panginoon po ay gagamitin yung broadcast ng FEBC sa China at Nepal para po mas mapalapit pa po yung mga individual, mga tao na nakikinig sa broadcast po ng Far East Broadcasting Company, especially during these difficult times, kasi hindi po to isa po tong grabing trahedya na naganap kahapon. Kaya patuloy po nating ipanalangin, especially yung atin pong mga kapatid na misyonero doon, yung mga churches, Christian foundations and organization, that God will provide for them and sustain them, especially in these trying times. Even diri sa aton nga pungsod, grabe man ang aton gina-experience char nga mga calamity. It's a reminder man nga padayon kita magpalapit kay Lord kag magpangamuyo.

Alauna 19 ang ating oras, kaibigan. At sa atin pong pagtatapos, iiwan ko po yung iilang awitin mula po sa A Song of Praise Music Festival. Entitled Ikaw, mula po kay Junaline Veray. This song reminds us na talagang wala na po tayong ibang dapat na pagkatiwalaan. At sa Panginoon lamang po natin ibigay ang ating faith. Magkaroon po tayo ng full dependence sa Kanya. Na sa lahat po ng oras, anuman po yung mga nangyayari.

Susundan po yan ng awiting Kumapit Ka Lang, interpreted by Mela. Sa muli, ako po ang inyong nakasama, ang inyong amigo, Migo Dave Pestaño, sa programang Listener's Touch dito po sa himpilan ng 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Susunod na po ang programang Tanikalang Lagot, Hour of Hope at Abuhing Paglaom. It's Friday today, kaya enjoy your weekend, kaibigan. God bless you at nawa po ay makarelax ka, makapagpahinga ng maayos ngayong weekend. Have amazing, blessed Friday, mga kaibigan. Sa muli, ako po ang inyong nakasama, Migo Dave. Magkarinigan po tayo ulit next week, same time, same station.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang

0: at siya ko pong ibabahagi sa inyo.
1: Daniel! Anak, gising na! Linggo ngayon, magsisimba tayo.
2: Magsisimba lang pala. Ginising-gising pa po ninyo ako.
1: Daniel, bumangon ka na! Aba anak, dapat nga hindi na kita ginigising eh. Dahil nagkukusang palo ka. Para bumangon. May tungkuling ginagampanan ng ating pamilya sa church. Dahil pastor ang daddy mo sa ating sinisimbahan. Kaya bumangon ka na dyan. Maliligo ka pa at mag-aalmusal. Hindi ka naman dating ganyan, anak ha.
2: Puyat po kasi ako, ma. At antok na antok pa po ako.
1: Kasalanan mo yan, anak, dahil hindi ka natulog na maaga. Nagpuyat ka sa party. Hindi ka naman namin pinagbabawalan mag-party, pero ang magpuyat at halos madaling araw ka nang umuwi, aba, yun ang issue doon. Hindi papasayang excuse mong yan sa daddy mo.
2: Oo naman po. Si daddy pa. Super higpit sa akin nun. Wala naman nasusunod sa gusto ko, kundi ang gusto niya ang palaging nasusunod.
3: Daniel, ang buhay namin ng mama mo noon na hindi pa kami nakakilala sa Panginoong Yesus, gaya mo rin naman. Mahilig manood ng mga rock concert na yan, Patsesyon dito at Patsesyon doon. Namuhay kami bilang mga hippie.
2: Bakit, Daddy? Masama po ba na makinig sa rock music?
3: Hindi naman masama. Music ito eh. Kahit nga ang gospel music eh, may mga rock na rin. Ang masama ay samahan mo ng masasamang bisyo. Gaya ng paghit-hit ng marijuana. Nung makakilala kami ng mami sa Panginoong Yesus, tumigil na kami.
1: Umamin sa akin si Jimuel na si Daniel ay sumali sa frat nila. Kapwa mga anak ng pastor ang dalawang magkaibigan. Ano naman ang ngayon na masasabi mo rito, Daddy?
3: Yan naman kasing si Daniel. Gusto niyang patunayan na isa siyang lalaki. Iyang edad na yan ng isang kabataan ang naghahanap ng kanyang sariling identity. Susunod yan, may mga tattoo na yan sa katawan. Parte raw ito ng arts.
1: Nakikita sa ating dalawa ng anak mo. Pareho tayo may mga tattoo rin.
3: Dahil hindi pa tayo mga mananampalataya noong panahon na yun. Inayos na natin ang ating buhay. Hanggang sa tawagin tayong pareho ng Diyos sa kanyang mga gawain.
1: Daniel, isa kang anak ng pastor. Hindi ka na dapat sumasali pa sa mga kung ano-ano ang activities na hindi mo naman napapapurihan ng ating Diyos. Gaya ng pagsali mo sa frat.
2: Mami, sino ang gusto mong kasama ko? Ang mga kabataan sa church? Eh, puro mga bado yun. Hindi po ako bagay dun. Walang mga alam yun sa mundo. Puro Biblia. Eh, bakit ba pinipilit nyo maging gaya ko nun? Hindi yan ang trip kong buhay.
1: Daniel, tumigil ka. At para na rin sa kaalaman mo, anak, sila ang mga kabataang di nahuhumaling sa layaw ng laman. At sa makamundong pamumuhay, sila ang mga kabataang may takot sa Diyos. At sila ang dapat mong nakakasalamuha sa mundong ito na punong-puno ng iba't ibang kasalanan. Yang buhay mo ngayon, yan ang buhay namin na tinalikuran ng daddy mo. Dahil sa impyerno ang tungo nito.
2: Tita Claire, kailan pa po kayo nasa Pilipinas? Si Insan po, kumusta na po?
4: Ay nako, Daniel. Ang mga kabataan sa States, easy go lucky. Ibig sabihin, pasaway. Eh, di nga sumabay sa aming pagdalaw dito sa inyo. May kasamang mga kaibigan ng mga puti at black. May mga galawan ng mga batang yun na ayaw pasaway.
1: Ganito rin naman dito, Claire. Ang mga kabataan lang na may takot sa Diyos ang matitino. Kung ano ang kabataan sa inyo sa Amerika, pares lang dito. Eh, pero kahit papano, nasasaway. Wala pa kasing batas na pwedeng ipakulong ng anak ng sarili itong magulang kapag pinapangaralan. Kung may batas na ganon, aba,

0: Matagal na kaming ipinakulong ni Daniel. Matigas na rin ang ulo niyan.
1: Ang mami naman. Binibisto mo naman po ako kay tita. Bakit ko naman po kayo ipapakulong ni daddy? Yun nga pag dumarating nga ako galing school. Tapos wala pa kayo sa bahay ni daddy. Nasa visitation. Hindi na nga ako mapakali. Ayun pa kayang ipakulong ko po kayo.
2: Hay nako. Tama na yung melancholy mo, Daniel. Yan nga palang bag. Para sa'yo yan, ha?
1: Mami, mas matanda ka pala kay Tita Claire. Akala ko siya po ang matanda sa inyo.
0: Di ba nga? Kaya nga Ate Julie ang tawag sa akin ng tita mo. Eh bakit mo naman itanong, anak?
3: Tinatanong mo pa. Mami, malaki ang itinanda ng mukha ni Claire mula nung nasa US siya.
1: Mas mabilis palang tumanda ang tao sa Amerika. Bakit po ganun, Daddy?
3: Dahil sa klase ng pamumuhay ni na Tita Claire mo. Noong kabataan ko, anak, gustong gusto kong makarating sa Amerika. Nag-rebelte nga ako kay mama eh. Sa lola mo, bakit yung bunso kong kapatid na si Brian ang isinama at hindi ako? Kasi nga, may sakit si Brian at doon siya ipapagamot nila papa at mama. After ng ilang taon, nagbalik bayan si Brian. Baby ka pa noon, sinabihan akong huwag nang pumunta ng Amerika dahil masarap na raw ang buhay ko rito. Napapadalahan ni na papa at mama ng pera. Lahat ng luho meron ako. Kabaliktaran kay Brian na nandoon sa Amerika. Pero lahat ng pangangailangan niya, pinagtatrabahuin niya nito. Hanggang sa magkasakit at mabatay ang Tito Brian mo.
0: Anak, gusto lang ng Panginoong Hesus ay simpleng buhay lang. Yung di ka nakakatanda. Pasalamat nga tayo sa Diyos at kahit second hand lang ang kotse natin, umaandar naman. Itong bahay kahit maliit, sarili naman natin ito. At higit sa lahat, may bahay tayo sa langit.

0: pinsan. Nakakaingit ka. Lahat ng uso rito sa Pinas, kumpleto ka. Iba ang taga-Amerika.
1: Hindi ah. Ano ka? Mas nakakaingit ka. Kasi, di ka nagtatrabaho, pero nagkakaroon ka ng mga ganyang damit kahit na sinasabi mong relief yan, bigay ng misyon. Nag-aaral ka na di ikaw nagpapaaral sa sarili mo. Ako, lahat ng mga gamit ko, pati tuition fee ko, sa akin lahat yun. Galing sa sweldo ko. Yung tiket sa eroplano papunta rito, sagot ko. Di ako binigyan ni mama ng pera. At saka, pinagtutulakan ako ni mama na lumipat ang bahay. Di kasi uso yun sa mga kano. Ayaw niyang mag-awi silang mag-asawa dahil sa akin. Si papa nga, ang trato niya sa akin parang di ako sariling anak. Nung mag-18 ako, hiwalay na ako sa kanilang poder. Sa una masaya, pero sa katagalan, nakakalungkot.
2: Bah, kailan pang natutong magkaruwas ang anak mo?
3: Huwag ka nang kumontra at sinagutan ng Diyos ang ating mga dasal. Nakita mo ba yung pantalon at long sleeve na nakahanger? Yan ang Sunday dress ng anak mo. Yung Bible niya, wala na sa bookshelves. Nasa bed na niya at nagbabasa na rin ang anak mo. Nagde-devotion na rin. At pati yung mga lumang daily bread na booklet, aba, binabasa na.
2: Pinakamasayang araw ata ang nangyayari ngayon sa akin. Bukod doon eh, sa una kong pagkakita ng inilabas mo sa iyong sinapupunan, si Daniel, biyaya ito ng Diyos sa atin.
0: Daddy, Mami, papayagan po ba ninyo ako this summer sumama sa Youth for Christ na pupunta ng Cebu at Davao at Zamboanga? Sasama ako kina Pastor Sammy.
2: Eh, oo naman anak. Bakit hindi? Gawain ito ng Diyos. Wala ka namang back subject para isummer this year. Kaya pwede naman. Pero mas pakinggan muna ang Mami mo. Dahil may sasabihin siya sa iyo.
3: Kasi nga anak, pupurihin talaga ang Diyos sa mga biyaya na tatanggap natin sa araw-araw. Lalo na itong ikaw pa mismo nagsabing sasama ka sa pagmimisyon ng Youth for Christ.
0: Yun naman, Mami. Ano naman po yung good news sa nasasabihin mo?
2: Sabihin mo na, Mami. Kay Daniel ang good news.
3: May pinadalang tiket sa ating tatlo si Tita Claire mo at si Trixie. At doon tayo magbabakasyon sa Amerika. At doon tayo tutuloy kay Trixie. Kasabay pa nito na ang kaklase ng daddy mo sa Bible School ay nag-approve na ang daddy mo ng magpapastor sa isa sa church na Colorado. Maraming sorpresa sa ating pamilya ang Diyos, anak!
0: Mami, buhay ang Diyos!
2: Buhay ang Diyos talaga, anak! Dahil tayo ang magdadala sa Panginoong Jesus, sa Tita Claire mo at kay Trixie, at sa mga mahal natin sa buhay na naroon sa Amerika. Dahil kapag nandoon na daw tayo, doon na sila magsisimba. Galaw ito ng Panginoong Jesus.

Inaamin ko po, napahiya ako talaga sa Diyos. Dahil mismo na ako na anak ng isang pastor ay walang tiyagang magbasa ng Biblia. Tapos, puro reklamo pa sa klase ng aming pamumuhay. May mga bisyo pa sa katawan. Pero salamat sa Diyos. Maaga pa nang ipamulat niya sa akin na ako ay mahal na mahal niya. Kaya pagdating ko sa Amerika, naging aktibo ako sa mga gawain sa church. Marami mang conflicts sa pag-share ng gospel, pero tuloy pa rin ako sa pagmimisyon. Hanggang sa mapasama ako sa mga Chicano, na mga Christians at terrible silang mag-share ng gospel, buo ang loob at matatag sa kanilang faith in Christ. At dito ako na mold ng gusto. Purihin ang Diyos!

0: Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Ezekiel 18:21.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni
0: Daniel Cirato,
1: mga nagsiganap
2: Yul Serbonieto,
3: Nancy Lasarte,
4: Ariel Basas,
5: Carlene De Guzman,
6: Janelle Briones.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

maripayo naman kag mainit nga pag-abi-abi sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Abyan nagapamati ikaw sa Hour of Hope, programa sa radyo nga ginadala sa inyo sang Hinobaan Baptist Church. Of course, kaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Kabay pang Diyos magapakamaayo sa aton sa pagtuon sang iya mga pulong. Mga palamangkutanon ninyo kag mga palangamuyuan, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kag ini matupungan nga Diyos, salamat sa liwat sang kahigayunan nga makapangamuyo kami. Una sa tanan Ginoo, nagapasalamat kami sang imo paghimuno, sang imo pagtuytoy kag paghatag kusog, pagbulig mo sa amon. Damudamo ang amon ginahimo, kag subong man mga responsibilidad. Labi kag labaw sa tanan, sa paghimos ning amon kinabuhi nga mga instrumento sang imo pagpakamaayo kag pagkamatarong sa tubangan sang mga tao. Amay daw ano gidang amon handom kag pangamuyo. Nga ikaw mag-aabri sa panghuna-huna kag kasing-kasing sang amon mga abyan, makadangat man sila sang personal nga pagbaton kag pagtuo kay Kristo. Kag kami Ginoo nga dugay na nakabaton sa imo, kabay pa nga mag-alagad sa mapisan kag mapinadayonon. Matutom, nagasangyaw sang maing balita kag nagapakita sang gugma ni Kristo sa sining mga tao. Lord, gaayo gyapon kami sa imo mga pag-ayo sang amon uton nga nagapamati nga may mga balatian. Sang pag-provide mo sang kinanglanon sang amon mga utod nga may mga kakulangan. Sa paghatag mo kaalam, bisan pa sang kaalam tagaan nimo sila magaplano, magadesisyon. Patawara kami sang amon mga sala. Tabangi kami sa pag-personalize kapag apply sang pulong sa amon kinabuhi. In Jesus name. Amen. Salmo 115. Kaga diri may pila ka mga bagay nga sa diin gintakop ang manugsalmo. Iyalaygay sa aton tanan sa mga mahinadlukon sa Ginoo kag subong man ginportray niya diri ang aton Dios sa pila ka mga pamaagi. O kinahauna, ang pagkamanunugas ang aton mahal nga Ginoo. That God is our creator. Amo gid ini abyan ang una gid nga iya nga gin sulat sa sining Salmo 115. Nya di nang inyo Dios nya to sa langit. Ginahimo niya ang iya gusto. Kagamo na utod sa kabubuton kag sa plano sang Ginoo. Gintugan niya ang tanan para sa iya kag tungod sa iya himaya. Abyan ako. Amo na nga sa aton bala nga mga tawo. Kabay pa nga indi kita mag-aakto sining aton kinabuhi. Nga independent, anong but ko si nganon, nga daw wala labot ang Diyos, kag daw ay kita nagapakialam, nga may Diyos, nga nagtuga sa aton. Hindi ta paghiluan ang aton panghuna-huna sa ginasiling sa mga tao, nga way ganigapati sa Ginoo. Hindi bala, sugod kita sa origin sang kinabuhi, sugod kita sa origin sining aton universe, anong siling nila sa aton? Big Bang kag evolution theories. Amuning ginatudlo sa aton sang mga tawo nga nahadlok kag nagalikaw kag nagatamay nga maghingalan kita nga ang Dios naghimo sang langit kag mga duta. Abyan sa liwat suliton ko sa masami ang akon punto nga nakita nakon nga insakto sa pulong sang Ginoo. Kunang isa ka persona magapanginwala sang literal nga creation sang Ginoo, susuma total ipanginwala mo si Adan kag si Eva. Kag kun ginpanginwala mo si Adan kag si Eva, ipanginwala mo nga sila nakasala. Suno sa Genesis chapter 3. Kag kun ipanginwala mo nga sila nakasala, mga utod, suno sa ginsulat sa Biblia, amo ining peligro para sa imo. O kun para sa kay sino sa aton nga magatuo nga wala si Adan kag si Eva nga among original nga creation sang Ginoo. Wala sila nahulog sa pagpakasala. Kabalo ikaw abyan, wala ka sang manluluwas. Amoy nang matag. Kay nga aman sang pagpakasala ni Adan kag ni Eva, dira kaginsaad sang Ginoo. Basahan nyo ba lang Genesis chapter 3 verse 15. May kaawayon sa kaliwatan sang babae, kag subong man sang manog. Nya ang kaliwatan sang manog magadugmok sang tiil o specifically sa tikod sang kaliwatan sang babae nga amo sa Ginoo Jesus.
niya apang ang kaliwatan sining babae nga nag-refer sa kay Jesus, magadugbok naman sang ulo sang manog. Buot sing ganon mag-aabot ang chimpo. Ngayning si ginong Hasus mag-render sa panulay kag sangsala nga wala na sang gahom sa kinabuhi kag destiny sang mga tao. Tikita mo na abyan, kadako kayo sang peligro kag konsekwensya sa isa kapungsod, sa isa kaorganisasyon o kung tao that he or they will deny the creation of God or God being the creator. Kag ang konsekwensya sini, wala ikaw sang saad sang kaluwasan, wala ikaw sang saad sang manluluwas. O ang Ginoo mag-spare sa aton sa sining makatalaga mga utod nga bagay o sitwasyon sa aton kinabuhi, nga isikway naton ang Diyos nga mong ginhalinan sang tanan kag nag-provide sa aton sang kaluwasan paagi kay Kristo Hesus. Nang masunod naton masigamlahan diri nga hindi lamang that God is our creator but God is our controller. Anong siling sang pulong sang Diyos? Salmo 115, nga diin ang inyo Ginoo, siling ang mga hintil. Nagsabat ang mga tumulo niya ang amo Diyos ato sa langit. Ginahimo niya ang iya kinabubuton. But si nganon, mga bagay nga makahatag himaya sa kay Jehovah, sa kay Yahweh mga utod. Makahatag himaya sa ngalan ni Ginoong Asus, kag nakita niya nga magadulot sang kaayuhan sa iya mga tinuga, ginahimo na sang Ginoo. Ginbutangan niya kita nga mga tao in general sang konsensya nga magasabdong ini sa aton sa hindi amo naton nga ginahimo apang ginasupras ini sang madamo o muna nga masiling ikaw nga ang tawo lampingasan kag kabala na gid with regard sa pagpakasala apang ang Ginoo nagagamit sang sirkumstansya nga magasabdong sa tawo sang hindi amo man gyapon niya nga ginahimo o kon pagpakasala apang ang tawo naga-charge sining manghitabo siya kinabuhi nga bilang dimalas o kundibuinas. So ang Diyos nagagamit sang iya mga pulong pero sini nga ginawali nga nagatudlo sa aton mga utod nga wala na sang iban nga dalang pan magluwas kay Kristo Hesus sa kaluwasan sang aton mga kalag kag kapatawaran sang aton mga sala. Amo ini. Apang kunang tao maga-reject sini kag magapatig-a sa iya tagipusoon, kabalo ka mo. Amo man ini nga Diyos nga nagakontrol sang tanan nga butang magahukom sinang tawo nga deliberately nagasikway sa kay Ginoong Hesus. Anong siling sang pulong kag ang mga ngalan dito nga wala nasulat sa libro sang tulunan sang kinabuhi sa libro sang bugna ina ginadakop siya kag ginatagbong sa linaw nga kalayo siling ni Kristo Hesus sa New Testament diin ang ila ulod wala nagakapatay kag ang kalayo wala na gakapalong. Wala minimize ini sa mga tao nga mga liberal. Yeah, that would not be a literal worm on fire, pastor. It is only a form of torture or suffering upon non-believers. Abyan apang sa pinakasimple na kun ba lang magtan-aw ini sa original language, ang word nga worm simply mean maggot. Tiulod gidya. Why ko kabalo? Kun ano nang klase? Basta amo na ang Dios na nakabalo. Nga kun ikaw abyan, halin sa imo pagkatawo, natubuan ka sang buot, sa bugos mong kinabuhi, padayon mo nga ginaaway ang Ginoo, padayon mo nga ginasikway si Kristo Hesus, padayon mo nga ginapatigay mo kasing-kasing, magabot ang tsimpo nga ikaw malang mismo magahinulsol, apang wala na sang alibyo ina nga paghinulsol, kay tungod unchangeable na ang imo destiny dito sa piyak nga kinabuhi. So muna, nga ginawali ang pulong sa pagsabdong sa aton, hindi amo nga ginahimo. Kag sa pagtuytoy sa aton nga magdangop kita kay Ginoong Hesus insigida. Abyan kun way kapakahimo sang isa ka desisyon nga batunon mo si Kristo, kuha na sang tikang subong. Indi nga maluwas ka pagi sa mayong buhat, kundi ihaboy na ang imo pagtuo sa iya nga nagasiling Lord, forgive me of my sins. I do believe that you alone is my Savior who paid my sin on Calvary once and for all. Lord Jesus, I do repent of these sins. And I invite you to come into my heart. Please, save me. Abyan, kun ikaw magapangamuyo sa sining pangamuyo nga sinsiro sa imo kasing-kasing, pamatian ka sang Diyos, luwason ka sang Diyos. Hindi buwas, hindi sa sunod,
kaya mo nang ginsaad niya sa atong tanan, gintagaan natan niya sang una sang ihimplo sini sa tong kawatan nga nagdangup sa iya sa bibi sang kamatayon, kaginsinganan niya ini nga kawatan. Insigida, subong adlaw, karundayon, aura mismo, mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. Abyan tindugi ina, ang Diyos wala nagatiaw-tiaw, subong nga ginsiling niya sa iya mga pulong, gintagna sa tawo nga mapatay sing makaisa, kagtapos sini hukman niya kalag, niya muman sa nga bahin, ang nagatuo kay Ginoong Hesus, magapahayag siya nga wala na kalabtanan sa kamatayon ukon paghukom. Tungod kay si Ginoong Hesus na nagbayad sang iya sala dito sa cross, kag nabanaw siya para pamatud-an nga kasarang ining Ginoong Hesus sa paghatag sa imo sang kinabuhing dayon. Amen. Ang muning kamatuuran nga gina portrayed diri sang Psalm 115 kag ang katapusan amo ni. Not merely that God is our creator, not merely that God is our control, nagapalangga siya para sa ato. Basahon ko bala ang siling sang manugsalmo, mga utod. Versikulo 12, He will bless the house of Israel. Versikulo 12, nagsiling siya, The Lord hath been mindful, siling sang pulong. Verse 13, He will bless them that fear Jehovah. Dalagko man o kung magagmay nga mga tao, kilala man o kung siling naton ordinaryo. Verse 14, Jehovah will add upon you and upon you and upon your children. Verse 15, pakamayuhon ang Ginoo, naghimo sang langit kagduta. Verse 16, mga utod, The heavens and the heavens are the Lord's, but the earth he hath given to the sons of Adam. Thus, diri naton ginakunklod, nga ang Diyos amo ang master owner of this universe, ang nagakontrol kagkatapusan ang nagaluwas sang mga mahinulsulon niya ng mga kaanakan. Amen. Abyan, as we close sining aton nga pagpamalandong, gusto ko nga hagaron ikaw nga simbaho naton ining Diyos nga nagtugas sang langit kagduta, nga among aton amay nga langit nun pagi kay Ginoong Hesus. Let's praise the Lord and worship Him sa aton kinabuhi. Number two, let's express sang aton confidence sa iya. Subong sang manugsalmo, though nga ari kita kun kaisa sa kapipitan, apang makasiling kita sing kinasingkasing nga maminatud-on, God is great and God is good. Wala niya kita ginpabayan. Amen. And finally, utod, ngayo kita sang guidance kag blessings sang Ginoo. Hindi nato nabal-an ang buwas, kag sa madamo nga mga bisis, kabus-kabus kita sang aton mga pagkinanglanon subong, kag bisan pa sa aton pagpakig-away sa gamhanan tanga kaaway nga among panulay sa pagpakasala. Sa madamo nga mga bisis, nagakahulog kita. Abyan, ngayo kita bulig sa Ginoo. Kag bisan pa, gamiton tang aton kinabuhi nga maghatag man sang encouragement sa mga tao nga wala pa katuo kag kabaton kay Jesus nga matuytoyan sila sa sining personal nga relasyon sa kay Ginoong Hesus. Kag bisan pa sa mga utod naton sa pag-alagad nga mangin encouragement man kita sa ila sa pagpadayon nga mapisan sa pag-alagad. Amen. Well, paalam na kita sa inyo once again, ini ang Hour of Hope upod sa kay Pastor Daniel Salcedo, kaginubaan Baptist Church. May the Lord richly bless us all.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome sa aton naman nga programa Buhing Paglaom. Kumusta kamo mga katuran kay Kristo Jesus? Kay gamay pa ara kamo subong sa maayong kaimtangan. Kag in behalf ni Pastor Gideon, ako gali si Pastor Zerdan Akar. Kag nakita nagapadayon sa pagtuon diri about the character of the Lord Jesus Christ. Nagamal diri sa John chapter 21 verse 17. Peter said, "Lord, you know all things." May God bless the reading of his word. Upod kita ni sa pagpangamuyo, itugyan naton ini sa aton nga Ginoo ang aton nga pagpamalandong sang iyang pulong. Let's pray. Most gracious and heavenly Father, salamat Ginoo sang sini naman nga bag-ong adlaw nga imo ginhatag sa amon o Dios. Salamat gid Ginoo nga ikaw naghatag sa amon sang maayo nga pagpahuway bisan man sa naligad nga kagabihon. Kagabay pa Ginoo sa sini nga bag-o naman nga adlaw, preparaha kami Ginoo sa pagatubang sang mga butang, mga reality subong nga adlaw. Kagabay pa Ginoo nga ang amon nga kabuhi na pundar gid Ginoo sa imo presensya kag sa imo man nga pulong. Salamat gid Ginoo, natugyan ko sa imong tanan nga may kalipay kag pagpasalamat. In Jesus name I pray. Amen and amen. Now isa bala sa mga na-appreciate ko way back when I was in elementary years. In fact, batang 90s ako. Isa sa mga na-appreciate ko gid nga hampang inabala ang panaguay or hide and seek. Nadumduman ko gid sa una sang way back 1990s, mga early and bisan man sa middle 90s. Paindis-indis kami kag kun ano gid kag ano nga mga pamaagi nga makatago kami nga hindi kami madakpan sang amon nga mga lang gabantay sa amon. So ginatawag na siya nga hide and seek. Kag amo na gani kung ikaw sa God ka gid sina ma-appreciate mo gid ina nga hampang no, kung ikaw permi ang taya tingilalain ka gid. Amo na gani ang isa sa mga butang nga ginahimo sang tawo nga ang mga katawhan sa sining kalibutan, they try to hide things from others. People can hide things from others, but nothing is hidden from Jesus Christ. Bisan man gani ang imong human knowledge, ang imong knowledge, ang imong experiences is very limited, and at the same time, it is imperfect, hindi na perpekto. Pero si Jesus Christ knows every thought. Jesus Christ knows every action. Jesus Christ knows every fear and even every need. Kag dira mo mahibaluan ang iyang manigugma. Ngayon na lang kamaturan that the all-knowing nature of Jesus Christ, it is both convicting at the same time comforting. Naghatag ini comfort sa aton. Amo na gani diri sa John chapter 21, si Jesus Christ restored Peter after Peter denied him 3 times, di ba? And during their conversation, si Peter gani nagdeklara siya that Jesus knows all things. And this statement, ang ini mga tinaga ni Peter diri, nag-reveal kung ano ang iya understanding about the Lord Jesus Christ. Kag ano ang ginaposes ni Jesus Christ, nga divine knowledge, kag complete understanding of the human heart. Kung ano ang yara sa imutang ipusoon. That's why, brothers and sisters in the Lord, ang omniscience of Jesus Christ, the omniscience of Jesus Christ gives believers confidence, conviction, and comfort. So, umuna gani, why does the omniscience of Jesus Christ matter? Because number one, because Jesus perfectly knows our hearts. Jesus perfectly knows our hearts. Si Jesus Christ, naintindihan niya gid ang kada motibo sang imo tagipusoon. Every thought, every emotion. And He knows our struggles, weaknesses. Bisan man ang gina-aspire mo, kag gina-desire mo. Ang muna nga ni Abiyam ni Gugma, kasubong bala sa sining nga senaryo. Ngang isa ka doktor can diagnose illness because he understands the body. Di ba? Ang muna gani kung may ginabatsyag ka sa baga, sa tutunlan, sa ulo, makadto kagid sa doktor nga espesyalista nga may baluan niya, kagabalo siya, may knowledge siya about that particular illness or symptom. Pero si Jesus Christ niya naman ang biyang manigugma. Jesus Christ perfectly diagnoses the condition of our hearts. Kung anong kondisyon sa tagipuso unta, siya na iyan nakabalo, siya na iyan ganda diagnos. Ang muna gani, ambal ni Matthew Henry, there is no secret hidden from Christ. There is no secret hidden from Christ. Therefore, kay tungod si Jesus Christ nakabalo siya sa tanan nga sikreto sang tagipuso unta, sa tanan nga kondisyon sa tagipuso unta, we should be honest before the Lord Jesus Christ. Be honest to Him. Hindi ka magtago-tago pa kung anong ginabatsyag mo. Kabalo na siya. Ang luyag niya, nga mo niya ay, you should confess it. Ayhan ang mga kasaypanan, mga sala, mga pangduwa-duha, you should confess it to the Lord. Kag ang imo nga pag-confess kay Jesus Christ, you should confess it or those things sincerely, sincero. And stop pretending nga ikaw spiritually mature. Kadamo sa mga hipokrito sa mga local churches, hindi ko magambal nga tanan. Pero kadamo nga they are pretending to be spiritual but honestly, they are not. You should be honest to the Lord. You should confess every sin sincerely. At the same time, you should stop pretending spiritually. So why does omniscience of Jesus Christ really matters? Nga, importante ini. Because, number one, because Jesus perfectly knows our hearts. Number two, because Jesus is powerfully guides our lives. Jesus powerfully guides our lives. Siya ang nagagiya sa aton kabuhi. Bisan ano pa kanami ang aton sistema, bisan ano pa kanami ang plano mo, bisan ano pa kanami ang imong mga blueprint or whatever it is, Jesus knows all things. Because Jesus knows all things, He guides us. Kag ining pag-iya niya sa aton, ang iyang guidance sa aton niya, always perfect gini, perfecto gini niya. And He sees the future clearly. And bisan gani, kaya aton gani na ibaluan lang kung ano lang present subong. Anong nakita talang subong. Di mala? Pareho ba sa sini nga picture, sa sini nga idea. No, ini blang GPS or Global Positioning System. Ini siya sistema ini nga nag-coordinate sa satellite mga devices na nga ara sa outer space. Ang GPS satellite sees the full ruta sa aton kalatuan kung ikaw nag-grab ayahan ikaw, nagasakay ka sang imo salakyan, wala ka kabalo kung diin ang direksyon sa pakatuan mo, pindutun mo lang ang GPS or ang Google Maps or ano pa ng mga maps dira sa application sa imo telepono. Now, ang ina ng device, no, nagatudlo ina sa driver kag ang driver ya only the driver only sees the next few meters of road, di ba? Few meters lang. Pero ang GPS niya, nakita niya na daan kung diin ka makadto, anong destination mo, anong gin-input mo, kabalo na siya kung anong terrain, and so on and on. Pareho man ang aton niya Ginoo, mas sobra pa gani. Si Jesus Christ sees the whole journey of our lives. Ang muna nga, hindi ka mag-pretend. Hindi ka magpakuno-kuno nga kabalo ka sang tanan. Only the Lord Jesus Christ sees the whole journey of life. Amo nang hambal ni John MacArthur gani, nga God's wisdom is perfect. Why? Because His knowledge is complete. Wow! What a comforting words. Amo nang gani nga ang wisdom, ang kaalam sa Diyos. Itanan nga ginahatag, kagtanan nga ara na sa pulong sa Diyos. Amo nang wisdom ta, nga kinanglano naton sa pag-atubang sang reality sang aton kabuhi. Why? Because His wisdom, God's wisdom, is perfect. Because His knowledge is complete. Therefore, brothers and sisters in the Lord, we should trust God's direction. Hindi ka magsalig sa imo balatsyagon. Kaya ang imo balatsyagon, most of the time, sayup gid ina, sala na. No? Therefore, we should trust God's direction. Secondly, we should seek biblical wisdom before you decide. Before ka pala mag-decide, pamalandong ka na isang pulong sa Diyos. Oh. O i-open mo ba lang imo Biblia? Managani nga we should seek biblical wisdom, not the wisdom and philosophies from this world. Kay nga aman, kay ang wisdom sang aton nga Ginoo is perfect. Isa pa gid. You should follow Christ even you do not fully understand. Wala ka kaintindi. Wala? Hindi mo maintindihan ang sitwasyon. But you must follow the Lord. Why? Because His knowledge is complete. Kumplito, kag-perfect ang iyang wisdom. So again, brothers and sisters in the Lord, why does the omniscience of Jesus Christ matter? Because number one, Jesus perfectly knows our hearts. Secondly, because Jesus powerfully guides our lives. And thirdly, Jesus personally cares for our needs. Jesus personally cares for our needs. What a comforting principle and truth. Ang muna gani abiyang manigugma, si Jesus Christ nakabalugid siya sa tanan nga burden sang iyang mga katawhan. Sa tanan nga mga kabugatan nga ginapasan, ayhan hindi lang physical, but bisan man sa emotional. Balaan gina ni Jesus Christ. Nothing about your life escapes His attention. Wala gid. Tanan nga detalye sa kabuhi mo subong, ariay. Tanan nga detalye sa kabuhi mo subong. Tanan nga mga kalipayan mo, tanan nga mga kasuban mo, tanan nga mga worries and burdens mo subong. Nothing about your life escapes His attention. Ang muna gani nga ang isa ka loving father or loving mother, manotis niya gina kung ano ang ginabatsyag or na-hurt bala ang iyang bata. Even before the child speaks, di bala? There's something wrong kung ikaw loving ka nga tatay, loving ka nga nanay. Pagkakita mo pala nga gipos-ipos ang bata mo, there's something wrong. Kabalo ka gid nga nanotis mo gina. Ano pa yan ang aton nga Ginoo? Nga aton nga Ginoong Hesus Kristo knows our pain even before we pray. What a comforting words. That's why brothers and sisters in the Lord, our Lord knows us altogether. Every cell, pila ka bilog cell sa lawas mo, balaan niya na. That's why you should bring your anxieties to Christ. You should trust Him during uncertainties and rest in His care and compassion. Jesus knows our hearts. Jesus guides our lives perfectly. And Jesus cares for every need we have. Abiyang manigugma, ang omniscience nga character ni Jesus Christ nag-remind ni sa aton nga mga believers that we are fully known and fully loved by God. Christ knows our failures, yet still offers His grace, di bala? He knows our future and still leads us faithfully. And because Jesus Christ knows all things, we can trust Him completely. Saligi siya abyan kag mga hinigugma. Kabay pa nang blessing ini nga mga kamaturan subong aga. Kunyo lagad, Pastor Zerdan Akar, kag ini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesus Kristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: Taas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
5: Isang mapagpalang hapon mga kaagapay. Welcome sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakasama ngayong hapon ito, Psychologist Tofi De Jesus, sa loob na naman po ng 45 minutes. Usapang mental wellness tayo ngayon, mga kaagapay, at ang ating pag-uusapan, keeping your marriage intact. Ayan. Ang bansa natin ngayon ay napakarami ng bagay na pinagdaraanan. Ano? Mataas ang gasolina, mataas ang bilihin, lahat na lang tumataas, lahat na lang nagmamahal. Pero ang tanong, ang asawa mo ba ay mahal mo pa? Aba, yan ang ating pag-uusapan natin ngayong hapong ito, no? Sa ganitong pagkakataon, ilagay natin sa ating mga sarili that if there are something that are worth preserving, eh talaga naman ang family at ang marriage natin, eh talagang number one sa listahan yan. Kaya, kung kayo ay may mga tanong, mayroong mga opinion regarding sa topic na ito, aba, ilagay nyo na yan sa ating mga social media platform, whether sa ating YouTube channel na 702-DZAS-FEBC Radio TV at sa ating Facebook Live. Ayan. So kung kunyari, meron kayong mga gustong i-share na pinagdaanan ninyong mag-asawa, mga paano kayo nagpatibay lalo ng inyong pagsasama at relasyon, aba, ilagay nyo na yan dyan. And of course, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig sa radio sa 702-DZAS. And syempre sa magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga tagapakinig naman via internet streaming. Ayan, nasa mga kayong panig ng mundo, nandito ang DZAS para sa inyo, mga kaagapay. Ayan, syempre, isang mapagpalang hapon din sa ating mga kaibigan na nakikinig via 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga City. Ayan. Mga kaagapay, medyo umulan-ulan pa rin sa labas, pero alam nyo naman, ang buhay ay tuloy-tuloy, whether maaraw man yan o maulan. At ang marriage, ganyan din, pa-weather-weather lang. Minsan masaya, minsan hindi. Pero ang punto doon, dito ngayon papasok na kailangan meron tayong matibay na commitment sa isa't isa. At ang tanong, ano nga ba mga tips na pwede ating gawin para lalong tumibay pa ang ating pagsasama? Kaya huwag na tayo mag-atubili, diretso na tayo sa ating Health Forum.
4: Doctors Online, ang health center ng bayan.
6: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
4: Today's Doctor Online.
5: Kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online dito sa ating himpilang 702-DZAS Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan meron pong libreng konsultasyon on air. At syempre, muli ako po yung kaagapay sa kalusugan, Psychologist Tofi De Jesus. Ang ating paksa ngayong hapon, keeping your marriage intact. Ayan, alam niyo po mga kaagapay, no, pag tinignan natin, ang daming pinagdadaanan ng mga buhay ng tao ngayon. Either tipong may barilan, o kaya tipong may mataas na presyo ng bilihin, o kaya may mga problema sa politika, may mga senador na kumomento parang hindi nag-iisip. So, pag tinignan mo, eh talaga namang napakahirap. Pero alam niyo ba mga kaagapay, nandito natin ngayon may emphasize na talagang ang relasyon natin sa ating pamilya ang talagang isa sa mga pinakamatinding sandalan na pwede natin gawin sa ating mga sarili. And as adults, ang ating ngayong mga asawa, yan, di ba sabi nga nila, behind every great man is a great woman. At totoo naman talaga yon, and vice versa rin. So, ibig sabihin, lalo ngayon na dapat natin pinagpapatibay ang relasyon ng mag-asawa. Di ba? Eh, ang problema, eto yan mga kaagapay. Nagsimula kayo bilang magsyota, girlfriend, boyfriend, very sweet, laging nagkakasama, laging may oras sa isa't isa. Pero sa panahon natin ngayon, pag nag-asawa ka, budbud ka ng responsibilidad. Di ba? So, aabot sa punto na ikaw, halimbawa, ay tipong may anak na. Halimbawa, nandiyan yung responsibilidad mo sa anak mo. Kailangan mong iatid sa school, kailangan mong dala ng project, nandiyan yung pakakainin mo, paglulutuan mo. So, sa ganyan mga pagkakataon, eh talaga na mga abot sa punto. Okay? Na tipong, well, talagang ano eh, kailangan natin gawin yan, responsibilities yan. And one way or another, eh talaga namang hindi basta-basta na tipong hindi madali, kumbaga, yung mga ganyang responsibilidad. So, minsan, nasasagasaan na yung relasyon ng mag-asawa. Okay? Kaya, that is why, ngayon, meron tayong mga website na talaga namang nakakatulong natin para tulungan tayo sa ganito mga pagkakataon. And of course, isa dyan ang family life. Okay? So, meron silang binigay na top 15 okay, tips na pwedeng gawin ng mga mag-asawa para nga naman mas mapagtibay pa ang kanilang relasyon. So, let's start with number 15. In all these things, seek the Lord first. Ayan, bakit nga ba? Well, if you look at it mga kaagapay, marriage is always between two people and one deity, the God that we have believed in. Now, again, wala akong pinipiling relihiyon dyan, ha? Kung sino man ang Diyos na pinaniniwalaan mo, walang masama. Pero ang punto dito is that pag kinasal ka kasi, yun yung purpose kung bakit kinakasal ka sa isang templo or simbahan or whatever place of worship you have. Kasi ginagawa mo yung commitment hindi lang sa partner mo, pati doon sa Diyos na pinaniniwalaan mo. Now, is that a good thing? Definitely. Why? Kahit anong relihiyon, mga kaagapay, tinuturo sa atin na ang Diyos ay pagmamahal at ang Diyos ay pagpapatawad. So, dahil dito, if you have God in the middle of your marriage, then therefore, it means that you are guiding yourself to the principles that God teaches. So, doon ngayon papasok yung tipong kailan, marunong kang umintindi, marunong kang magkaroon ng pagpapatawad, marunong kang magbigay. Okay? So, ganyang pagkakataon, doon ngayon papasok na you will be guided. Magkakaroon ka ng compass, magkakaroon ka ng direction sa paraan kung paano mo isasabuhay ang iyong relasyon sa iyong asawa. Number 14, put your spouse needs before your own. Ayan. May mga taong kukontra dyan. Sabi nila, naku Sir Topi, paano yung kung balahura yung asawa ko? Siya pa rin uunahin ko? Ideally, okay, dapat kasi, si Guy, ang priority niya ay ang needs ni wife. Si wife, ang priority niya ay ang needs ni husband. By doing so, parehas kayong nagtutulungan sa isa't isa. Now, ideal yon. Realistically, okay, hindi naman masama na magtira ka para sa sarili mo. Pero nagiging masama lang siguro eh kung nauuna ang sarili mo. Kapag nauuna kasi ang sarili, lumalabas, wala ka doon sa konteksto ng marriage. Kasi sa marriage, dapat doon ngayon papasok na ang ginagawa mo bilang isang tao ay kung ano yung ikakabuti at ikatatagal ng pagsasama na meron kayo. So kung kunyari umaabot sa punto na tipong ikaw ay nandun sa sitwasyon na puro sarili mo lang iniisip mo, eh talagang nag-misalign ka sa kung ano yung dapat na kinalalagyan mo. Okay? Kung kunyari nandiyan ka sa marriage na yan because you're just fulfilling the interest that you have for yourself, then hindi relationship yan. Kumbaga, ang ginagawa mo, ginagamit mo lang yung partner mo para maging pamamaraan na ikaw ay makuha yung mga gusto mo. Again, that's not a marriage. Okay? Kaya minsan talaga may mga marriages na nagiging abusive. So sa ganyan mga pagkakataon, mga kaagapay, napaka-importante tingnan natin, ano nga ba ang dapat na limit? Diba? Now, pag nagsimula ang relationship nyo bilang mag-asawa, still learn to focus on the needs of your spouse. Importante yon. Pero, pag nakikita mo that it becomes one-sided, huwag kang mahiyang magsalita. Importante na nalalaman ng asawa mo na hindi na pala maayos ang ginagawa mo. Okay? Hindi na pala maganda sa pakiramdam mo. Hindi na pala tama yung ginagawa niya. Walang masama na magkaroon ka ng boses sa relationship ninyo. Okay? At dahil doon, mas pwedeng matauhan yung partner mo na may hindi na pala tama sa nangyayari sa inyong dalawa. Next, number 13, balance independence and dependence. Kailangan ba 100% isandal mo ang sarili mo sa asawa mo? Hindi. Kailangan din bang 100% parang hindi mo na siya kailangan? Hindi. What relationship, may kanya dapat inventory ano ang skills ng bagsa. Okay? Napaka-importante mga kaagapay na tipong bilang mag-asawa, nakikita ninyo kung ano ang kalakasan at pwedeng magawa ng bawat isa. Kumbaga, ano yung pwedeng ma-contribute ng bawat isa sa marriage ninyo. Napaka-importante dito na makita nyo kung ano yung mga bagay na kayang gawin ng isa lang at kailangan gawin ng kayong dalawa. Okay? Walang masama doon. Kung kunyari, meron kang asawa na tipong talagang araw-gabi, magaling magtrabaho sa bahay, talagang tipong malinis ang bahay, magaling mag-alaga ng mga bata, good. Pero tandaan mo, hindi porkit nakakaya niya lahat, eh ibig sabihin okay yun sa kanya. Minsan doon ngayon papasok na tipong mag-contribute ka pa rin bilang husband. Tumulong ka pa rin sa kung anong ginagawa ng asawa mo sa bahay. Minsan kailangan din niya ng breather. Kailangan din niya ng break. Diba? So may mga pagkakataon na tipong sabihin mo sa asawa mo, sige, ako na muna dito. Magpahinga ka naman. Okay? Now, sa mga misis naman, tandaan din natin na yung asawa natin galing sa trabaho, maaaring umaabot sa punto na talagang pagod na pagod na rin sa trabaho yan, bigyan din natin sila ng comfort. Kumbaga dito ngayon papasok na pag-uwi ng asawa mo, kung kaya mong ipaghain ang kanyang pagkain, di ba? Ipakita mo sa kanya na totoo, kahit alam kong marunong ka sa ganyang bagay. Pero let me do this for you naman. Doon ngayon papasok yung pag-e-express ng love language sa isa't isa. Lalo na kung kunyaring acts of service ang talagang pamilyar na love language sa inyo. Aba, magandang bagay yun. Kasi ibig sabihin, talagang maibibigay nyo ang pangangailangan ng bawat isa. Ang punto dito mga kaagapay, you need to understand na bawat couple, iba-iba ang level niyan. Kaya hindi dapat nagsusulsulan o hashtag ang mga Marisol. Okay? Huwag mong sasabihin sa kumare mo na tipong dapat kasi hindi mo inaasikaso yan. Dapat kasi hindi mo bine-baby yan. But if it works for them, tandaan nyo, that's none of your business already. Either way, silang dalawa ang dapat nakakaalam. Okay? Next, number 12. Apologize and forgive. Lahat ng tao nagkakamali. Lahat ng tao merong faults. Lahat ng tao merong mga bagay na hindi nagagawang tama. Ang punto rito mga kaagapay, tipong patatagalin mo pa ba kung patatawarin mo naman? Minsan kasi sasabihin ng mga misis, halimbawa, not so fast mister. Oh, ayan. Pag nauna yung ganung bagay, ang tanong, lalo bang naglalapit ang mga damdamin ninyo dahil doon? Umaabot ba sa punto na nare-resolve ang problema dahil ginawan mo ng punto na hindi, kailangan may refractory period ka muna, kailangan pagsisihan mo muna? It's not. Okay? The more na patatagalin mo yan, the more na lalong magbibuild up yung resentment. So what do you do? Well, the first thing that you need to understand is that you need to be frank with your partner, with your spouse. Sabi mo sa kanya, nasaktan ako. Nabuwisit ako. Naasar ako sa ginawa mo. Pero it will be forgiven. It will take time bago tayo bumalik doon sa talagang normal natin. Pero you will be forgiven. Now, baka may magtanong, eh sir, paano kung hindi naman humingi ng patawad ang asawa ko? Ipo-forgive ko pa rin ba? Yes, you do. Kasi doon ngayon papasok yung commitment ninyo bilang mag-asawa. Eh sir, paulit-ulit na, hindi ko na kaya. But if that's the case, ibig sabihin lang din noon, maaaring baka hindi mo nako-communicate ng maayos yung impact ng ginagawa ng asawa mo. Kaya paulit-ulit na nangyayari. Sa ganyang mga pagkakataon, doon na ngayon papasok na dapat mayroong mag-mediate sa inyo. Baka maaaring ibang anggulo ang kinakailangan para tulungan kayong mag-meet eye-to-eye ng asawa mo. Pero nonetheless, ang punto dito, kung kunyaring ang mabubuo sa iyo ay resentment, and then yung resentment na yon ay hindi mo matutulungang mailabas ng iyong sarili, naku po, lalong problema yan. Aba, nakakaapat kagad tayo mga kaagapay, no? Let's take one more bago tayo mag-break. Number 11, celebrate milestones. Ayan. May nagse-celebrate pa ba dito kung ilang taon na kayo o ilang buwan na kayo magkasama? Importante yun. Baka sabihin mo sa akin, ay naku sir, yung anniversary na yan, kalokohan na lang yan, gastos lang yan. First and foremost, kontrolado mo kung magiging magastos o hindi. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan pera ang maging kapalit. Ang punto dito, yung maalala mo yung tao. Yung maalala mo yung nangyari sa inyo nung araw na yon. Yung maalala mong, eto pala yung aming anniversary nung kami kinasal. Nung anniversary na una kaming naging magsyota. Okay? Yung mga ganung pagkakataon mo yung palalampasin yun. Kasi it then tells you that that is now what you have achieved as a couple. In one way or another, kailangan nyo yun para mapagtibay lalo ang inyong pagsasama. Okay? 5 down, 10 to go, mga kaagapay. Huwag kayong aalis. Magbabalik ang Doctors Online.
4: Doctors Online, ang health center ng bayan.
7: Health Tips.

0: magkaroon ng sapat na tulog. Makatutulong ang pagtulog sa pagmamanage ng mood at emosyon. Mahalaga rin ito sa physical at ating mental health. Ikalawa, kumain ng tama. Ang pagkain ng tama ay makatutulong sa pagpapalakas ng katawan at kaisipan. Ikatlo, iwasan ang alkohol at paninigarilyo. Ikaapat, magpainit sa araw. Isang magandang source ng vitamin D ang sinag ng araw. Tinutulungan din ito na makapag-release ang katawan ng chemicals na endorphins at serotonin na nakatutulong sa pagbuti ng inyong mood. Ikalima, i-manage ang stress. Hindi may iwasan ng stress, ngunit maaari itong kontrolin. Makatutulong ang pagmamanage sa stress upang mapanatili na nasa maayos na kondisyon ang mental health. Ika-anim, regular na mag-ehersisyo. At ikapito, magkaroon ng libangan. Gumawa ng mga bagay na makapagpapasaya gaya ng paglalakad, panonood ng telebisyon, o kahit anong aktibidad na makapagpapawala ng iyong stress. Ang health tips na ito ay hango sa peoplefirstinfo.org.uk, rightmed.com.ph at ng 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Doctors Online.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
4: Yan, nagbabalik po tayo sa ating programang Doctors Online. Kanina pinag-uusapan natin kung ano ang mga bagay na pwede magpadulot pa ng pagtibay ng inyong marriage. Ayan, sa ating 11 to 15, ulitin natin. Ano? Number 11, celebrate milestones. Number 12, apologize and forgive. Number 13, balance independence and dependence. Number 14, put your spouse needs before your own. And number 15, in all these things, seek the Lord first. Now, dito tayo sa ating top 10. Top 10, ayan, serve your spouse. When was the last time na pinaghandaan mo ng juice si Mister? O kaya when was the last time na tipong pag-uwi niya, halimbawa, tipong nakahanda na ang pamalit niya na pambahay? O kaya naman, when was the last time na ang misis mo ay ipinag-drive mo para pumunta sa pinaka-local na grocery? O kaya tipong sinamahan mong magbayad ng bills? Ang punto dito is that marriage is a relationship that grows with constant interaction. Ibig sabihin, habang lalo niyong ginagawa ang mga bagay-bagay ng kayong dalawa, lalong mas nagkakaroon ng pagkakakilanlan sa kung sino at ano ang asawa mo. So sa ganyang pagkakataon, mas magandang kahit papano, nagagawa mong magservisyo ng maliliit na bagay sa kanya at nagagawa niyo ang mga bagay ng sabay. Number 9, support change. Sabi ng asawa mo, gusto niyang magpapayat. Aba, huwag ka na magluto ng pagkain na alam mong magpapataba sa kanya. Gusto ng asawa mo, halimbawa, na sabi niya, parang gusto kong bumalik sa pag-aaral. O di mag-usap kayo kung paano nyo i-arrange yung schedule na yan. Pag sinabi ng asawa mo na, gusto ko naman kahit paano meron tayong oras para sa ating dalawa, maghanap kayo ng oras para sa inyo. Ang punto dito, huwag nyo kagad isara yung opportunity. Okay? Huwag nyo kagad sabihin na, ay nako, para sa mga mayayaman lang yan, yung may lifestyle. O kaya, ay nako, para sa mga taong ano lang yan, mayroong mga tagapangalaga ng bata. Ang punto dito, lahat ng sitwasyon, medyong i-adjust yan. Nagkakataon lang, syempre tayo bilang tao, hindi kasi talaga tayo good sa pagbabago. Kumbaga parang hindi natin pipiliin na magkaroon ng pagbabago, lalo na kung kunyari hindi naman natin sigurado kung ano ba ang kahihinatnan ng pagbabagong yon. Sa ganyan mga pagkakataon, mga kaagapay, napaka-importante na tingnan natin at buksan ang ating isipan na ang pagbabago ay mayroong dinadalang magandang bagay. Minsan, hindi kasi tayo pwede mag-settle sa ating comfort zone, mga kaagapay. Maaaring aabot tayo sa punto na pag gano'n ang ginawa natin, tipong may stuck na lang tayo sa gano'n, wala nang development. Tapos magre-reklamo tayo, walang direction yung marriage. Diba? Kumbaga doon papasok yung commitment na tipong sasabihin mo na kailangan marunong kang sumuporta sa pagbabago. Okay? Number 8, ang pagmamahalan ay hindi lang yan emosyonal. Yan ay physical din. So, huwag nating kalagayan.

0: kaligtaan yung physical na aspeto ng pagmamahalan. When was the last time that you kissed your spouse? When was the last time na nahalikan mo siya or nayakap mo siya? Diba? So, sa ganitong mga pagkakataon, napaka-importante na huwag natin kakalimutan yan. Huwag mo sabihin na, hindi, alam niya na yun. Alam niya na mahal niya ako. Don't do that. Don't assume. One way or another, iba pa rin yung nararamdaman mo yung kilig sa inyong mag-asawa. Number 7, listen to what your spouse has to say. Tinanong ka ng asawa mo, anong gusto mong ulam? Ang sagot mo, bahala ka na. Alam mo, pag sinabihan ka ng ganun ng asawa mo, he or she is taking the opportunity to involve you in the process. Now, huwag mong sasabihin na, eh sir, simpleng bagay na lang, hindi pa ba niya maresmasikaso, hindi ba dapat kaya niya na yun? You're missing the point. The point there is that sumusubok ang asawa mo na ipakita niya na he wants you to be involved or she wants you to be involved. Walang masama na bigyan niyo ang oras ng bawat isa na magkaroon ng chance makapagsalita. Okay? Eh sir, paulit-ulit na yung asawa ko. E, ibig sabihin lang nung paulit-ulit yung pinagdaraanan niya. Bigyan mo pa rin yung chance ngayon sa kanya. Ako, ito ang challenge ko dyan eh. Kung ayaw mong pakinggan ng asawa mo, eh ang katanong, sino gusto mong makinig dyan? Diba yung kumari niya na hindi naman alam ang totoong nangyayari sa inyo to the point na makakapagbigay ng hindi tamang advice? Or worse, ibang tao na hindi ka sigurado kung anong intention sa asawa mo? So ang punto doon, kung meron man tao na dapat maging confident ng asawa mo, eh ikaw yun. Now, may isa akong misis na nakilala, sabi niya, eh paano yun sir kung yung mister ko yung problema ko? Diba? Alam ka naman sabihin ko sa kanya na siya ang problema ko. And I said, yes, you should. Kahit sabihin mong yung mister mo ang pinagmumula ng sakit ng ulo mo, diretso yun mo. Ito yung nangyayari sa atin, kaya nagkakaproblema ako. And I want to hear you out as well. Kung bakit nga ba ganun kasi nagiging kilos mo. Kumbaga, bigyan mo rin ng chance yung kabilang partido na masabi kung ano yung pinagdaraanan niya. Okay? Number 6, make communication a priority. Take note, communication, hindi competition. Kung ang mindset mo eh may kailangang masunod, eh, tapos ang marriage mo talaga. Pag kunyari umabot sa punto na sinasabi mong hindi, kailangan mapakita ko sa kanya na ako ang tama, patay tayo dyan. When you communicate, you try to be empathic, okay, sa kung ano ang pinanggagalingan ng asawa mo. You need to understand na ang kanyang feelings ay mayroong pinagmumulan. Hindi yan yung tipong tumingin lang sa langit at tapos nagka-feelings na kagad yung asawa mo. It doesn't work like that. May pinagmumulan yan. Maaaring kailangan yun ang tingnan ninyo at maisayos. Number 5, be spontaneous. Ayan. Minsan, masyado ka nang nandun sa routine mo. Gigising, mag-aalmusal, maliligo, magbibihis, tapasok sa trabaho, uuwi, kakain ng hapunan, tulog. Sometimes, walang masama na sabihin mo sa asawa mo, uy, alam mo, bumili ako ng magazine ngayong araw. Halika, basahin natin yung nasa magazine. O kaya, oh, nakakita ako ng music sa gantong platform na alam kong paborito mo. Pakinggan natin kahit 3 or 4 na music lang mula sa album na to. Ang punto dito, hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan maging magastos yan. Ang punto lang doon is yung mapakita mo sa asawa mo na meron ka pa rin pag-iisip at paghanga sa kanya. Kumbaga, yun, nandun pa rin yung point na gusto mo siyang bigyan ng oras mo. Okay? Yun ang pinaka-importante doon. Walang masama na minsan sabihin mo, alam mo, total, may oras pa naman tayo ngayong gabi. Gusto bang pumunta dyan sa may park dyan? Upo lang tayo sandali. Panoorin lang natin yung syudad na nasa paligid natin. Diba? O kaya, kung meron kayong balcony, o diswerte nyo, pwede mo sabihin, tambay lang muna tayo dyan. Let's just look at the city or how beautiful it is. Okay? Learn to be spontaneous. Next, number 4. Share your time. Ayan. Paano ka nga naman magiging spontaneous kung hindi mo alam kung anong oras ang pwede mong maibigay sa kanila? Now, minsan, hindi talaga natin magagawa na may marami o malaking oras tayong maibibigay. Pero ang punto nun, mga kaagapay, huwag din naman natin kalimutan na lagyan. Okay? Tandaan nyo, napaka-importante na sa ating mga pagsasama, eh tipong napupunuan pa rin natin ang oras ng ating asawa. Parang laro ng sungkayan eh. Di ba sa sungka, kukuha ka ng shells, lahat ng butas nilalagyan mo. Di ba? Hindi naman isang butas lang ang nilalagyan mo ng shells mo eh. Lahat yan. Kasi ang punto dito, lahat yan importanteng bagay sa buhay mo. Kaya ang punto doon, lagi mo ituro sa sarili mo na itong pagkakataong ito ay kailangan mabigyan ko rin ng kaunting oras within the week. Again, hindi importanteng ganun katagal. Ang punto, may nabigay ka. Number 3, date your spouse. Ayan. Kung kanina be spontaneous, ito namang date medyo mas regular dapat to. Ito yung pag-usapan ninyo mag-asawa. Ano ba ang gusto mo? Once a month? Twice a month? Depende kung anong kaya ng oras at ng budget. Ang punto dito is that yung magkaroon lang muna kayo ng oras sa inyong dalawa. Eh sir, hindi naman kami mayaman. Walang problema. Anong gawin mo? May isang Biyernes, halimbawa, mas maaga mong bigyan ng hapunan yung mga anak mo. Diba? Tipong 4:30 pa lang, bigyan mo na ng dinner yung mga anak mo. De, biro lang po. Kahit tipong 5 or 6 o'clock naman. Okay? Bigyan mo na hapunan, tapos sabihin mo sa mga anak mo, pwede ba? Doon muna kayo sa kwarto ninyo, doon kayo maglaro, doon kayo mag-usap-usap, doon kayo magkwentuhan. And then, kayong dalawa lang ng asawa mo sa dining. Diba? Pag-usapan nyo naman yung mga bagay na tipong maaaring hindi nyo napag-usapan sa pagsasama ninyo. Ngayon, kung sabihin mo sa akin, sir, eh sa amin, ang kaya kong gawin dyan, umaga, o di, kung talagang madaling araw yung date ninyo, di go ahead. Walang masama na tipong i-alarm mo ng isang oras earlier yung iyong alarm clock para naman tipong may oras kayo bago ka pumasok sa opisina. Nangyayari yan. Number 2, compliment one another. Now, una sa lahat, pag nagbigay ng compliment, be realistic. Pag tinanong ng asawa mo, tumaba na ba ako? Okay? Buti mo lang maayos, yes. Hindi ibig sabihin nun na hindi ako nai-attract pa sa'yo. Di ba? Ang punto dito, mga kaagapay, is that ipakita mo dun sa tao na tipong totoo mo siyang nakikita. Dati naalala ko, meron akong pasyente na he idealizes his wife to the point that even though lumaki yung kanyang asawa, nagkaroon ng I think 2 or 300 pounds ang kinahinat na ng babae, eh umabot sa punto na parang wala lang doon sa lalaki. That's unrealistic. Okay? You can tell the person what truth really is. Kasi again, kayo ng mag-asawa ang dapat nagtutulungan sa mundo eh. Kumbaga, whether it is something pleasant or unpleasant, dapat open kayong pag-usapan sa isa't isa. Pero minsan, walang masama na sabihan mo ang asawa mo na, uy, good job sa pagwawalis ha, salamat, ang linis ng bahay. O kaya, good job sa pagplansya nitong mga polo ko, pero mo isang buong linggo kagad yung naplansya mo. Malaking bagay na sa akin yun. At least alam ko kagad may susuotin ako. Diba? O kaya, uy, salamat sa paghatid sa akin ngayon sa grocery ha. Kasi instead na magta-tricycle ako, at least nakasasakyan tayo. Malaking bagay yun. And last but not the least, learn to be romantic with your spouse. Ayan! Huwag mong kakalimutan sabihin ang I love you. Diba? Iba pa rin eh. Na tipong may constant validation kayong narinig sa isa't isa. Lagi mong ilagay sa sarili mo na tipong itong taong to, sa lahat ng taong nakilala mo, eh pinili mo. Sabi nga nila, ang magulang mo, hindi mo mapipili yan. Ang anak mo, hindi mo mapipili yan. Pero ang asawa mo, yan ang kaisa-isang tao sa buhay mo na ikaw mismo ang namili. Kaya minsan, huwag mong pipintasan yung asawa mo. Baka sabi mo, tinan mo itong asawa ko, bilbilin. O kaya tinan mo itong asawa ko, kalbuhin. Tandaan mo, pag ininsulto mo ang asawa mo, ininsulto mo rin ang sarili mo. Bakit? Ikaw namili dyan eh. Diba? At the same time, on a more serious note, kapag nagiging on the rocks kayo mag-asawa, always remember na merong magandang bagay sa taong iyan, kaya yan ang pinili mo. Merong magandang bagay sa taong iyan, kaya siya ang pinakasalan mo. Huwag natin sanang kalimutan yun. Yes, people change from time to time. But we need to understand that as we change, we also need not to forget that there were good foundations that led us to this marriage in the first place. So, huwag niyo kalimutan na itong asawa ko, mapagmahal yan. Itong asawa ko, maunawain yan. Kaya nga nagustuhan ko eh. Kung nagbago, balikan mo rin. Ano ba mga nangyari kasi sa amin? Baka hindi kami nagkakausap. Baka hindi umaabot sa puntong nagbibigayan kami. Sa mga ganung pagkakataon, diba, bigyan natin ng puwang ang ating mga kapares, ang ating mga kapartner. Okay, I think we have time naman para sa ating mga questions, ano? Sabi nito, kapag ang asawa mo ay laging stress sa trabaho at nauuwi na palaging irritable sa bahay, paano mo siya haharapin ng hindi nauuwi sa away? Well, the first is silence. Huwag mo munang pangunahan. Pakiramdaman mo. Bigyan mo ng mga bagay na magpapakomportable sa kanya. Diba? Parang ganito. Pag umuwi yan, paupuin mo sa sopa. Tanggalan mo ng sapatos. Palitan mo ng tsinelas. Diba? Bigyan mo siya ng comfort. Kumbaga, ipakita mo sa kanya na worth it na umuwi sa bahay ninyo. Pag hindi pa siya ready magsalita, huwag mong pilitin. Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Huwag ganun. Makukulitan yan. Walang masama na himas-himasin mo ang balikat niya. Alam mo, ang balikat, mga kaagapay, ano, napaka-sensitive yan sa iyong emotional state. Kaya nga, even sa bata, pag ang balikat ang minasahe mo, one way or another, nakakatulong yan to soothe out the negative feelings that children have. Ganun din sa mister o sa misis mo. Okay? Now, kapag ang isang asawa ay nakakaranas ng anxiety at maras nangangailangan ng reassurance, hanggang saan ang suporta dapat ng partner every single time na nagkaka-episode siya? Nakakapagod? Yes. Pero ang punto dito, tandaan mo na may sakit yung asawa mo. Kaya ganun ang nangyayari. Hindi niya rin ginugusto to. Now, instead, ang pwede mong gawin is alamin saan ba muna nanggagaling yung anxiety niya. Ano yung trigger? Maaaring ikaw o kaya ang immediate environment ninyo ang nagiging trigger. So, kapag kaganon, yun ang ayusin mo. Okay? Next, kapag paano po kapag may problem sa marriage pero ayaw ng partner mo magpa-counsel yung humingi ng professional help, ano ang maaaring mong gawin? Maaaring ikaw na muna ang humingi ng professional help. Maaaring kailangan mo muna ikwento ng buo sa therapist o sa professional ang story ninyo. Pero take note, kapag nagkwento ka, kailangan realistic. Kailangan sumasalamin sa kung ano yung totoo. Hindi pa pwede na tipong ang gagawin mo, e ikukwento mo ng one-sided to the point na para akala mo ikaw yung biktima sa storya. Ipakita mo kung ano yung tunay na nangyayari between the two of you. Ang pagkakaroon ng insight ng isang professional ay makakatulong. Pag hindi pa siya ready, huwag mong pilitin kasi sayang yung therapy session ninyo. Pero at least ikaw, mabawasan yung stress mo, at least haharap ka sa asawa mo na mas bawas na yung stress mo, mas kaya mo siyang i-handle. Okay? Next, ano po ang gagawin kapag mentally exhausted ang asawang lalaki pero ikaw ay inaasahan maging matatag para sa pamilya? Paano mo sasabihin sa partner mo na kailangan mo rin ng suporta? Just be truthful to what you need to say. You need to, first and foremost, huwag mo kasi ilagay sa isip mo na kailangan ako yung lalaki, ako yung macho dito, ako yung dapat masusunod, ako yung dapat na matibay. No. You simply tell your spouse, you know what? Papagod din ako. Alam mo, you know what? Minsan, nabubushit din ako sa araw-araw kung pinapasok ng trabaho. Lalo na, balahura yung boss ko. Pwede ganun. Sabi mo sa kanya kung anong kailangan mo. Sabi mo sa kanya kung ano yung maganda niyang nagagawa. Pwede mo sabihin sa mister o sa mismo, alam mo, every time na uuwi ako, na nakikita kita, sumasaya ako. Every time na muuwi ako, na pinaghahain mo ako, nararamdaman ko na tipong worth it ang pinagpapakuran ko. Every time na tipong lumalabas tayong dalawa ng tayong dalawa lang para mapag-usapan natin ang mga bagay-bagay sa buhay, nare-release ko yung kayaan ko sabihin. Take note, dapat kasi bilang mag-asawa, observant ka pa rin sa isa't isa. It's not easy. Ako na nagsasabi sa inyo dyan, pero it is essential. Kailangan nakikita nyo pa rin ang bawat isa. Kailangan nabibigyan nyo ng pansin ang bawat isa. Kasi doon kayo magmumula na i-communicate mo eh. Anong sasabihin mo kung hindi mo alam kung anong nakikita mo? So be observant of your spouse. Huwag mong sabihin sa kanyang, ikwento mo sa akin yan, ano bang nararamdaman mo? Don't do that. Provide a safe environment. You can tell your spouse, look, kung meron ka mang pinagdaraanan, kung meron man nangyayari, sabihin mo na. Okay? Pag ready ka, I'm here. Okay? Ako bahala. I'll help you out the best way I can. Pero ipakita mo sa kanya na you are waiting for him to be ready. Ngayon, kung ikaw naman nandun sa kabilang side, utang na loob, huwag mo nang patagalin. Kasi tandaan mo, habang pinapalala mo yan, lalong malaki ang chance na hindi kayo matulungan ng asawa mo. Diba? So, kumbaga, ipagpalagay mo na, yes, if there's something that needs to be talked about, talk about it. It might be hurtful, but sometimes, it just needs say. Okay? Yan po mga kaagapay. Nako, ngayon naman, magbigay daan tayo para sa ating health meditation.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, pagbubulay sa bawat araw ng taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, pagiging huwaran. Ang wika mula sa Unang Tesalonica 1:6-7. Namuhay kayo ayon sa aming halimbawa at ayon sa Panginoon. Nang tanggapin ninyo ang magandang balita, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Gayunpamay, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo, kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Paano nagaganap sa buhay ng Kristiyano ang pagiging huwaran? Una, ang pundasyon ng pagiging huwaran ay nakasanig sa magandang balita. May tatlong bahagi ang pagpapahayag ng magandang balita: ang paniniwala, ang salita, at ang gawa. Kung ang salita at gawa ay hindi nakasalig sa pinaniniwalaang magandang balita, anumang ganda nito'y walang kabuluhan. Kung nakasalig man sa magandang balita, ngunit wala namang salita at gawa, wala ring kabuluhan. Ikalawa, napalalakas ang pagiging huwaran kung ito'y nalalakipan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang pagpapakita ng mabubuting halimbawa sa iba ay upang patotohanang magagawa natin ito hindi dahil sa sariling kabutihan, kundi dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Panghuli, ang pagiging huwaran ay napalalakas sa pamamagitan ng immersion. Ang immersion o pagbabad sa target participants ay ang paglapit at pag-unawa sa komunidad at kalagayan nito. Kinakailangang may exposure, pagpapakita, kung paano ito ginagawa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na hindi lamang kami matututo patungkol sa aming mga kalusugan, kundi kung paano namin mas mapapalago pa ang aming pananampalataya. Salamat po sa pagpapaalala sa amin ngayon na maging huwaran bilang iyong mananampalataya. Sa mundo po na napakaingay, napakagulot, maraming mga suliranin sa aming lipunan, sa aming mga sariling buhay, maging nawa po ay loobin mo na kami ay maging huwaran sa lahat ng aming gagawin. Hindi lamang sa aming pananampalataya, pagpunta sa mga gawain, kundi po sa kung paano namin ginagawa ang aming buhay, sa kung paano kami magsalita at kung paano namin ginagawa o nag-respond sa iba't ibang sitwasyon. Dalangin namin na may apply namin anuman ang aming mga binabasa at natututunan patungkol sa aming faith at makita ito sa aming buhay. Nawa po makita ang pagkakaiba ng buhay na merong Diyos sa puso kaysa sa mga walang Diyos, nang sa ganon ay marami kaming mahikayat na manalig sa iyo. Loobin mo rin po, Panginoon, na hindi namin mag-grieve o ma-offend ang Holy Spirit deep inside of us, at sa panahon na kami ay hirap na hirap, nawa po ay patuloy namin gawin ang bagay na kalugod-lugod po sa iyong harapan. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Glosaryo Medico.
3: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
2: Glosaryo Medico.
1: Developmental Behavioral Pediatrician. Ito ay isang specialized doctor na nag-evaluate, nagda-diagnose at nagma-manage sa mga batang may delay sa kanilang development, learning disabilities, behavioral problems at may kondisyong neurodivergence gaya ng ADHD at autism. Muli ang ating Glosaryo Medico, Developmental Behavioral Pediatrician. Tayo'y magbabalik sa Health Forum sa Doctors Online.
0: Mga kagabay, salamat po sa inyong pagsama dito sa ating programang Doctors Online. Nagpapatuloy po ang ating himpilang 702 DZS FEBC Radio TV sa pagsasayim papawid sa loob ng mahigit ng 7 dekada. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay magpapatuloy naman na maghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na ang mga kagabay. Maraming salamat sa ating mga kaibigan, sila Kayla Escalante, Phil Lagtapon, Shekina Avalon, at sa mga tech na sila Reggie Villena, Nathaniel, Benjo, at John B. Reyes, at sa ating mga RTV na sila Aileen Valdez, Habes Mancho, at Angelica Calayan. Maraming salamat din po sa ating mga broadcast engineers sa Awing Bukawi Transmitter Site. Inyo naman pong napakinggan ang isang edisyon ng Doctors Online. Tayo po ay sumasayang papuwid mula alas 2.15 hanggang alas 3 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. At syempre, kapag first, second at fourth Friday ng buwan, aba, mental wellness yan kasama ng inyong lingkod psychologist Tope de Jesus. Mga kaagapay, marriage is a relationship between two people and one God. Aba, panatiliin natin to. Ito ang isa sa mga building blocks sa bumubuo ng matibay na pamilya. Sa panahon ngayon, ang pananalig sa Diyos at mabuting relasyon ng pamilya ang mga sandalan natin laban sa mga suliranin at kahirapan. Kapag ang dalawang mag-asawa ay nagtutulungan, nagbibigayan at tumiintindi sa bawat isa, ito ay tumutulong para mamukadkad ng isang maayos na pamilya. And from there, yan din ang magiging model ng ating mga anak in the future. Pangalagaan natin ang ating mga pagsasama. Siguraduhin natin na meron tayong komunikasyon, maayos na pagmamahal at pag-intindi sa bawat isa. Mga kaagapay, hindi madali ang mag-asawa sa ngayon, pero sa tulong ng Diyos, lahat naman ay nagiging posible. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Doctors Online. Hanggang sa muli, mga kaagapay, at laging tandaan, pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Have a good long weekend, mga kaagapay. See you next week.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.

Alas 3:12 ang atin yung oras sabihan. Isa ka maayad-ayad niya hapon sa mga suki natin niya tagpalamati. Welcome diri sa atin niya programa Pagpamalandong. Sa diin ini antion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo, kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Matuod gid niya ang Ginoo siya ang tinubdan ning tanan, kag sa iya lang gid ang tanan dungog kag himaya. And subong nga hapon diri sa aton nga programa Pagpamalandong, makaupod ninyo ang inyo amiga Miga Jen Robles Librado until 4 PM. Pamalandungan naton ang continuation sang Psalm chapter 35. So sa panahon abyan nga ikaw nangin maayo sa imo isig katao apang ang balo sa imo hindi maayo, ano ang imo himuon? So diri sa Psalm chapter 35, ginaawhag kita to bring our pain to Him, to remain faithful, and hayaan naton nga ang Ginoo ang mangin judge, righteous judge sa aton nga kinabuhi. Kay ang mga tao, no, ang pagtratar nila sa aton nagka-change, no? Sa karon maayo, pagka sunod adlaw daw hindi naman maayo ang ilang pagtratar sa aton. Apang ang character sang Ginoo maayo gid umpisa pa sadto tub-tub subong. God's character never changes. And our response to betrayal should be shaped not by revenge but by faith, prayer, and example of Christ. So today, padayon natin ang journey or ang pagpamalandong natin sa Salmo 35. Sa nandigad niya si Mana, no, kung madumduman niyo pa, natunan natin halin sa verse 1 to 10 nga si David man ang nagsulat sining Psalm chapter 35. Ginbuhos niya gid ang iyang emotion, no, naghibi siya sa Ginoo. Lord, buligi ako. Lord, defend me. And today sa verses 11 to 18, mas madalom pagid niya kasakit ang gindala ni David or ni David dira sa tiilan sang Ginoo. So this time the problem is not simply enemies who are attacking him, but it is the pain of being hurt by people to whom he had shown kindness. Kay mabasa natin diri ang ginhimo ni David nga pagkamaayo sa mga abyan niya, no? So later sa aton niya pagbasa sa pulong sa Ginoo, mabasahan natin kung ano ang ginhimo ni David apang in his surprise maayo ang iya ginhimo apang ang balo sa iya pirti kasakit, no? Siguro hindi lang si David but also bakit natin to binabasa, bakit natin to ginapamalandungan, ginatakel diri sa pagpamalandong kay tungod some of us experience this also. You help someone when they were struggling, you prayed for them, grabe gid ang imo pagpangamuyo sa ila, kung may ara sila sang nang kinahanglan, ara ka gid na nagabulig sa ila, you defended them, but later they misunderstood you kag instead na buligan ka kung nanginhanglan ka sang bulig, bow, ginchismis ka pananda. They turn against you.
So what do we do? Ano aton himuon kung ang kindness is repaid with betrayal? So hibaloon naton ang heart ni David diri sa Psalm chapter 35 kay amugid ina ang iyang nabatsyagan. So sa aton yung question of the day, how do you respond when someone you help or trusted later hurts or turns against you? Ano ang imo mabatsyagan? Paano ka mag-react? Ano ang himo-himoon nga ang dati nga ginbuligan mo, grabe gid ang pangamaskamas mo nga mabuligan siya kagin pagkatiwalaan mo, but later sila gali o siya gali tong tawo nga nanggrabe gid nga nakapasakit sa imo kag nagtalikod sa imo. Ano ang imo nga reaction? Do you become bitter? Do you withdraw completely? Do you try to get even nang silingon mo nga balusan ko man siya? Or tanan niya kasakit niya naagyan mo, ginpalapit mo dira sa Ginoo? Sige, ina nga question abiyan. Amo man ina ang question sang kasing-kasing ni David as we read or basahon naton later ang kanta, I mean, ang Psalm chapter 35, verse 11 to 18. But sa subong, pamatian-anay naton ang ini nga alambahanon halin sa papuri na inawit po ni Robert Moore, pag-ibig lang ang susi ng lahat.

0: Pampamalandong, there is a Jess Size 2's DXKI.
1: Alas 3:24 ang ating oras, mga kaibigan. Tunay nga po ang pag-ibig ng ating Panginoon, ang susi ng lahat. At siya din po yung nagbubuklod sa ating lahat. Kaya kaibigan, ipahayag mo sa iba ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang kanyang ginawa sa atin upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Sige, sa ating pagpapatuloy, patuloy pa rin kayong nakikinig dito sa JessSize.DXKI. Kung meron po kayong mga prayer request, pwede niyo pong ipadala, i-text sa text line number natin 0963-180-1469. Pwede din sa FB page 1062-DXKI-FEBC Radio. Hello po kay Ate Mitch Tyson. And also, good afternoon kay Ate Daisy Concepcion Mogote, kay Ate Roda De Sales, and hello din po kay Kuya Jake Nixon. Hello Kuya Jake, nasa office ka ba ngayon? Hello and happy listening. And kay Miss Crisel Araw, yun, hello, and kay Ate Presi Bernardino. I hope no na ara sa gyapon ka mo nagapamati subong. This time, updan nyo naman ako sa pagbasa sa pulong sang Ginoo nga makit-an sa Salmo 35:11 tubdob 18. At diri ma-feel, mabatian naton, mahibaloan naton ang heart ni David as he write this Psalm chapter 35.

Salmo 35:11 tubtub 18. May mga malupit na taong sumasaksi laban sa akin. Ang kasalanang hindi ko ginawa ay ibinibintang nila sa akin. Ginagantihan nila ako ng masama sa mga kabutihang aking ginawa. Kaya ako'y labis na nagdaramdam. Kapag sila'y nagkakasakit, ako'y nalulungkot para sa kanila. Nagdaramit ako ng sako at nag-aayuno pa. At kung ang aking dalangin para sa kanila'y hindi sinasagot, palakad-lakad akong nagluluksa na parang nawala ng kapatid o kaibigan at ako'y yumuyuko at nagdadalamhati para sa kanila na parabang nawalan ako ng ina. Ngunit nang ako na ang nahihirapan, nagkakatipon sila at nagtatawanan. Nagsasama-sama ang mga sa akin ay kumakalaban. Kahit ang mga hindi ko kilalay ay sumasama't walang tigil na ako'y hinahamak. Kinukutsa nila ako nang walang pakundangan at ang kanilang mga ngipin ay nangangalit sa sobrang galit. Panginoon, hanggang kailan kayo manunood lang? Iligtas niyo na ako sa mga sumasalakay na ito na parang mga leon na gusto akong lapain. At sa gitna ng karamihan, kayo'y aking papurihan at pasasalamatan. Salmo 35:11-18. So even sa aking pagbabasa, nafi-feel ko talaga yung emotion ni David na mismo parang ako din ang naka-experience. Yung ganun, wow, grabe ang kanyang ginawa, no? Sa kanyang mga kaibigan. He prayed for them. He stood beside them. He defended them. But later, they misunderstood him. Grabe, ginagawan-gawan pa siya ng mga chismis itong si David. So, Psalm chapter 35, mga kaibigan, is a lament, a prayer spoken from a place of suffering and injustice. Siguro the time kung hindi lang siguro ako ganun ka-expressive, no? Umiiyak masyado si David dito nang isinulat niya ito or pinanalangin sa Panginoon. Kasi makikita natin na ang dami pong nag-o-oppose kay David. Kahit na hindi man niya kilala, aba, nagkakampi-kampi na sila para lang i-down siya. So, dito sa verses 11 to 18, reveal something especially painful na na-experience ni David. Kasi, nagki-care siya eh. Inaalagaan niya. Yung parang ganun. Pinapanalangin niya. Siguro kung sila ay nagkasakit, talagang andyan si David, kine-care. Nagfa-fasting pa talaga si David. Kung siya ay magpe-pray, nag-aayuno siya para lang maging magaling yung tao na yon. And kung siya ay hindi sinagot yung kanyang panalangin, talagang nasasad siya. Talagang siya kay Lord na, Lord, tulungan mo sila. But when David himself entered a difficult season, wala ng kindness na matanggap si David dahil tinalikuran na siya ng lahat. Imagine mo, mismo yung mga tao ay meron pang mga nag-join para lang i-down siya, no? Para lamang ipapahamak siya. Imagine mo, ganun na experience ang kanyang naranasan. So, ang
ang sakit, no? Kahit ako yung magbabasa, parang, ang sakit naman ito, Lord. Kung ako, siguro meron din akong naranasan na ganito, talagang masakit. Pero dito, tuturuan tayo ni David sa kanyang step, or ano yung kanyang ginawa, no? Sa verse 18, he brings it to God. Lahat ng yon, sabi niya, at sa gitna ng karamihan, kayo'y aking papurihan at pasasalamatan. Imagine mo, Lord, lahat ng ito, ikaw ang bahala. Kung sa ilong ko pa, isalig ko lang tanan dira sa imo, Ginoo. So thank you, Lord, dahil meron tayong malapitan. Sige, habang tayo po ay nagtatanong, Lord, natutulog ka ba? Gaya ng kanta ni Gary Valenciano, natutulog ba ang Diyos? Sige po, pakinggan natin ang awiting ito. At later, tagaan pa rin natin dugang

0: Pampamalandong, there is a Jess Size 2's DXKI.
1: Yes, natanong mo din po ba yan, kaibigan? Natutulog ba ang Diyos? Bakit hanggang ngayon yung mga panalangin ko ay hindi pa rin sinagot? Natutulog po ba ang Diyos? So actually, si David, ganun din po yung kanyang tanong. No? But sabi nga po sa Psalm 121, ang Panginoon ang nag-iingat sa inyo. Siya'y kasama mo upang ikaw ay patnubayan. Hindi makakasakit sa iyo ang init ng araw, ang liwanag ng buwan at gabi. Ingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan. Dahil doon sa verse 1,

verse 3, I mean. Hindi niya papayagan na ikaw ay mabuwal. Siyang nag-iingat sa'yo ay hindi natutulog. Hindi natutulog ang Diyos. Pakinggan mo ito. Ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog. So kaibigan, hindi natutulog ang Diyos. Alam niya kung ano yung na-experience mo. Alam niya kung anong kabigatan mo or anong sitwasyon mo ngayon. Hindi yun lingid kay Lord dahil hindi siya natutulog na Diyos. Isang minuto bago po mag-alas 3:40 ng hapon. At this time, dadako po muna tayo sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo or tion sa pagpamalandong. Update nyo ako and padayon nyo lang i-send ang inyong mga prayer request. Na-receive ko ang inyong mga prayer request na tumaging padala via messages or messenger. Then hello kay Ate Jovita Dera, no, praying Ate Jovita sa normal deliveries ang imong daughter-in-law. And kay Kuya Jujin, the same time kay Ate Roda De Sales. Nakip natin na later sa atin niya prayer time. Sige, Salmo 35:11-18. So, nabasahan natin sa verse 11-12. Ang silingdera ni David sa verse 11 and 12, they reward me evil for good. Imbis nga ang rewards ang maayo niya nga binuhatan, maayo man, pero hindi. Lain ang balik sa iya. This is the heart of his complaint. Naghatag siya sang maayo, apang ang balik sa iya, hindi maayo. And this can happen in relationships today. Siguro sa imo man, no? Na-experiencear mo. Naghatag ka, apang ang balik sa imo, chismis pa, no? Imbis nga i-appreciate, bow, lahi ang pag-intindi sa imo nga ginhimo nga maayo. Nag-forgive ka, apang mas nasakitan ka pagid. You pray apang instead na pasalamat ang imo ma-receive, mas gin-down ka pagid. So, ini nga mga verses or na-experience ni David nag-remind sa aton that our obedience to God does not guarantee that everyone will treat us well. Doing good does not mean everyone will appreciate it. Alam nyo, ito din talaga yung struggle ko kasi ang ako niya love language ng ang ako niya receiving is words of affirmation. Nang kung medyo ma-down ko pag iba ang marinig ko ng mga words. So, imbis na ng mga affirmation or words of appreciation nan kung kalain niya word, nandong medyo ma-down ko. Pero diri si David, kanami isang reminder nga. Hindi tanan niya, ginahimo natin nga maayo, ang balik sa atin is appreciation. Sometimes people will misuse our kindness. Sometimes they will misunderstand our motives. Dunami man ang imo intention pay lain gali ang ano sa ila balik, no? Lain gali ang pagkaintindi nila sa imo ginhimo. Kaya ang kasakit nga na-feel ni David siling niya, to the sorrow of my soul. Though, ano gid siya, grabe gid ang pain nga na-experience niya. And
ang ginhimo ni David sa verse 13 to 14, kung balikan natin. David describes how he responded when these people were suffering. Nag-aayuno siya, nag-fasting pa siya. Kung may problema sila, sang nagpalapit sila kay David, grabe gid ang pagpangamuyo ni David. Grabe gid ang pag-treat nila sa ila nga daw brother and sister, friend, kapamilya. Amo ni ang kaluoy nga nang ginpabatsyag ni David sa ila. So, ano ang lesson nga matun-an natin diri? Doing good is still right even when people did not repay us. Yeah. Nga aman, because our goodness is ultimately an expression of God's character, not a transaction. Hindi kita magbulig sa iban kay tungod naga-expect kita sang return. But we love them. We help them because God first loved us. And God first helped us. Naging compassionate kita kay si Lord ang una naging compassionate sa atin. And so verse 15 to 16, nagbaliskad ang table diri. Ay makitaan mo, ang ginbuligan ni David, ang ginhibian niya, nagbalos sa iya sang hindi maayo. Mas kasakit pa hinoon ang ginbalos nila kay David. But in my adversity, sa panahon niya ako naluya, na down, nahihirapan, ang ginhimo nila, instead niya magbulig sila, aba, nagtipon-tipon pa sila, kagkadlawan si David. Nagburuligay sila para lang kalabanon si David. So imagine mo, amo nang matabo. No? Instead niya magbulig sila, they attack him. This is betrayal. Nang kung sa aton pa, sa Ilonggo pa, traidor, no? Or sa Tagalog, gintraidoran si David, gintaksilan, ginpagkanulo, no? Sabi gani, kung i-describe ni David ang behavior nila, they are hostile. So, ang lesson na matunan natin, not everyone who receives your kindness will remain faithful to you. So, sa karon sa mga nagapamati, no, himuon lang gid naton ang the best para kay Lord. Hindi kita mag-expect sang return sa iban kay minsan ang atan niya kindness, no, nga ginhatag sa ila, hindi amo man na ang magbalik sa aton, no. Kasi sometimes ining mga tao mag down sa aton. Pero kung ginhimo mo ina tanan para kay Lord, makasalig kita nga ara siya nga magbulig sa aton. There is a verse 17. Lord, how long? Amo ni ang language of lament ng Lord, hanggang kailan ba? Natutulog ka ba? Yung ganun na tanong, no? How long will this continue? And this prayer is very honest, no? Pwede ka man abing magsiling kay Lord. Lord, hanggang saan? O Lord, naamo niya ako na batsyagan. Hanggang saan? O Lord, naamo niya ako niya sitwasyon. You can tell God na, Lord, sakit na gid. Lord, I don't understand. Lord, why is this happening? Lord, how long? Kag abyan, God is really our
loving God, understanding, hindi siya ma-surprise kung amo nang imong prayer sa iya. Kaya sa verse 18, nag-change ang mood from pain to praise, no? Kung ano naton, kung mabasa naton, halin sa paghibi, bigla na lang nag-change ang mood ni David kag nagsili. Wow, thank you Lord, nagkanta-kanta na siya. No, kay sila niya gani. Sa gitna ng karamihan, kayo'y aking papurihan at pasasalamatan. Imagine mo, nagpamangkot pa siya, how long, Lord? And then bigla na lang, oh, thank you, Lord. We love you. We praise you. Ang mabala na. So, ano ang aton niya reflection, Dere? No. Kasi, matunan naton na we can cry and still worship. We can ask question and still trust. We can be wounded and still praise God. So Psalm 35 also points us toward Jesus. Kasi amo ning na-experience ni Jesus abiyan. Jesus experienced betrayal from someone within his own circle of disciples. Sili niyo pagani, isa diri sa akon yung mga disciple, isa sa mga close friend ko ang mag-deny sa akon. Isa sa mga close friend ko ang mag-tridor sa akon. And he experienced false accusation. He was mocked, he was rejected, and ultimately, he was crucified unjustly. Yet, anong respond ni Jesus? Nagbalos ba siya? Anong ginhimo niya dito sa Garden of Gethsemane? Nag-ampo siya. Not my will, Lord, but your will be done. He entrusted himself to the Father. Even from the cross, Jesus prayed for forgiveness. Siling niya, Lord, patawara sila kay wala sila nakabalo sa ilang ginhimo. This does not mean injustice is acceptable. It means that Christ shows us how to respond to evil without becoming evil ourselves. Kag ang suffering ni Jesus nag-remind sa aton that God can accomplish His greatest purposes through circumstances that appear to be defeat. Sa iban, do kaluluoy ka, down ka na. Sa atubangan sang tawo, defeated ka. Pero sa mata sang Ginoo, nagmadinalagon ka. Kay si Jesus, na-overcome niya ang evil, ang kamatayon dito sa cross sang Kalbaryo. So, abiyan, before kita mag-pray, tandaan mo, God sees the pain of betrayal. Nakitaan sang Ginoo ang pain niya ginaagyan mo sa buong. Kag pwede ka kapares kay David magpalapit dira sa Ginoo. Mga muyo, kag isugid tanan dira sa iya. Tanan niya ginabatsyag mo, tanan niya ginapagdaanan mo. Kay tandaan mo, ara siya handa nga magbulig sa imo. Sige, alas 3:52 ang aton nyo oras. Kag this time, updan nyo ako sa tion sang pagpangamuyo.

mangamuyo muyo kita. Dalaygon ka aga, mahigugmaon naman nga Dios. Gamhanan ka, kaglabaw ka sa tanan. So bunga hapon, paubos kami dira sa imo. Salamat gid, O Lord, sa imo nga mga pulong sa Salmo 35:11-18. Dere, kinpakita mo ang na-experience ni David. Masakitan siya. Gin-down siya. Naghimo siya sang maayo. Apang ang balos sa iya hindi man maayo. Siguro ang iban sa amon subong Ginoo amuman ang nabatsyagan. Amuman ang ginaagyan. Pero thank you nga gin-remind mo kami that you are our great and loving God na wala nagakatulog. Kitaan mo ang tanan. Kag ini nga mga nabatsyagan namon, ginapalapit namon dira sa imo. Ginasumbong namon dira sa imo kay balaan namon ikaw ang nakakita sang tanan. You are our just God, loving God, mighty God, sovereign God na in control sa tanan. Turuan niyo po kami, Panginoon, kagaya ni David, na magkaroon ng isang pusong marunong lumalapit sa iyo, marunong umiyak sa iyong harapan, ngunit marunong ding bumalik sa pagsamba at pagpapasalamat. Na sa gitna ng maraming pangyayari or sitwasyon sa buhay namin, ikaw pa rin ang aming paglilingkuran. Ikaw pa rin ang aming pasasalamatan at sasambahin. Dahil ikaw po ang aming pag-asa at kandungan. Panginoon, ngayong hapon, dinudulog po namin ang aming mga kapatiran. Una, nagpapasalamat po kami sa mga answered prayer na binigay niyo po sa amin, sa provision niyo po, sa inyong presensya, and even sa protection, sa guidance niyo po, sa inyong mga salita na sa araw-araw nag-encourage po sa amin. Thank you so much po. And this afternoon, patuloy naming idinudulog sa inyo ang aming mga kapatiran. Una, si Ate Roda De Sales, I pray sa kanyang kapatid Panginoon. Lord, nakita niyo po ang kanilang sitwasyon. Thank you sa kagalingan, sa provision na ibigay niyo po sa kanila na ikaw po yung mag-guide, even po yung mga doctor and yung gamot na iniinom ng kanyang kapatid na ma-experience niya po ang kagalingan na nagmumula po sa inyo. We pray also for Ate Jovita, yung kanyang daughter-in-law. We pray na safe po ang kanyang delivery today. Maging normal po at protect niyo po yung baby and also yung kanyang daughter-in-law. Thank you din po sa provision na pagkaloob niyo po sa kanila. Salamat na ikaw po ang Diyos na may control ng lahat. And let your will be done, Lord. We pray also for Kuya Jujin Lansagarita. Pagpapalain niyo po yung kanyang desire, Panginoon, ang bawat isa ay maglilingkod po sa inyo. And Lord, we pray for all our listeners and friends na meron pong mga concern physically. Thank you po sa pag-touch niyo po sa kanilang mga pangangatawan, nasa bahay man po sila ngayon, nasa hospital. Lord, hindi po madali. Kung physically, Panginoon, nagsasuffer po kami. Pero thank you, Father, na ikaw po ang Diyos na may lalang sa amin at may control sa lahat. Kaya dinudulog po namin. Thank you sa kagalingan. Pagkaloob niyo po sa bawat isa na physically down po ngayon. Emotionally, mentally, give us peace. Give us
comfort, lalo na yung mga kaibigan namin na nawalan po ng mahal sa buhay. Bisitahin niyo po sila ngayon. I-hug niyo po sila. And thank you sa provision na ipagkaloob niyo po sa kanila. And also, we pray sa mga tao na in-need din po ngayon financially. I pray for your provision. And also spiritually, Panginoon, yung mga nangangailangan po ng kalakasan, tulungan niyo po sila na ang bawat isa ay talagang magkaroon ng relasyon sa inyo una, magkaroon ng kaligtasan. And Lord, increase niyo po yung faith namin na anuman pong mga sitwasyon na dumarating sa buhay po namin, kami po ay magtitiwala lamang po sa inyo. We pray also, Lord God, ang lahat po ng mga kaibigan namin, tagapakinig, even ang FEBC family, pagpapalain niyo po. Thank you sa provision niyo po. At sa lahat po ng mga regional station, patuloy niyo pong gamitin na marami pa po ang ma-reach out, marami pa ang makarinig sa social media man po, sa radio man po, ng magandang balita ni Kristo. Thank you din po sa provision niyo. We pray for all our partners and friends. Pagpapalain niyo po sila, i-provide niyo po yung mga needs nila. At salamat at ano man po ang kanilang ipinagkaloob, ibalik niyo po sa kanila siksik, liglig at umaapaw po ng mga pagpapala. We pray also, O Lord, ang mga nabiktima po ngayon, lalo na doon sa Nepal, marami pong mga victim na naanod sa baha, missing pa, Lord God. Lord, hindi po madali ang kanila sitwasyon, but I pray na tulungan niyo po sila. Please comfort them and strengthen niyo po, Lord God, ang bawat isa. Ang mga nabiktima ng earthquake and calamity, mga pagbaha, Lord, ni-entrust po namin ito sa inyo. Lahat po ng concern dito sa Philippines, ang aming mga leaders, and even, Lord God, sa ibang bansa, Lord. Thank you na ang bawat isa, Panginoon, ay lalapit po sa inyo, magtitiwala po sa inyo, at magkaroon ng relasyon sa inyo. We praise you, we honor you, we love you, we thank you dahil lahat ng ito ay aming mailapit, maidulog po sa inyo. Ikaw lamang ang aming papurihan at pasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Abyan, ang ato niya oras, alas 4 na gid, kagtion na para ako magpaalam sa inyo. Thank you so much sa inyong nga pag-upod diri sa programa Pagpamalandong. Nakaupod ninyo ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Nga, nag-remind sa kada isa, anuman ang ato niya ginaagyan, no, kapares man kay David, no? Tandaan natin, people may change, people may fail, but God remains faithful. Ang Ginoo matutumgid sa atin kinabuhi. Sa ine ang programa Pagpamalandong, kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. God bless you and happy weekend sa tanan.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abyan, alas 4:05.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag saluwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.
1: Sagid ka, mayad-ayad, nga adlaw sang Biyernes. Sa bakodasig sang oras ta, no? Alas 4:05 doon na yun. Dayon bagulang, nag-alas 4:06 na. Kasta lang may kita, alas 4:30 abyan. Let us make the most of our time lang gid, no? Kaya sigid magligad ang inoras. Kumusta ka subong a Friday afternoon? Yara ikaw sa maayo nga kahimtang.
2: Iban pa.
1: Kami subong naman nga hapon sa aton panghapon nga balitaan kag ini nga mga concerns madangop naton sa pangamuyo. Kumusta ang weather dira sa inyong lugar? Diri sa Mindanao, particularly diri sa Coronadal, mainit ang panahon. Pero dito sa may Luzon area, kanselar gani sa klase kag opisina. Tungod kay para naman ang makusog ng mga pag-ulan. Wala sang lain nga panyempo. Pray naton mga kababayan dito sa may Luzon. Kamusta ka modera, Mami Presi? Please, na diga pamati si Mami Presi. Sa aton unang segment, diretso na kita sa aton nga action line.
2: Kag iban pa!
1: Makadamo-damo man kita ka impormasyon subong hapon.
4: Action line!
5: Ang City Veterinary Office sang Coronadal may ara sang anti-rabies vaccination sa Barangay Concepcion sa August 28 sa Puro Cortado, Quirino, kag Promito. Sa August 31 sa Puro Rizal, Bonifacio, Osmeña, Aguinaldo, kag Aquino.
4: Action! Line!
5: Ang National Grid Corporation of the Philippines may ara sang scheduled power interruption sa bahin sang Cotabato Province, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, South Cotabato kag Sultan Kodera. Sa August 30, 5 a.m. to 2 p.m. ang maapektuhan sa Socalco Calamansig Substation, 5 a.m. to 5:30 and 1:30 to 2 p.m. ang Cotelco Main, Bagontapay kag Tulunan Substation, Station, Majelco, Raja Silungan, Kuderat, Salbo kag Talayan Substation, sa Socoteco 1, Banga, Dahay, Lamsugod, Matulas kag Norala Substation, and sa Socalco, Dansuli, Dukay, Isulan, Dato Paglas kag Malipayon Substation.
4: Action! Line!
5: ang City Enro sang Coronadal may ara sang second batch sang basura barter program sa August 26 to 28 from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Old City Hall compound. Dala ang inyong mga limpyo kag properly sorted nga recyclable plastic waste and exchange sang bugas. Sino ang pwede makasali? Tanan nga mga constituents sang City of Coronadal. Ano klase nga mga waste ang pwede dalon? Shampoo sachet, packaging sang sabon, detergent sachet or refill packs, food sachet, kag tetra packs, and bubble wraps. Pwede nyo man dalon ang mga water bottles, soft drink bottles, kag juice bottles. Sa mga interesado, please bring your own reusable container, eco bag, or any clean container to carry your rice.
4: Action! Live!
5: Ginapahibalo para sa tanan nga member, consumer, owners sang Socotec 1 nga may ara sang Hybrid 47th Annual General Membership Assembly o AGMA sa Agosto 29, 2026, Sabado alas 7 sang aga via Facebook Live sa official FB page sang Socotec 1. Para sa online nga magparehistro kag sa iban pang updates, palihog bisitahon ang official FB page sang Socoteco 1 o sa website page www.socoteco-1.com.
4: Action! Live!
5: Ang Commission on Higher Education o TED Region 12 nag-anunsyar para sa opening sang application para sa scholarship program for coconut farmers and their families o COCHO for academic year 2026-2027. Ini nga scholarship opportunity available sa mga qualified kag deserving coconut farmers kag sa ilang pamilya nga nakarehistro sa idalom sang National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Ang deadline sa August 31. Sa tanan nga mga interesadong aplikante, pwede kong mag-submitar sa inyong application pinaagi sa online application portal sa link nga bit.ly/ched12gocho-ay2026-2027-application. Sa dugang nga impormasyon, please contact 0909-711-1264 or sa Facebook StuFaps Region 12.
4: Action! Live!
5: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
4: Action! Live!
5: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
4: Action! Live!
5: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? magparehistro lang sa RSBSA para maging kwalipikado sa libreng insurance, magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imuuma o kon panginabuhian.
1: Madamong asalamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.

0: Balita kag-iban pa.
1: Alas 4:15 sa aton nga pagpadayon, tamyawan ko anay da ang mga friends nga nakakonek via FB. Si John D. kag si Sis Bebs sa Kunticha Hilahos family dara sa Banga. Mayad-ayad nga pagpamati. And kay Nanay Lita, Pastor Jerry, dara sa may Namnama. Managga pamati. Mami Vilma, kumusta ka dara sa isulan? Anday Kuya June, kag pati Edna sa may sentrala, amo man kay Kuya June Manalo mandira. So man kanday Pastor Lolito Repaso dara sa Santo Niño sa Aladdin family. Mga friends naton sa Santo Niño Bethel Baptist Church. See you sa Sunday. Don service, gali ka mo sa Sunday, no? Tingwaan gid namon nga makaabot timprano.
0: Kag iban pa.
1: Sa aton nga pagpadayon, taga-antaligwa aton nga mga public, inspirasyon pang hapon. Tapos nagali kita sa public service announcement. Inspirasyon pang hapon naman, upod kay Pastor Jebo about sa pagpasalamat. Thank you ka na lang. Ari aton nga, asa ka pa segment.
2: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
3: Maraming tao ang hindi makuhang magpasalamat dahil pilit na gustong i-deserve ang anumang bagay na kanilang tatamasahin. Minsan tumatanggi sa tulong ng iba, hindi dahil sa nahihiya, kundi dahil either nagmamalaki o kaya naman ay sadyang ayaw ng libre. Hindi naman masama ang ayaw mo ng libre. Mahirap din naman kasi yung laging gusto ay libre at madalas nga ay nauuwi na sa pang-aabuso sa kabutihan ng ibang tao. Hindi din naman tama yung hindi tayo marunong tumanggap ng biyaya. Ang biyaya ay yung mga bagay na ibinibigay sa iyo nang walang bayad o walang kapalit. Libre nga talaga. Hindi kasi tayo maaaring makaranas ng mas magandang samahan kung walang tulungan. Sadyang maraming bagay ang maaaring mangyari sa ating buhay at hindi naman lahat ng ito ay dapat o kailangan nating haraping mag-isa o harapin ng walang kasama. Ang totoo, mas lalo nga natin na-appreciate ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong ginagamit niyang instrumento upang ang ating mga pangangailangan ay makatagpo. Kailangan lang maging maingat na yung taong tatanggapan mo ng tulong ay hindi yung tuso o maghahanap ng kapalit. At hindi rin dapat na maging kasanayan ang umasa sa iba. Ibang usapan kasi yung tulong sa panahon ng pangangailangan at iba yung nakaasa ka na sa tulong bagamat may mga pagkakataon na valid naman ang pangangailangan mo ng tulong ng iba. Ang sabi nga sa Galatia chapter 6 verse 10, kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ang pagtanggap ng tulong sa panahon ng lehitimong pangangailangan ay hindi dapat ikahiya. Idinisenyo naman talaga tayo ng Diyos upang kailanganin ang agapay ng bawat isa. Sa pamamagitan niyan ay lalong lumalalim ang relasyon natin sa isa't isa at mas na-appreciate natin ang mga taong nagsisilbing instrumento ng biyaya sa atin. Mamuhay din sa paraan na hindi lang ikaw ang nasa receiving end ng biyaya, kundi magiging instrumento din ng pagpapala. Sadyang nagbabago ang kalagayan ng tao. Minsan ikaw ang tumutulong at minsan naman ikaw ang nangangailangan ng tulong. Sa mga pagkakataong kailangan mo ng tulong at may nag-abot sa iyo nito, mag-thank you ka at huwag nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Ipagpasalamat mo ang taong naging pagpapala at idalangin ang patuloy niyang tagumpay. Sa panahong ikaw naman ang meron, maging sensitibo sa pangangailangan ng iba at manalangin maging daluyan at instrumento ng Diyos upang maging pagpapala sa iba. Mas nararamdaman natin ang pagmamahal ng Diyos kapag tayo ay handang maging instrumento niya. Kaya gawin ang tama at asa ka pa.
0: Balita kag iban pa.

0: Maayong hapon, Abyan. Yari ang mga balita para sa Sininga Biyernes, Agosto 28, 2026. Sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Gawayan Combatier. Sa balita lokal, mga PDL sa SCRDC nagpasundayag sang ila talento kag kultura sa pagselebrar sang Buwan ng Wika 2026. 27 ka barangay sa Coronadal nagtipon para sa Barangay Integrated Planning Workshop. Takurong nagpatigayon sang Vegetable Harvest Festival kag Summit 2026. Dar Sarangani naghatag sang makinariya pang agrikultura sa kooperatiba sa Jensan. Sa balita National House Panel gin susi ang 46.4 billion nga 2027 budget sang DOJ. 11 pilason duha ka estudyante ginbawian sang kabuhi sa road crash sa Batangas City. Sa balita sa luwas sang pungsod, isa ka Filipino na report nga missing sa mudslide sa Nepal. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Ginpakita sa mga persons deprived of liberty o PDL sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center o SCRDC ang ila mga talento kag pagpalangga sa kultura sang Pinoy sa pagselebrar sang Buwan ng Wika 2026 nga ginpatigayon sininga Webes. Paagi sa nagkalain-lain niya mga presentasyon, nagbinuligay kag nagpaindis-indis sa talento ang mga PDL sa pagkanta, pagsaot kag iban pa. Sunok kay Provincial Warden Barney Condes ang aktibidad ginpatigayon agod mahatagan ang mga PDL sang positibo kag mapuslanon nga mga hilikoton, mapauswag ang ila talento kag malikawan ang pagkabakante sa ila paminsaron samtang yara sa proseso sang rehabilitasyon. Pinpabutyag man ni Condes ang importansya sang nasambit nga programa sa pagpalig-on sang kumpiyansa sa kaugalingon sa mga PDL kag sa pagpakita nga mayara sila sang abilidad nga magbag-o kag makigbahin sa mga mahinundanon nga aktibidad. Sa pihak nga bahin, nagtililipon ang 27 ka barangay sa siyudad sang Coronadal para sa duha ka adlaw nga Barangay Integrated Planning Workshop nga ginpangunahan sang Department of the Interior and Local Government o DILG Coronadal. Ginpabutyag sa aktibidad ang importansya sang pag-integrate kag pagplano sang nagkalain-lain nga programa sang mga barangay, lakit na ang Barangay Peace and Order and Public Safety, Barangay Anti-Drug Abuse Council Plan, Health and Nutrition Action Plan, Solid Waste Management, Gender and Development, Disaster Risk Reduction and Management kag Socio-Economic and Agricultural Profile. Ginpahamtang man sa workshop ang mga representante sang kada barangay, lakip ang mga barangay kapitan, barangay secretary kag mga kagawad na may responsibilidad sa nagkalain-lain nga komitiba. Nagluwas sa mga lecture aktibo nga nagpartisipar ang mga partisipante sa workshop agud mas mahangpan kag mas mapatuman nila sang husto ang mga proseso sa pagplano kag importansya sini sa pagpauswag sang kada barangay. Pasuno kay City Local Government Operations Officer Jennifer Fernandez. Importante ang barangay development plan. Bangod isa ini ka instrumento sa pagtumod sang mga nagapanguna nga kinahanglanon kag problema sang barangay, lakip ang mga estratehiya kag intervensyon nga kinahanglan himuon para sa lokal nga pag-uswag. Ang masambit nga programa ginpatigayon kada tuig sang ahensya agod maripaso kag liwat matun-an ang mga pamaagi sa pagplano sa mga responsableng opisyal kag katapos sang barangay. Ginpatigayon sa Barangay Lancheta, siyudad sang Tacorong, ang Field to Table Farmers Field School Harvest Festival and Vegetable Summit 2026. Ginpatigayon sang Martes nga nagatinguha mapabakod ang produksyon kag pagnegosyo sang mga butanon sa siyudad sang Tacorong. Ginpatigayon ini sa pagpanguna sang City Government of Tacorong sa pakigangot sa Department of Agriculture kag gintambungan sang mga mangunguma, lokal ng mga opisyal kag representante halin sa sektor sang agrikultura. Kabahin sa aktibidad ang paglibot sa mga kalamnan sang mga nagtapos sa Farmers Field School nga may mga diskusyon parte sa mushroom production kag value adding sa mga utanon kag cooking contest nga nagamit sa mga harvest halin sa community garden sang Barangay Lancheta. Kaya man exhibit kag nagpakita sang nagkalain-lain nga teknolohiya kag produkto para sa agrikultura nga ginpresentar sa mga pribado nga sektor. Pagi sa nasambit nga aktibidad na palapnag ang ihibalo sa mga mangunguma, napakita ang lokal nga mga ani kag napauswag ang programa para sa mas produktibo kag sustainable nga urban kag peri-urban agriculture sa syudad. Inaexpektar nga ang mga inisyatibo makabulig sa pagpauswag sang panginabuhian sang mga mangunguma kag sa pagpaligon sang lokal nga sistema sang produksyon kag pagbaligya sang utanon sa syudad. Sa ulihi nga balita lokal, naghatag ang Department of Agrarian Reform o DAR sa Rangani Provincial Office sang nagkalain-lain nga makinarya kag kagamitan pang agrikultura sa Crismobile Multi-Purpose Cooperative o Crismobile MPC sa Batumelong, Tinagakan Agrarian Reform Community sa Gensan. Lakip sa kagamitan nga ginhatag ang mobile corn sheller nga may hand tractor, combined milling machine kag forage shredder nga ginaexpektar makabulig sa pagpauswag sang produksyon kag pagproseso sang mga produkto sang mga mangunguma. Paagi sa nasambit nga programa ginatinguhaan sang DAR nga mapadali ang pagproseso sang produkto, mapataas ang produksyon kag mapalapad pa ang serbisyo kag pagnegosyo nga oportunidad sang kooperatiba. Ang mga makinarya kabahin sang Climate Resilient Farm Productivity Support Program, Sustainable Livelihood Support sang DAR na naghahatag suporta sa mga lugar nga naapektuhan sang kalamidad. Ginpanumdom ni Marpo Eleonor Serra sang DAR Municipal Agrarian Reform Office sa Gensan sa mga miyembro sang kooperatiba nga tipanon kagamiton sang husto ang ginhatag nga kagamitan. Ipayag man niya ang importansya sang regular nga maintenance sang makinarya agud mapadayon ang kaepektibo kag mahuslan ini sang mas malawig nga tion. Nagpasalamat si Crismobile MPC Chairperson Montaser Dambong sa DAR pag nagpahayag sa ila panugyan nga gamiton sang responsable kag produktibo ang kagamitan para sa kaayuhan sa mga miyembro sang co-op. Suno sa DAR, kabahin ini sang padayon nga tinguha sang ahensya nga hindi lang maghatag sang duta sa benepisyaryo sang reforma sa agrikultura kundi maghatag man sang kinahanglanon nga suporta agud mangin mas produktibo sila kag makabaton sang mas mabakod kag mas malungtaron nga panginabuhian.
1: Balita Nasyonal.

Gin Susina sang House Committee on Appropriations ang 46.435 billion pesos nga pondo sang Department of Justice kag sang attached agency sini para sa tuig 2027. Ang nasambit nga budget equivalent sang 0.68% sang 7.2 trillion nga proposed national budget sang gobyerno para sa dason tuig. Sunod sa opisyal nga report sang DOJ, maayo ang performance sang ahensya sang nagligad tuig gani kinahanglan sini ang bastante nga pondo sa masunod nga tuig agud masiguro ang padayon kag maayo nga serbisyo sa publiko. Base sa report, naglabot sa 99.12% ang disposition rate sang National Prosecution Service sang 2025 samtang 90.84% naman ang prosecution success rate. Apang may pila ka attached agencies sang DOJ nga ginatubang ang pagnubo sang pondo, lakip ang Bureau of Immigration kag National Bureau of Investigation. Nabuhinan man sang gamay ang alokasyon para sa programa batok sa human trafficking, cybercrime, online sexual exploitation sang kabataan kag corrections. Lakip sa apektuhan ang proposed fund para sa compensation sa mga biktima. Alin sa una nga 19 million, ginduso ini nga magnubo sa 8 million. Sa subong natapos na sang House Committee on Appropriations ang initial nga pag-usisa sa pinaduso nga budget sang DOJ para sa 2027. Ginbawian sang kabuhi ang duha ka minor de edad samtang pilason ang 11 kaiban pa matapos sunod panadulaan preno ang wing van truck kag nagbangga sa pampasahero nga jeep sa National Highway sang Barangay Concepcion, Batangas City, Miyerkules sang hapon. Pahayag sang kapulisan ang duha nga ginbawian sang kabuhi estudyante kag residente sang Barangay Simlong, Batangas City. Payag sang kapulisan, gintestingan sang driver nga likawan ang salakyan nga yara sa unahan nga naguntat para maghatag ligwa sa motorista nga nagtabok sa kalsada. Naglikaw, suno pa sa oo ang truck apang nag-igo sa unahan nga bahin sini sa wala nga bahin sang Isuzu jeepney nga ginamanihon sang saka driver. Tabok ang jeep sa highway kagyara sa entrance ramp sang Eternal Garden sang natabo ang bangga.

Lansing. Madumduman nga natabo ang flash flood sa Bote Koshi kag Trisuli River sa Rasua. Man sa Nuwakot Dading kag Gorkha banda alas 8:30 sang gabi Miyerkules nga adlaw. Sa nasambit nga insidente, masobra 300 katawo na ang ginbawian sang kabuhi. Padala naman ang iban nga pungsod sang ila rescue teams para madasig nga mapangita ang mga na-missing bangod sa mudslide. Amoyad to ang madulong ang mga impormasyon sa aton balitaan dari sa balita kag iban pa. So, kag balita, Miga Joy Kawayan Combatier. Kasunod ang hudyat balita para sa dugang impormasyon kag sa aton paghukap sa 702 DZAS.

0: pag-ugnayan ng mga regional field office ng DA sa mga lokal na pamahalaan at disaster council para matiyak ang mabilis na pag-abot ng tulong sa mga apektadong sektor.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Pamilya ni dating Master Sergeant Orly Goteza, ginigipit umano ng mga di pa nakikilalang mga personalidad ayon kay Senador Rodante Marcoleta. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
2: Inihayag ni Senador Dante Marcoleta ang ginigipit umano ang pamilya ni dating Navy Master Sergeant Orly Goteza, ang dati umanong bodyguard ni dating Acobicol Party List Representative Zaldi Co., na isa sa mga umano'y nagdadamismo ng mali-maletang pera sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas na politiko. Ito ay ayon kay Senador Rodante Marcoleta. Batay sa kanyang Facebook post na kanyang ipinamamanage sa isang staff. Ang senador ay kasalukuyang nakapiit sa kulungan sa Payatas, Quezon City Jail dahil sa akusasyong tumanggap siya ng suhol umano na nakatulong sa kanyang pagkampanya sa pagtakbo bilang senador. Ang pahayag ni Marcoleta ay bilang reaksyon sa naging pagbawi ni Goteza ng kanyang sinumpaang salaysay sa Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang taon patungkol sa naturang usapin. Noon pa lamang ani Marcoleta ay may iba na umanong pinabasang salaysay kay Goteza at makaraay hindi na ito muling humarap sa naturang pagdinig. Anang senador, hindi bumaba ang tingin niya kay Goteza sa pag-atras nito sa kanyang unang salaysay sa Senado dahil marami anyang dinaanan ito at maaaring nadaramay ang pamilya nito upang huwag panindigan ang naunang pahayag. Sana lamang ani Marcoleta ay mabawi ang bilyong-bilyong pisong naibulsa umano ng ilang politiko. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nagpapatuloy ang pagpapalakas ng pamahalaan sa Technical Vocational Education and Training o TVET. Layunin nitong magkaroon ng oportunidad sa trabaho at kabuhayan ang mas maraming Pilipino. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang TVET ay mahalagang bigyang pansin dahil nagbibigay ito ng alternatibong landas sa mga nais magkaroon ng kasanayan at makahanap ng trabaho. Anya, ang Commission on Higher Education o CHED at Technical Education

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Bung Kafie Rota, ang pagkamaayos sang Ginoo. Programa nga ginadulot para sa Katribong Blaan diri sa Sok Sargent Region. Bung Kafie Rota, ang pagkamaayos sang Ginoo. Programa nga maghatag sang inspirasyon kag makabulig nga impormasyon para sa Tribong Blaan. Bung Kafie Rota, ang handom sang sininga programa nga mapaabot ang pagigugma kag pagkamaayos sang Dios para sa Tribong Blaan kag sa bugos nga katawhan. Bung Kafie Rota. Kag karon, yari si Brother Bert nga buhaya.

Coffee Flabby di Katsa to Digamo dad Sanet na to ti Bong Coffee Adwata. Yadagit to Bert Labuaya na ginyugudit nga oras gito programa, programa dad blaan, lingiyo dinili 1062 de XKI, amda di alas 5:30 kal alas 6:30 kada biyernes dini di 1062 de XKI, Barangay Morales, City of Coronadal, South Cotabato. Kamusta kagkahirod Sanet di panahon na ni? Kamusta gamo ko ti sabla gamo gumda natiga mo ni mo de eh loyo fanless ni mo yo pwede yo sdang kamo radio o pwede yo sa mag filming yo di Facebook ang nga value page 1062 de XKI na lingyo yo ni ito programa programa para di tribo blaan dan flanet di kreo filming yo di gito fiyo flabby di gamo afka fatko di gamo special greetings go kuti to darama to kilala to mag celebrate dali birthday ato ti afaflehaw duksot yo kutirad mag-celebrate dali anniversary falahaw yung digamo anniversary yo kudigamo kaswa kaskawing happy wedding de erigamo na simtorad mag-celebrate tamdarong fiesta de e dead flanekta de e dia at bangan dead flanekta de eri tubang a few flabby dikat sato digamo unakreon to ti abong kablay ko fasalamat ti dwata di ka few ni mo on dilawil go gira yun nun dad panahonan di gal to gula sikof di kanadwata di kilah kafaldam to di rad nalo to naredad ni mo to naredad yigito gal panghulag ba bay salamat di ka fidwata do gara yusen amna ito di gracia di kakdodwata di katsatu di gito ani panahon na ni dinirigito pasalamat at di dwatato ti afi gito

dan fenomenon la ti togagan kontrol don dan natural fenomenon na ni non dada iba-iba ang dahilan kung kan ko alminol gara tanon man la tectonic na non man ta deerad rasonan balo sa kufalmingeyo balita talubutangan ni sa to duto di Colombia no malakas na lindol 7.1 na 7.4 gara ta deerad building dito alba na yung previous bulan na to di Venezuela kula mali ko kamando na niya to to ti bong dito ka black fa salamat di ta di nimo dua ta ye ka blend ye kingatan lawil to dire ta halus kada linggo kada do non balita ta disgrasya bay gito ku tabogem lawil di orasan ni na tabog alam nawakan ko la bambleg bong pa salamat di dua ta do di kreen na tabu di lawil am na tabu ye do di ka few adwa ta di lawil to muna go special greetings am da der at da flande ko der to bang di tubing Grace Calvary Church dali pastor Danilo Malida and family, dali Pastora Linda Malida de, dali Pastora Jonavon Malida, dali Brother Junjun Malida de, to rad faithful de Tony para mag-serve di adwata. Kaman to, ti, salamat di lawil yo, di banle yo inspirasyon, di lawil of the wrong de adwata, di rad amda di rad nga, di falomnok, falomnok, kalto di rad tua, di na bless di lawil yo, fanless yung amo ni mo, do man nalo na ta kal panahonan ka ng mag-harvest to ayo bangaran ni mo to kula mag surrender to ula mag-iba po to kamandirad talaman ang linde eh created workers de di tubing Grace Calvary Church amda di music ministry to de magin na yirad tamdo Sunday school to rin narad flanet to gal palwa kada sabado linggo para mag-share nalo na ta di darama to flanet di gumawagan dala pastor Jello dala pastor dad tame kore nga dali brother Danilo Ugkal na iran nga ande ito ti Malgad dali pastora Pastor Jello Pastora Melody di ufadad darama to de Tubing Grace Calvary Church you volunteer na meet gamit lad watalawil la parat mabang di radama to tribo na radama saya salamat di gamulawil daro special mention ko dali brother Pastor Johnny Labuaya na Pastora Telma Labuaya no kamusta yo de few flabby di gamu de nakrirad tamdo nalud wata de barangay ko di barangay tubing dali pastor Lagsil de dali pastor Marang pastor Mario dali pastor Jimino dali pastor Yultinga di ufa de dad mabu at nalo adwata lay kuman ko fat do special greetings de di at bangan a Faith Calvary Church na pinamunuan nila pastora Dulos and family dali pastor Dali Groni salamat di dwata di lawil yo kreren members yo de kreren tamlo Sunday school the music ministry to the young people salamat de na patuloy tayong magpagamit sa Panginoon sa gawain dyan. Then, flan na kuri dwa tade di palian Calvary Church dahil pastura Espiritu and Family na sinamahan din dyan ni Pastor Johnny Labuaya at ni Pastora Junjun Malida. A few a flabby di katsato di gamo dahil Pastor Sahagon, no? Dahil Pastor Roger Baton di Eridungang Lehek, dahil Pastor Robert Sumali, then flan na ito din di Barriot, dahil Pastor Mario Bukong, dahil Pastor Cornelio, dahil Pastor Chito Dalimbang, Pastor Giban din di Barriot. Ah. Nung plano ko mag bisita tadi edigamo pastor one of these days makakapasyal tayo diyan no patuloy lang yung ating paggawa sa Panginoon di kreerad blaan workers falminge di whole south central Mindanao di whole south Cotabato kuti sa blagum na iyo feel flabby di gamo no may mga nagapamati man sa aton kung kaisa mga principals sa mga upunta mga supervisors nagapaabot sa ila nga i-greet ko no sila sa tanan nga nagapamati sa aton sa DepEd South Cotabato family naton mayong hapon gid sa inyo tanan mga district supervisors mga education programs po supervisors, upunta sa division office, mga teachers naton, principals naton sa field, mga ginikanan naton, kagtanan nga nagapamati sa aton subong nga mga non-IP, mayad-mayad, no? Mayad-ayad gin nga hapon sa inyo tanan. Good afternoon, magandang hapon, feel flabby, di kat sa to, di gito, dal flanek. Aniri ka flabby na ni, nun gito, san pala, san do, san fila, bamlego gamo, updates, ano ba yung mga maiinit na iso sa buong mundo, sa mga buwan na ito, pang politika natin, ano ang mga DepEd at saka issue sa DepEd at saka party di ka-flow auto di duwata, alright, plus ato so kumusta gagkare I hope a few ni mo de, no, napansin natin ngayon na medyo tumaas ulit yung presyo ng ating mga gasolina ang gatong, dugareta, deri sa gitang silangan, no, na natili kasing mataas yung tensyon, patuloy ang labanan at tensyon sa Gaza sa Lebanon, sa Syria, sa Iran,
doon na niya.

May mga bagong ulat ng Israeli airstrikes habang nagpapatuloy ang humanitarian crisis. Samantala, mananatiling malaking isyu ang Strait of Hormuz kung saan may magkakasalungat na pahayag ang US at ang Iran tungkol sa kontrol at pagbubukas ng mahalagang daanan ng langis. Mahal statement US sa pamagitan ni President Trump, le mahal statement Iran. Aya kaya Iran, dahil total mag-control ay eh. Sa Dubu Hormuz, explain talaga mo din mo nabutangan na to. Ito yung isa sa pinakamahalagang dagat na kung saan dyan dumaan ang mga barko, mga komersyal, mamalbang barko para hahakot ng langis at mag-supply sa buong mundo kasali tayo sa Pilipinas at saka ang Asia. Samantalang, kaya President Ronald Trump ng Amerika ay may total control sila dito. Pero gusto naman ang Iran, sila ang may total control na reufan kahalabumba ko nyo. So magkasalungat yung kanilang statements. Kaya ang resulta, digito, apektado tayo. Kung napapansin ninyo, ang data gasolina, syempre, naturalmente, pag tumaas ang gasolina, kreurad basic commodity story, palingke, bigas, asukal, mga tinapa, kreun na eh, no? Pati pamasahi, kreun, magtaas. Doon na eh, sitwasyon, di klamang walo. Pangalawa yung Ukraine-Russia, no? Patuloy pa rin yung mga drone attacks dyan. Patuloy ang matinding pag-atake gamit ang drones. Yung manla drones ay eh. Iyon muna butangan na to. Anisen Lomfayang ba? Lomfayang ay ito kay makinaya katloron drone na nun nabun bomba yung manla kamikaze drone. Mag-dive siya doon. Wala namang nawawala. Konting halaga lang. So puputok yung drone. Bomba na rin yun. Kabilang sa mga nakaraang araw na pinakamalalang incident ang Ukraine drone attack sa Nizhny Camps, Russia na iniulat na ikinamatay ng hindi bababa sa 13 katao. So malos, ani Ukraine di Russia doon na niye, naturalmente noon bong ipikton di klamang banwa. Pangatlo, ye sa to mantaga di sa to duto, noon bong linol di ere sa India, no? Isang 5.5 magnitude na lindol, ang tumama sa Leh, Ladakh ngayong noong August 13. Sa unang ulat, wala pang naiulat na malaking pinsala o kaswa. Samantalang, iyo talubutangan to, mantagamo, isang malakas na lindol ang tumama sa Colombia, iyo sa tuto, di Venezuela. So, doon na niya ang mga pangyayari sa buong mundo na dapat alamin natin kasi nakaka-epekto rin naman sa ating sitwasyon. Na Dairy Oman, sumfuleto rin niya di Middle East, Dairy Oman, yung oil spill, umabot sa mainland coast. Gara yung oil spill niya, yung gatong, krudo, amkok, dairy mahin. No, isang tanker kasi yung na-stranded sa baybayin ng Oman ang nagdulot ng oil spill na umabot na sa mainland beaches natin dyan sa Oman na nagdudulot ng pangamba sa marine environment at coastal community. Siyempre, iralag, dalele gumautan di arimahin, apektado, ayumahin. Kung ganito kita rin ni Pilipinas, nandang sitwasyon din ni like itong suspension ng klase doon sa part ng Luzon. Kasi ayumanta nun na habagat din nun, tas panahon ba? Brun bagyon, patuloy ang epekto ng habagat at mga bagyo, yung cyclonic system sa bansa. Gina, no, may mga nakita tayo sa YouTube, sa balita, iran nga maging ulo to the part of Luzon at Johala di Dunok, nun fat la na hanggang ngayon, hindi pa nakikita. Tama di gito, iran nga tara sa bahay pa lang, disiplinado na yung mga bata bago pumunta ng school. Then, ilang LGU na nagsuspend din ng in-person classes ngayong August 13 dahil sa kondisyon ng panahon, iniulat din yan sa balita sa mga local TV station. Lingayo din, no? 3.7 million tao ang naaptuhan ng habagat at mga cyclone, yung mga bagyo na yan. Taman, doon na niya. Okay, balik pa tayo. Di Pilipinas, ano pa? Issue ng maritime at defense developments. Patuloy ding pinag-uusapan ang pagpapalakas ng defense capabilities ng Pilipinas. Ayun sa pinakamalaking dapat bantayan ngayon. So, yan, tandaan natin. Ibig sabihin, ito, diniri Pilipinas, diirada issue to. Radda sitwasyon kaman gito galta mantigamo gito na Florida bata hindi naman pwede na hindi tayo maapektuhan kasi nasa Pilipinas tayo by nandun pa rin yung joy ng ating spirit nandun pa yung kagalakan natin sa Panginoon kasi alam natin nun bata to may Panginoon na nagko-control sa lahat. So doon na eh ang mga malalaking international at saka local issues na dapat nating alamin kaman gito madalas kong sinasabi sa inyo lotos dasal ang pag
pag-asa natin na tunay ay nasa Panginoon. Kaya, Dad Flanek, habang may panahon pa na gumawa para sa Panginoon, kung ano ang maiambag mo sa gawain ng Panginoon, kung preaching, praise the Lord. Kung naglilingkod ka, tumutulong ka, nag-pray ka para sa gawain, sa mga mananampalataya, sa mga missionary, sa mga workers, local at saka international, tuuti bong ministry, malaking bagay na yan sa gawain ng Panginoon. No? Kaman tuuti, importante, so halos kada linggo, no? Kada linggo, di klamang banwe, no? Dadalminol de e. Isa pa naman sa sign na pinangako na nandoon, no? Sa simula ng mga paghihirap na sinasabi sa Matthew chapter 24, ay yung lindol, paglilindol. Nung nakaraan, sa Japan, malakas din ang lindol. Tapos, sa Malfabi, dinirigito, lealminol din e. So, yun. Gablaan na ninito ito. Adi Rom, na ko rin di, giyag ko galaba ko, di DepEd South Cotabato. Kaman, tota concern di education, human capital kasi, kapital ng bansa natin yung mga kabataan. Kaya kung titingnan ninyo yung budget na ang buong Pilipinas, pinakamalaking budget yung edukasyon. Kasi human capital, ang kinabukasan ng bansa natin, nandyan sa mga kabataan. Pero papaano na lang kung baya, tola, lalaki sila, magtanda sila, ganyan pa rin yung kanilang, yung pag-value nila nawawala. So, importante. Gitoran to a, especially Gitoran Florid, wata. Biblical yun eh. Mag-ministry tayo sa ibang tao, sa ibang lugar. Unahon taan ay ang atong dapug. Unahon taan ay mga kabataan ta. Ang panimalay ta. Kung pwede, unahon taan ay ang Jerusalem naton, which is ang aton nga panimalay. Dalhon ta ang mga kabataan ta. Gagmay pa ang mga kabataan, i-introduce na naton sila sa ila ang pagkamayo sang Ginoo. I-istorya naton sa ila ang mga miracles. Paano tumabok si Moses kag mga Israelites sa Red Sea? Paano si Joshua na nagtagumpay? Paano si Gideon na nagtagumpay sa pamamagitan lang ng pag-blow sang trumpet? Doon na niya. Okay, ano ba ang mga issues sang DepEd naton karon nga naka-apekto sa aton, no? Unang-una, nandun pa rin yung kakulangan ng classroom. Isa pa rin sa pinakamalaking problema ang classroom shortage. Ayon sa EDCOM 2, malapit ng 165,000 classroom ang backlog or kulang na maaaring magresulta sa malalaking klase at double or triple shifts. Fabi, ay talubutangan na to, nagrepresent tayo ng superintendent natin, kasama natin yung DRR ng province, si Sir Rolly Aquino yata yun, at saka mga kasamahan niya, at saka taga DSWD. Pinag-aralan natin, no, kung paano pa matulungan maliban sa mga barangay, yung mga bahay ng damage. Kay Nundad School to, saan may mga school building po tayong nasira. So, yun, humihingi sila ng validated data galing sa DepEd sa amin. Then, titingnan nila kung paano nila matulungan yung school. Nundad, may mga classrooms kasi tayo may damages, may mga sira. So, kailangan i-repair, hindi naman pwede papasukan natin yon. Risgo sa buhay ng teachers at sa mga kabataan natin. Kaya ngayon, yakayaan man, mas nadagdagan yung kakulangan ng school building sa ating lugar, sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa probinsya ng Timog or South Cotabato. Pangalawang mabigat na issue del Flanek, animanta learning gaps at mababang academic performance. Umdana ba? Mahina? Dan nga to. Mahina ay yung performance. Totoo, dira dahilanan na yasan. Patuloy na hamon ang pagpapataas ng learning outcomes, lalo na sa reading, mathematics, sa science, at iba pang foundational skills, kasama sa mga hakbang ng DepEd, yung assessment at academic recovery programs. Nundad activities ni mo DepEd, nundad dali intervention, dira ni mo to para nandaran nga to, makahabol sila, hindi sila late, may mga competences na kailangan. Ganun din ang mga teachers natin. May mga intervention kaming ginawa. Balo di dad principals sa within fact. Amda di Merkulis, Amartis, Merkulis, Wibis. Anun dad seminar mi di rad principal ta diniri South Cotabato. Although pinili lang namin sila. At next week, may mga upcoming trainings pa para sa mga school heads natin na pinili lang din. So doon na naye. Then pangatlong issue ng DepEd ay manta teacher workload. Maliban di katdo rad teachers, maliban sa kanilang pagtuturo, may mga tinatawag tayong ancillary mga functions ng mga teachers natin. May mga administrative officer tayo at saka ongoing yung proseso ng pag-hire natin ng PDO-1, ng administrative officer 2, at saka nasalup na yung memorandum ng guidance, no? Doon na nayarad no to. Kasi para makakatulong sa mga teachers natin. Mantagamo ginala, tilo tamdo ayo galabag teacher, min
minsan siya pa ang pulis, si teacher pa ang security guard, si teacher pa ang janitor, si teacher pa ang yaya ng mga anak natin doon na iye. Concern pa rin ang workload ng mga guro, kaya may mga hakbang at pagsusuri sa implementasyon ng teacher workload policies. Kabilang ang pagtingin kung napapawasan ng non-teaching task ng teachers. Doon na niya, dadflanek, kaman man tagamugin, tuloy-tuloy, ayoke mo, deped kanundad mga intervention na pamamaraan para makakatulong naman sa mga teachers. Siyempre, kung busy masyado si teachers, apektado ang pagtuturo. Kung apektado ang kanyang pagtuturo kasi marami pa siyang ginagawa, apektado rin yung performance niya sa performance ng mga kabataan. Doon na niya. Agag fat issue, yung pagpapatupad ng revised K-12 curriculum. I-re-revise yan, patuloy yung training ng mga teachers natin para sa revised curriculum, kabilang ang grade 6, grade 9, at saka grade 10 levels natin. Mahalaga ang sapat na training, learning resources, at malinaw na implementasyon guidelines na dapat susundin ng mga teachers natin. Nandyan pa rin yung human tarigamo mo na to, pag-strengthen natin ang senior high school, learning continuity kapag may kalamidad. Doon na niya, Falfabi, yung isang DRRM, MDRIM ng isang lugar dito sa South Cotabato, kasali doon sa meeting, sinabi niya sa amin, ano ba ang plano din DepEd? It's a tuwing may mga lindol, may mga kulangan sa classroom, humiingi daw kami ng tulong sa kanila. Doon na niya, man ko rin kanan, nasa saligang batas kasi yan na si local government, si budget ni mayor ng provincial government ay maglalaan sila or mag-allocate sila para kay DepEd. So, doon na ito, ito importante ni Dr. Flanek. Kung suknundad kalamidad sen, nun plano DepEd na tuloy pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung pagtuturo sa mga kabataan. Kung may bagyo, kung may lindol, may mga pamamaraan. Ito yung dahilan noon sokandaan ni Manta Learning Continuity Plan ni ay pag may konting problema lang, wala ng klase. Pero dapat meron pa rin yan, may intervention. Then, importante yung mental health at child protection to. Kabilang sa kasalukuyang concerns, ang psychological support, safe learning environments, bullying prevention, and child protection. Kasi may mga division na nagpapatupad na ng localized mental health referral system at iba pang intervention. Tsaka lastly, itong digital readiness at access sa technology. Gara to, lingayo yung man la AI, no? Tanggap na namin, bahagi ng buhay natin yung AI. Yan, may dapat ito pang ibang issue kagaya ng may solusyon na dapat. Mas mabilis na pag classroom construction, pagbabawas ng administrative workload ng mga guro, mas targeted na reading at numeracy at intervention, sapat at tuloy-tuloy na teacher training, mas maayos na mental health protection services, pagpapalakas ng disaster preparedness at alternative learning delivery, saka mas magandang access sa internet, device at digital learning materials. Sa makatwid, yakayaan man sa madaling salita, ang pinakamalaking hamon di DepEd Latin Lorini di South Cotabato, Latin Law din ni Region 12 at buong Pilipinas ngayon ay hindi lamang access sa education kundi ang pagtiyak na ang bawat bata ay may ligtas na paaralan, sapat na classroom at guro, mahusay na learning materials at dekalidad na pagtuturo. So doon na ni Red Flanek that updates na that issues and concerns asyerta digamo amda digami di Department of Education Latin Law di South Cotabato Latin Law di Region 12 but Department of Education to di buong Pilipinas.

May not be related by blood, pero we belong to one great family, which is the family of God, and God is our Father. So, muna, nagatawag kita brothers and sisters, no? Kay mag-utod kita sa Espiritu. Na, so, relasyon sa utod ta sa Espiritu, ano ang guidance sang Biblia na hanungod sina. Isa pagid nga malabot naton subong nga hapon, ano yang aton nga relasyon, how are we going to deal with our enemies? Okay, kay tindig na ito at malikawan. Bisan ano kakabutanan nga Kristuanon. bisan ano kakaugdang bisan ano kakapeace loving nga klase sang tawo Kristuhanon ka man, may kaaway kagid. May kaaway kagid, no? Even kuno the meekest person on earth, he still have his enemies. Kabalo ka mo sa Bible, may isa diri ka Bible character nga gin-describe nga he is the meekest person on the earth during his time. Siya ang pinakaugdang. Siya ang pinakamapinaubusong. Siya ang pinakamapinisinsyahon nga klase sang tao during his time. Balo ka mo to, sinuna? Si Moses. Pero you will be surprised. Magyan ta na karon nga even Moses has his own enemies. No? Oo, tiya mo na nga conflict is inevitable for us Christians. Kung huwag kagid man konflikto sa utod mo, sa kaaway mo, piyo, may konflikto kagid. No? Tiya, ito na istoryahan karon. How are we going to deal with this? No? Ang atong natawag lang relasyon sa tagsa kagisa. But first of all, ang aton pundasyon sa aton pag-istoryahan ay, okay, it's taken from the book of Matthew, chapter 22, verses 37 to 40. Halin ini mismo sa pulong sang aton Ginoo. Halin ini mismo sa baba sang aton Ginoo. Siya gidyang naghambal sini. Matthew 22 sa mga Bibles tad-tod, 37 verse 40. Tiara na. O sige. First book of the New Testament to da. Sa English nga Bible nagasiling, Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and the great commandment. So ang pinakuno kadako nga sugo gali nga ginhambal sang aton Ginoo, among all other commandments, among higugmaon ta ang Dios, ang Ginoo naton, aton Dios, sa bugos naton nga tagipusoon, sa bugos ta nga kalag, kag sa bugos ta nga panghunahuna. And the second is like unto it, verse 39, chapter 22, Matthew, thou shalt love thy neighbor as thyself. Ang second great commandment, igugmaon ta ang aton nga isig katawo, subong sang pagigugmata sang aton kogalingon. On these two commandments hang all the laws and the prophet. Okay? So, when we ask what is the greatest commandment, two were given by the Lord Jesus Christ. First of all, ang great commandment is to love the Lord your God. Una ang Diyos. Okay? Kag ang ikaduha, among higugmaon ta man ang aton isig katawo. Okay? Ti kay kung ginahigugma ta ang Dios sa bugos ta nga tagipusoon. Of course, number one dira ang first provision nga daan sang Ten Commandments, thou shalt have no other gods before me. So ina matuman tagid na. Alang-alang man nga ginahigugma ta ang Dios, tapos masimba kita sa iba nga Dios, no? So, una gid na, no? Tapos, ang ikaduha, namuneng thou shalt love thy neighbor as thyself. Kaya kung ginahigugma mo ang imo neighbor, syempre, hindi ka magpatay. Di ba? Mo ng provision, dira? Hindi ka magkaibog sa sawas ang imo nga neighbor. Hindi ka mangawat. Okay?
na hindi ka maghambal siyang malain.

0: Award sa imong isig katawo kung ginahigugma mo siya. Sabi niyo, Tod, if we have to study the scripture, makita naton nga all of these commandments from the Old Testament, kasi ang Ten Commandments siya, Tod, ako lang na saya, inang capsulized na siya, panawag, kumbaga, inang tingob ina nga provision, no, generic ina nga provision of other commandments recorded in the Bible. Kumbaga, gin butang lang, gin ano panawag naton, sina nga ilonggo mga utod, gin isa bala, gin capsulize, gin compress, okay, hindi magyapon ilonggo, no, gin compress lang ang mga commandments nga damo into 10 commandments. And the fulfillment of it comes first of all when we love the Lord, our God. Second, when we love our neighbor. Hindi ko man pwede i-dispalko kag scam si utod mo kung ginahigugma mo siya. Hindi man pwede himuan mo lain ang tao kung ginahigugma mo siya. No? Kaga muna, above all, siling ko kagaina, hindi man pwede na magsimba ka sa iban nga Diyos-Diyos. Iti akigid yung Ginoo sina, yung Ginoo maimon mo. Magsimba ka sa ibang Diyos-Diyos kung ginahigugma mong Ginoo. Okay? Iti karon, makadto kita first of all sa atong istoryahan, kayining aton Matthew 22:37-40, ano lang ni aton ni nga basis, no? Aton ining teksto sa aton pag-istoryahanay. Ang aton relasyon toward sa aton utod. Okay? So, ini, hindi lamang ini utod nga biological nga utod, kundi utod sa espiritu. Meaning to say, mga utod, parihas tang Kristohanon. That's why, even sa paghambal ko, subong katawag ko sa inyo nga utod. Kaya, kung ikaw tuntuod nga Kristohanon, we belong to one family, no? So, hindi lamang ini confined sa aton nga biological nga utod. Mag-ulutod ka mo sa amay kag sa iloy, so biological ka mo nga mag-ulutod, kundi nag-refer ini sa kabilugan balang utod naton sa espiritu. Di ang number one gidira ya ang ginahambas ang Bible nga we must love our brother. Igog maunta ang utod ta, no? Kay ti ang 1 John chapter 4 verses 20-21 nagasiling, kung ang tao nagasiling ginahigugma ko ang Diyos, dason akig kaya kung may kaugot ikaw, kung may kaakig ikaw sa imong utod, ti ikaw gabinutig. Nagabinutig ikaw. So yun ang tao, balagasiling nga igugma ko ang Diyos, pero ugot-ugot siya kag akig siya sa utod niya. Anti siling ni John Dere, gabinutig na siya. Kay paano mo kuno mahigugmang imong utod nga makita mo gani ti hindi ka gani kahigugma sa utod mo nga makita mo, ayan pa sa Dios nga hindi mo makita. No, so number one gigali nga basis ang aton nga relasyon towards sa aton mga utod sa espiritu, ang mga higugmaon ta sila, batuno naton sila, no? Kay ang siling gani diriyo, and this is the commandment have we from him, that he who loves God love his brother also. Hindi tayo makapretentod nga love tagid si Lord tapos akig kaya sa utod mo. That is plain pretension, and that is the sin of hypocrisy, nang pagpakuno-kuno bla. No? Himo ginahigugma mo ang Diyos, kaya akig ka tayo sa utod mo. Ilabi na gid nga wala man bala rason. Ito, hindi ka lang gidya kauyon sa iya. So, ang Bible kasi link, nagabinutig ikaw. Okay. Kabalo ka mo, Tod. Bisan mga Kristuhano na kita, ang ginatawag nga offense bala. Hindi tagi na malikawan. Most especially in the context ng aton simbahan, inaigakatabo na to, common inaigakatabo, agakatabo ina sa tanang kasimbahanan. Hindi tanay ito malikawan nga may offense gina kung kisawan siya na, well, Kay bisan gani sa aton mismo ya nga pamilya nga magulutod kita ya sa mga sa biological siblings balay mga utod. Hindi mo na malikawan. May konflikto gina. Once in a while ara ina. So kung inagakatabo sa aton biological nga family, how much more sa aton nga being a family of God. Wala asang simbahan tod nga ang pag-inopdanay siyang membro, pastor, unog pangabudlay, perpekto, hindi kita kakita sina. Nga ah. Tingin number one, lain-lain kita tod kultura mo. Amo ni pirmi ginahambal kuman sa amon simbahan, lain-lain kita kultura. Hindi ta mapasunod ang iban sa aton personalidad. Dira kung kisa nag-crear, nag-create inasang konflikto. Dira gahalin kung kisa ang pagkadi, pagdi-intindihanay. Dira nagahalin kung kisa ang pagpangduha-duha. Yeah. Lain-lain ang atong kultura. Lain-lain ang atong personalidad. So, amuna nga, offense is inevitable. No matter how good a Christian you are or we are. The other night, kailan tao ko diri sa Biblia ko, kag nakita ko diri bilang account ni Pablo, kag ni Barnabas. These are two great men of God. Kag they have the same passion. Amo ang ginatawag ng missionary work. No? But there was a time nga ining duha ka Diyos noon ng mga tao, nagkonflikto mo. Nagkonflikto sila bangod nga si Pablo gusto yaya si John Mark ibilin sa second missionary journey, si Barnabas ya gusto ya dalawang yapon si John Mark, kag amo lang to mga utod nga minor nga butang nga nag-create ang conflict between two godly men. Kag you will be surprised because in the book of Acts it says and the contention between them was so intense. Halos guro mapadapatay sila sang kamot, no? Halos guro masumbagaan na sila nga duha. Imagine ang senaryo. Duha ka mga, ano ni? Duha ka seasoned ng mga alagad siyang ginawa. And yet they have conflict. May konflikto. So muna ganito, again, let me say this. Conflict is inevitable. And it comes in many forms sa aton simbahan. Okay? Kung kisa hindi mag-intindihan ay sa konsepto, kung kisa hindi mag-intindihan ay sa ideya, sa madamo lang gid ng mga butang. No? So, muna nga, ang aton ihambal, subong nga hapon, muna nga, we should learn to forgive because offense is inevitable. Magtuon kita nga maghatag ligwa sa isa. Subong sila man, maghatag man ligwa sa aton. Kag kung may diferensya, magtuon kita mangayo patawad, and at the same time magtuon kita magpatawad sa iban. Okay, amo ginaiya ang ginhambal ni Pablo diri sa Colossus 3:13 nga naghambal siya sa English, no? Forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Magtuon kita, magbatas kita sa isa kag isa. Meaning mga utod, maghatag bala kita ligwa. No? Kung may makita kita nga diferensya, hindi kita dason dali-dali maghukom, hindi kita dali-dali mag panawag siya ni magkundinar, no? Palawigon tagid ang aton panguna-una, no? Forbear one another, magbatas kita, tapos magpatawaday sa isa kag isa. Kung may isa nga may kaawayon sa isa, subong nga si Kristo nagpatawad, di kinanglan patawad man ta. Amo nang Colossus 3:13. Ang word bala dira nga forbear, no? Ang ilan tao ko ding iban ko nga synonyms ina o kon parihas nga tinaga. Lain nga tinaga pero para siyang meaning, the word forbear is be gentle. Be gentle, magmaugdang kita. Be tolerant. Kabalo kita maghatag ligwa anay, hindi anay magpadali dali, daso daso. Hukman ta dason akigan ta si utod ta. Kay waay kita nakahibalo sang sina nga sirkonstansya kag wala kita knowledge regarding sina. So kinanglan magtuon kita anay magpanilag, na? So be tolerant and namian pagig ko sang isa ka translation kay nagasiling don't get angry easily. Or don't get angry right away. Hindi ka dason mangakig. Kung kisa ka damo sang relasyonis nga nagakabugto, damo sang relasyonis, broken relationships nga bangod kung kisa kadasig sa aton maghukom. Ikaduha, kadali kita mangakig. Dali kita mangakig. So exercise the fruit of the spirit. Exercise na ng love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, temperance. Aton ina-exercise in terms sa aton relasyon sa parihas na nga utod na Kristohanon. Again, don't get angry easily. Kung kisa may mabuyan si utod na tinaga sa aton, kung kisa may ara ginayatod nga bisan mga lahog-lahog bla, may ara tao yung nga forgive me to use the word kutos. Hindi mo siya malahogan. Di mo yung kilala kita nga kanami na sila yung maglahog. Grabe na. Yaka, misa daw ka offensive pa bala mga utod sa mga jokes out. Pero kung ibalik mo sa ila, mangutos. Mangutos mga akig. No? Di kabudlay siya na adjason nga klase personalidad. No? Kanami bila maghatag sang ano sunlog sa iban, pero once nga sila masunlogan ay kadali sila ma-offend. So muna gid ginambas ang Biblia, no? Forbear, be gentle, be tolerant, do not get angry easily. What else? Anong imuo naton in our relationship towards our brother? Ang Galatians chapter 6 verse 2 katahom sininga dinalan sang kasulatan sa English gasiling bury one another's burden and so fulfill the law of Christ. Magbinuligay kamo sa tion sang inyo kabudlayan kasin uni ginahambal sa mga tumuluon ni sa ato nitud nga mga Kristohano. Again, we may not be related by blood, but we are related in spirit. Why? Because we belong to one great family of God. And God is our Father. Galatians chapter 6 verse 2, bury one another's burden. Magbinuligay ka mo sa tinion sang kasisitan, sa tinion sang kabudlayan, magtuon kita nga magbulig sa aton utod. Nga, ang siling dire and so fulfill the law of Christ. Amo galing ng kasuguan sang Ginoo na kita nga Kristohanon magigugmanay sa tagsa kag isa, magdinumdumanay sa timion sang kabudlayan. Amo nang siling sang Book of Romans, rejoice with them that do rejoice, no? Weep with them that weep. Be kindly affection one to another with brotherly love, in honor preferring one another. Di grabe na ka. These are very strong words nga ginhambal ni Pablo. Kung may gahibi, kung hibi ka man, updan mo siya sa iya kasakit. Kaysa tinion sang kasadya kag sa kahamungayaan, hindi amang ka na malipatan. No? Rejoice with them that do rejoice. Okay? With brotherly love. No? Nga gugma nga iya sang utod ipahayag naton. Kung may dalayawon, kung may mga butang commendable nga natabo, unahang iban, ulihi ka lang. Unahang iban, kung may dalayawon lang nga butang, may mga accomplishment, may mga butang nga worth nga dayawon, iunahang iban. Amo nang hambal ni Pablo, no? In honor preferring one another. Oo. Tipo ulihi ka lang, ah. Bisan ikaw patong nagubra. Dasun may nagsiling, ay katahom siniho. Sino nagubra siniman? Eh, ikaw nagubra sina. Pero unahan ay dayang iba natin si utod. Ihatag mo mula sa iyang kadayawan. Grabe, no? So, muna galing kabuhi nga Kristohanon. And you know, it is kahapos lang ito, dihambal mo. Samtang gahambal ko subong. Even sa akong kagalingon ko, kahapos lang sinihambal. Pero in reality, Todd, kung sa kabudlay gaya sini, kaya nga, in honor preferring one another, kung may dalayawon, kinanglan ako giduna dayawon, kaya ako nag-ubrush na. Ha? Ako nag-ubrush na. Karon iban ang dayawon. Pero ang Biblia gasiling, una si Utod. Gabi, no? Sa amuning gusto, gali isang Ginoo sa aton. Ngayon, aton himuon, in terms sa aton nga relasyon sa isa kag isa. Again, mga Utod, let me remind you, sometimes nami lang ta sa doktrina. Sometimes nami lang ta sa teachings. Oo, ginabantayan tang doktrina ta. Ako, I am proud of my doctrine. I belong to the group of the fundamental Baptist. I'm proud of my doctrine. Kag I would always sing, even during the first day of my ministering as a pastor, and even until now for more than 40 years. Yeah. Sala man tod magpabugal, pero when we glory in the Lord. Hindi sala ang magpabugal, pero siling ni Pablo, kung magpabugal ko, ipabugal kong Ginoo. Amo na nga, with all confidence, I can also say, from the first day of my ministering as a pastor of the church, and even until this time, wala ko tod sa doktrina nga giniislan. Wala. Wala tod. Wala. Nga, di confident kita nga, ini amuning kamatuuran mo. May ara man ay akong kisanga, masiling ka nga, ay, ang gintudlo ko to sang una. Ang gintudlo ko to. May diprinsya gali to. Mm-mm. Amo galing gidniyang insakto. And I heard a lot of preachers, may mga preachers nga parehas na, ngang ilagin tudlo 10 years, igugin bawi nila sa uli, kamasiling sila nga, amo pagidniya gali ang nami. Iti bago ka lang gali, ka-discoverage na. Ano gali ito ya ang mga tao sa unang naging tudloan mo sina? Makita mo pa na sila, maliwat mo pa to. Iti ang kamatuuran niya mga utod, why na igabago? Iti amo na, no? Balik na diri balaliwat sa aton nga topiko ya, kaya nga aton ginaistoryahan di parte relasyonis mo, no? Ti give compliment, no? Ang tao may diprensya, no? Amo na siling ko balik tatukin na sa punto naton nga we may be right with our doctrines, pero kung ang aton pagpangabuhi damo ta kaaway. Ang aton pagpangabuhi hindi insakto. Ang aton relasyon sa paresta nga utod hindi insakto. Di kabudlay siya na utod. Amo na, no? We may be right doctrinally. Pero kung hindi kita careful sa aton pagpangabuhi, di doctrinally right ka, pero sa pagpangabuhi, may diprensya agad. Especially in the area of our relationship towards our brother. Mm-mm. So dumdumunta na. Ti ang Galatians chapter 6 verse 2 kag ginagbasa naton, yung word nga forbear ye one another's burden, meaning to say you try to encourage everyone, people around you, especially sa household of faith, para sa aton bala nga mga parehas nga Kristohanon, no? Give encouragement, no? Give an honest praise if it is needful, kung kinanglanon gid man. Hindi man na to sala nga maghatag ka sang pagdayaw mo kag compliment kay utod, kung insakto man lang. Hindi na iya sala, hindi na iya hypocrisy, no? Give compliment if it is needed. Tapos wali ni pastor na bless kag git palapiti si pastor. Pastor, salamat gid sang mensahe. Wow, nag amo gid na ang sabat sang akon ginapangamuyo kag amo na ang mensahe bag-o lang nagpasanag pagid sang akon mga plamangkutanon personal. Salamat gid. Tiis bisan sa amo lang na mga utod, mahambal mo kay pastor mo. Dako na naing encouragement sa iya. Eh, next week ya matuon pagina sa iya todo ya, no? Oo. Kiti kami bilang nga mga pastor tod, dawo man lang kami mo. Oo. Kung kisa ko makabati kami jutay nga compliment, ka dako na natod nga encouragement para sa kay pastor. Na tiyamo na, no? Be an encourager. Okay? Help your brother grow stronger. Okay? So, muna, towards our brother. Pero ang pinaka-importante diri mga utod, sa aton pag-istoryahan na isubong, you cannot pretend na you are right before God, or you cannot pretend that you are right before your brother when you are not right with God. Hindi na yatod pwede na ma-pretend ka lang na okay kagaya kay utod, pero ang imong fellowship sa Ginoo layo. No? We cannot pretend. That's why isa gid nga pinaka-importante nga aspeto sa aton relasyon, amo mismo gid yatod ang aton relasyon sa aton Ginoo. Kaya mo na ko yun ang ginhambal dito sa Matthew 22, igugmaunt ang Ginoo na aton Diyos sa bugos na nga kalag, sa bugos na nga panguna-una. So our relationship towards our brothers is nothing but a reflection of our relationship towards God. So nagidali ang Diyos, no? So how is our relationship with God? Ti ang Matthew kagaina mo tong ginbasa naton, we must love God completely. Higog maunta ang Ginoo hindi lamang sa pulong kundi sa panghunauna kag sa aton balatyagon. Amon gina-require sang Ginoo sa aton nga ang gugmata sa Ginoo hindi lang bala sa tinaga, hindi lang bala sa pulong. No? Ti kabay pa nga naghalin ina sa aton tagipusoon, love God from within. Ang butsing ganon sina. Gugma nga hindi lang sa baba, hindi shallow, hindi nabaw, kundi naghalin sa karakter kag attitude sang aton tagipusoon. Kinanglan amugin sini mga utod, we must obey God faithfully. And what else? We must remain close to our God. Ang siling sang book of James, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, you sinners. Purify your heart, ye double-minded. Again, mga utod, ning aton pag-updanay subong, padamo patani tay hambal, kulang ang aton chimpo, pero dumdumon talanggid ni mga utod. Ang aton relasyone sa aton mga kauturan sa Ginoo is a reflection sang aton nga relasyon sa aton Ginoo. No, dumdumon tagid na. We just cannot say we love everyone. No, kun hindi ta mahigugma ang Ginoo o nagidbis. So, ugugma untang Ginoo o nagidbis and the rest of the things will follow. Okay? So, kabay pa mga utod, nakabaton man kita sang espirituhan ng pagpakamayo sining hapon. Sa liwat, ining inyo kubos nga alagad, si Brother Hilga Sataya, may the Lord bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti, maayos at lumalagong kalagayan. Tayo po ay naririto sa ating programang Kamalayan at tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral. Sa pagkakataon pong ito ay nais po nating pag-aralan ang tamang pagtutuon. Alam niyo po, sabi nga ng isang author, maraming mga buhay ang tila palutang-lutang na wala pong malinaw na direksyon, walang malinaw na ambisyon, walang malinaw na hangarin sa buhay, na para bang nagpapalipas tayo ng panahon at hinihintay na lang nating dumating ang kamatayan. Hindi ko ho alam kung sumasang-ayong kayo dyan, pero kung ating titingnan ang ating kapaligiran, siguro po marami sa atin ang sasang-ayon, kundi man lahat, na totoo na marami tayong oras na nasasayang sa mga bagay na hindi importante. Siguro ang isang malaking panganib sa buhay ay yun bang mas nakapagbigay ka ng tuon at laan sa mga bagay na hindi ganoon ka-importante at the expense of what is truly important. And yet, mapapansin natin sa ating kapaligiran, eh yan po kadalasan ang nangyayari, di ho ba? Ang laki ng nagagastos natin sa mga bagay na sabi nga nila ay wants, tapos eh pagdating doon sa needs, eh doon naman nagiging mas mababa ang ating paglalaan. Katotohanan po na masasabi na may mga pagkakataon na hindi naman talaga tayo pinagkukulang ng ating Diyos, pero mali po ang ating pinaglalaanan. Ano? Minsan po, nagko-commit tayo sa mga hulugan. Hindi naman po lahat mali, pero gusto ko pong linawin sa inyo na yan po ay financial commitment. At pag sinabi nating financial commitment, ang ibig sabihin po niyan ay matatali ka dyan. Ibig sabihin, darating ang time na marahil po ay nung nagpasya ka na pasukin ang transaksyon na yan, you are in good health. Walang emergency, walang problema, walang repair sa bahay, sa kotse o kung ano-ano paman. Pero maaaring magbago ang mga ito anytime, di po ba? Hindi natin hinihingi pero nandoon ang posibilidad. Kaya kung talagang wala sa ating kapasidad at yan po ay mas binigyan natin ng tuon kahit at lalo na pag hindi natin kailangan, eh mas malaki ho ang magiging problema natin. Kaya nga napakahalaga na meron tayong tamang kaisipan. Ano ba yung importante? Ano yung dapat pagtuunan? Ano yung dapat bigyan ng pansin? Kasi nga po, kung wala tayong maliwanag na mga pamantayan sa mga bagay na ito, ang kapasyahan po natin eh talagang magulo rin, di ho ba? Kaya later on, nagkakaroon ng ano yan eh, kung tawagin natin ay ripple effect. Na nag-commit ka sa isang bagay na kailangan mong bayaran for a prolonged period of time. So eventually, kinakailangan mong kumayod ng kumayod at wala ka ngayong panahon sa mga bagay na dapat sana ay iyong paglaanan. Di ho ba? Kaya nakakalungkot paminsan na meron tayong paglalaan at very intentional sa mga gusto, pero doon sa kailangan ay hindi natin nabibigyang tuon. So ang quality of life ay bumababa. Hindi lamang yan sa pinansyal, lalong-lalo na siguro, very evident ngayon sa oras, di po ba? Ang oras, napakahalaga. No? Hindi katulad ng pera, pwede kang mag-sideline, pwede may magbigay sa'yo, may tumulong, may bonus na dumating, di ba, may extra. Pero ang oras po, walang way para madagdagan yan. Eh. Kung ano yung ibinigay na oras, yun na yun. Di ba, yun na yun. Kaya kung hindi natin magagamit ng tama, ng husto at wasto ang ating oras, eh ang mangyayari po dyan, eh, darating tayo sa punto na kung saan yung oras na dapat sana'y nailaan sa mas makabuluhan, eh napunta sa hindi importante na pagdating po nung mga essentials, pagsisisihan natin, bakit dito ko inilaan? Nabanggit ko sa isang pag-aaral at nais ko pong bigyang linaw ulit na dahil nga ang oras po ay hindi naman natin nadadagdagan, ang reality, yung allocation ng oras ay paglalaan at pagbawas naman ito sa ibang bagay. So, sa madaling sabi, para magkaroon ka ng oras para sa isang gusto mong gawin, meron kang pagkukunan nito. Okay? By allocating time for something, you deprive something else or someone else of that time. Meron tayong binawasan ng oras, inalisan ng oras, para makapaglaan tayo sa ibang mga bagay. Di po ba? Kaya talagang challenging, ano? Pagka walang malinaw na paglalaanan, mapapansin natin na ang dami nating nasasayang na oras. Actually, yung isang computation na ginawa natin nung isang beses, di ba? Yun daw, 2 hours a day na nasasayang. No? Pag-isipan nyo, 2 hours a day. Kayo ho ba ay nagsasayang ng 2 hours a day? Well, pag sinabi nating sayang, syempre, marami hong pakahulugan at pamantayan dyan. Ano? Pero isipin po ninyo, mga oras na nalalaan sa hindi naman ganoon ka-importante, pero doon natin binibigay ang ating oras. 2 hours a day is equivalent to 1 month in a year. So, ibig sabihin, kung araw-araw ay merong kang habit, sayangin ang oras, maybe sa education, sa entertainment rather than education, o marahil po ay wala tayong malinaw na, sabi nga, yung mga to-do list for that particular day. Pagising mo pa lang, ang daming oras na nasayang kasi hindi mo naiisip eh. Ano yung pwedeng gawin? So, ang tendency po is to not really manage time and then later on to realize we have wasted time. Sino ba magbabalak na magsayang ng isang buwan sa isang taon? Di ba? Ang daming pwedeng mangyari sa isang buwan sa isang taon. Ang problema lang, hindi natin namamalayan kasi nga 2 hours a day. Iyan ay kung 2 hours a day. Pero kung higit pa sa 2 hours a day, then wow, mas maraming oras po ang nawawala. Imagine if 4 hours a day, that's equivalent to 2 months a year. So imagine mo yung nawalang panahon na yun, ano? Kung dinevote mo yan to something that is productive, medyo malayo-layo ang iyong mararating. And then, hindi lamang sa pera, hindi lang sa oras, even sa relationships. Sadly, ngayon po ay panahon ng social media. Hindi ko po sinabing mali ang social media, but sometimes ang tendency natin, we spend more time with people that we don't even know. Hindi natin ganun kakilala, hindi natin ganun kalapit sa atin. We don't even know kung anong klaseng tao talaga sila, but sometimes, we spend more time patronizing them, watching kung ano po yung pinapakita nila na marahil po ay hindi iyon na mas makabuluhan sa iyong buhay. Minsan mga pranks lang, ano? And yet, we devote so much of our time. And by devoting much time dito, mas marami pa tayong alam sa mga taong ito kaysa dun sa mga taong nandyan lamang at mas karapat-dapat paglaanan ng oras. So, ang epekto po ng ganitong uri ng mga maling paglalaan, eh, eventually, you will create a life that is not really productive, fruitful, or should be lived according to how God wants us to live it. Kaya nga, ang challenge po sa atin is to consider ang ilang bagay po. Ano po? Una, kinakailangan po natin ay we have to learn to reevaluate our current level of spirituality. Kumusta yung spiritual nourishment mo? Alam nyo, bakit ba palaging sinasabi yung spiritual? Gaano ba kahalaga ito? Alam niyo po, marami sa mga bagay sa buhay natin, eh talagang masasabi natin na pag wala tayong malalim na espiritualidad, itong mga bagay na ito will also suffer. Actually, halos lahat eh. Di ba? Halimbawa, bakit ka magiging good steward of time? Bakit magiging good steward of money? Bakit ka magiging good steward of relationships? Ang reason po doon ay sa kadahilanan na kinoconsider natin na ito pong mga bagay na ito ay pag-aari ng Diyos, pinagkatiwala sa atin, may pananagutan tayo sa Kanya. So kung wala po yung sense of accountability sa ating Panginoon, eventually ang magiging determinant ng kung paano gagamitin ang panahon, ang lakas, etc., ay walang iba kundi ang ating sarili na lamang. Kaya nauwi na lang tayo dun sa ano yung gusto natin, ano yung preference natin, ano yung nagpapasaya sa atin. Kasi nga, tayo na yung naging pamantayan. Pero kung meron kang kaugnayan sa Panginoon, siya ang iyong Panginoon at tagapagligtas, eh maliwanag sa iyo that you live for the glory of God. So how you utilize your time, your talents, even your treasures, eh kailangan aligned sa gusto ng Panginoon. So that way, nagiging meaningful. So you have to reevaluate, kumusta yung spiritual life mo? Are you spending time with God, learning, growing, and being transformed by the Word of God? Pangalawa, you have to realize full personal responsibility. Siguro ang isang kalaban dito yung lagi nating nasisisi yung iba. Si pastor kasi, si brother kasi, si sister kasi, sila kasi. Para bang lagi tayong biktima na kung di dahil sa kanila, eh hindi tayo ganito. Well, maybe meron silang responsibility. Maybe meron po silang kailangang mas mainam na ginawa. Pero ang katanungan po, eh ano naman ang dapat mong ginawa? Di ho ba? Hindi pwede yung palagi na lang tayong nagtuturo, nagsasabi na sila kasi, bakit ganoon, ganyan ang kanilang desisyon, naapektuhan tayo. Ang totoo po, you have to take responsibility. Dahil ang isang taong hindi nagtetake ng responsibility will just go around and be controlled or be affected by the decisions of other people. Kaya nga sa Bible, napakaliwanag nun, ano? Meron tayong responsibility. Palaging ang ina-address is tayo. Do not be conformed. Offer your bodies as a living sacrifice. God is talking to us. Hindi po sa mga taong sinisisi natin, pinagsasabihan natin na sila ang responsible, tayo po mismo. So, magandang katanungan, ikaw ba yung tao na nagte-take ng responsibility? Do you take responsibility for your actions? Di ho ba? Kasi at the end of the day, buhay mo yan eh. Ikaw ang mananagot sa Diyos. Hindi mo pwedeng isisi at isisi sa iba. Well, maaari nga na meron silang parte. Maaari. Pero hindi po ibig sabihin na wala ka ng parte at wala kang control. Meron at meron tayong responsibility na kinakailangan po nating gampanan ng merong kaayusan. Okay? Number three, we have to refocus on eternal goals. Alam nyo, ito rin ang isang malungkot na reality. Marami sa prinsipyo ng mundo nakapundasyon sa ganitong kaisipan. You live for the here and now. Di ba? Kaya pansinin mo, ang mga desisyon natin, hinuhubog niyan eh. Pwede mo naman mabili later on ang isang bagay, maybe at a cheaper price, pag hindi na siya, ngayon, eh, siya yung sikat, eh later on, pagka medyo nag-die down na, hindi ka naman kailangan makipagsabayan, ma-acquire mo rin at a lower price. Pero ang pinupush sa atin, you must have it now. Di ba? Ganyan po eh. Kaya nga, kung papansin ninyo, mga strategy, even sa mga marketing, pagdating sa mga produkto, pre-order na eh. Di ba? Nag-uunahan sa pre-order. Hindi pa lumalabas. Inuubos na nila at nauubos naman ang mga produkto, lalong-lalo na sa mga gadgets. At bakit po nagkakaganon? Kasi nga, nandun yung desire. Hindi pa lumalabas, people want to be the first. Okay? Kahit na hindi naman dapat na wala namang magiging plus factor sa pagkatao natin yon kung talagang susukatin natin. Ano pa, minsan po, ang iniisip natin yung spend now and then suffer later. Di ba? Yung mga, okay, kaya ko ngayon yan. Tapos later on, kuba ka nakababaya dyan. So ang sinasabi natin mga kapatid, masyado nang short-sighted ang tao ngayon. We are so enticed by what we have here and now. We want it immediately to the point na nakakalimutan natin na meron pang eternity. Di ho ba? We have to refocus on eternity. Kailangan nating isiping muli ano ba yung mahalaga sa ating Panginoon. If you remember yung tinalakay natin about the rich fool a few episodes ago, sinabi nga ng Panginoon, hangal ka, mamamatay ka ngayon. Saan mapupunta lahat yan? Di ho ba? Only to realize na, saan nga mapupunta? So, ibig sabihin, larawan niya ng isang tao na naging short-sighted, hindi niya inisip yung buhay matapos yung buhay dito sa mundo. Hindi naman dito nagtatapos eh. Meron pa eh. Kaya nga, napakahalaga po that we refocus on eternal goals. Number four, restrain from sinful and wasteful lifestyle. Ulitin natin, restrain from sinful and wasteful lifestyle. Now, minsan po, nakakalungkot, pero ang resources na binibigay ng Panginoon, nagagamit pa sa pagkakasala sa Panginoon. In what sense? Ganito po yan. Pag sinabi kasi nating kasalanan, ang ibig sabihin po sa original is missing the mark. Dalawang bagay. Yung bawal na ginagawa mo at yung ipinagagawa na hindi natin nagagawa. So mapapansin mo sa parehas na aspeto, ang dami natin pagkukulang. May mga tao na kung kailan pinagpala at saka naman nawala ng panahon kay Lord. Nagkaroon ng budget na gamit sa mga bagay na labag sa kalooban ni Lord. Or sometimes, mga bagay na nagko-complicate ng buhay natin to the point that we no longer have time for God or time for what is truly important. Kaya po, minsan mapapansin mo, nahuhulog tayo sa ganitong uri ng pamumuhay na yung puso natin ay nagke-crave sa mga maling bagay, naghahanap ng mga maling bagay, and in the end, ang question po natin, ano naman ang napala natin sa mga bagay na ito? Di ba? Nakakalungkot isipin ano, na pwedeng mangyari sa atin yan. There is always that threat kung hindi tayo magiging maingat. Kaya po yung sinful and wasteful lifestyle. I remember many years ago, meron po akong nakilala na nagtanong siya. He wanted to buy a sports car, kotse. Sabi niya, Pastor, money is not a problem. Okay, so kaya niyang bilhin. Ang tanong ko ngayon, kaya mo pala, bakit di mo pabilhin? At ang explanation niya sa akin, kasi hindi kami magkakasundo ng aking pamilya. Pag binili ko ito, dahil sigurado hindi nila gusto ito. Hindi practical. Bakit? Two-door, hindi kasya lahat. That's one. Dinagdagan ko pa. Well, sabi ko sa kanya, if you own a sports car, karamihan ng mga mahihilig magpatakbo ng medyo may kabilisan ng kaunti, ginagamit yan sa mga araw na walang traffic. At usually, yung araw na walang traffic is what day? Sunday. So, ngayon, naglagay ka ng kaabalahan sa iyong sarili na papatak sa araw ng alam mo naman kung nasaan ka dapat. Ang nangyayari ngayon is, kung dati ay kaya mong makadalo at walang komplikasyon, now you add something that will create a complication and maybe even competition to what is truly important. Kaya minsan, pag hindi talaga tayo nag-iisip, no? Is this a wasteful lifestyle? Am I looking at the eternal goals? Pag hindi natin kinoconsider ang mga bagay na ito, alam niyo nangyayari? Ang nangyayari po kadalasan ay natatali tayo eh. Nagki-create tayo ng senaryo na kung saan mas mahirap ang sumunod. Ang mas mainam na larawan po ng Christian life, habang tumatagal, mas dumadali sana ang pagsunod eh. Bakit? Kasi mag-uumpisa ka na may mga bagay na kailangang tanggalin, alisin, wag nang pasukin, wag na mag-commit doon. So, pag ginawa mo yon, habang tumatagal, wala na yung mga complication, wala na yung competitions, di ba? Hindi mo na matatagpuan yung sarili mo na nagdadahilan kasi ganito, kasi ganyan. Bakit po? Because you have removed the obstacles. Pero pag hindi po natin kinonsider ito, ano mangyayari sa atin eventually? habang tumatagal, parang mas pahirap ng pahirap ang pagsunod. At bakit nagkakaganon? Sa halip na dumali, bakit mas mahirap? Kasi may mga bagay na wala ngayon, na marahil po madali ang pagsunod sa iyo ngayon, dinagdag mo sa buhay mo, and later on, obedience becomes difficult. Why? Because you have flooded your life with things that do not align with God's will. At dahil po doon, nahihirapan tayo. Hindi ba yung parable of the sower na hulog sa matinik? The lure of wealth and the busyness of life. The busyness of life. Kaabalahan ng buhay. Awit, titingnan ko yung mga anak ko, no? Lalong-lalo na yung bunso. 8 years old. Walang masyadong kaabalahan. Gaaral, of course. Pero hindi ganoon. He has a lot of time sa kanyang buhay. At pag tinignan mo yung, halimbawa, kung gagawa ka ng schedule for the year, walang masyadong mga nakalagay na kung ano-ano doon. Kasi everyday. No? Pero later on, habang tumatanda tayo, we fill up those calendar squares. No? Yung mga dates sa kalendaryo. Lagay tayo lalagay, lakad dito, punta rito, commit dito, gagawin to. And eventually, what happens? Magugulat tayo na, uy, wala akong oras para dito, wala akong time para dito. Why? Because, not because you don't have time, ang problem po is that you have made your life complicated. Hindi natin na-streamline yung buhay natin para mas maging madali ang pagsunod. We have added things that may not align with God's will, and then later on, we struggle with complications and competitions to obedience. Yan po ang reality. Kaya maganda yung sinabi ng Hebrews 12, di ba? Let us throw off any sin that pulls us down and whatever hinders our progress and run with endurance the race that is set before us. So, kailangan nating alisin ano yung kasalanan, ano yung mga hadlang para makatakbo tayo ng matulin, maayos, dun sa layunin ng ating Panginoon. So, siguro magandang pag-isipan, ano? Sa ating buhay, kumusta naman tayo doon? Meron bang mga bagay na matagal nang pinaaalis, di natin inaalis, so it creates a hindrance or maybe complication sa ating obedience? O meron bang mga bagay na hindi mo dapat idagdag na pinag-iisipan mo? And I tell you right now, huwag mo nang pag-isipan. Tigilan mo na, huwag mo na ituloy. Kasi pag tinuloy mo yan, you may be happy for the moment, but eventually, nandiyan na ang mga komplikasyon na. So, kailangan nating pag-isipan. And the key to doing all this is by asking a very important question. Lord, is this your will? Kalooban mo ba ito, Panginoon? Kasi kung hindi niya kalooban ang isang bagay, it will create complications and competitions to your priority. So, sana po maging paalala at hamon sa atin ang katotohanan ito dahil ang hangarin natin ay talagang lumago tayo sa ating kaugnayan sa Panginoon. Pero ang pinaka masasabi nating mahirap na senaryo, yung bang parang up and down ng spiritual life natin. Bakit? Yung up and down na yon is just an indication of how complicated our life is. Kasi may mga bagay tayong inalaw sa buhay natin na hindi dapat naroon. So, what will you do about it? So, I hope and pray that the Lord will give you wisdom and the courage to make a stand for what does not please God. So muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
4: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
6: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
7: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth L. Ramadizon. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw at sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang panig kayo ng mundo nakikinig. Kumusta po kayo? Kami po'y nagagalak tuwing nakakarinig kami ng update mula sa inyo, prayer request, kung paano po ang ating mga programa ay nakatulong sa inyo. So keep them coming, because we truly appreciate each one of you and we thank the Lord every time for you. Samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay sa James chapter 5 verse 8. You too must be patient. Take courage, for the coming of the Lord is near. James chapter 5 verse 8.

Kayo po ba'y napunta na sa isang napakagandang lugar na napakaraming puno na maraming maraming bunga? At dahil po sa inyong excitement, eh minsan may napitas kayo na prutas na pagkagat nyo, ay hindi pa pala hinog, kulang pa pala sa hinog. Eh perhaps kasi ang ganda-ganda kasi ng kanyang kulay at ang bango-bango ng kanyang amoy, kaya akala natin ito'y hinog na at pwede nang pitasin. Pero nga, pag iyong kagat dito, unang kagat, na-realize mo, naku, hindi pa hinog, kulang pa sa hinog. Everything seemed right at first glance, but there was one missing ingredient, and that is time. Kulang pa po ng oras, hindi pa hinog. So even the simple act of picking fruit can teach us about time and patience. Katulad nga po ng sabi sa James 5:7-8, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. James 5:7-8. Ang author po nito, si James, ay sinulat po niya itong mga words na ito under the inspiration of the Holy Spirit sa isang komunidad ng mga bagong Jewish converts to Christianity na nakakalat sa iba't ibang rehiyon. These early Christians faced many trials, including persecution, opposition, dahil sa kanilang bagong pananampalataya. So ang panawagan po ni James to wait patiently and endure was more than mere words on paper. Ito po'y hindi lamang mga salita sa papel. Ito po'y lifeline of hope and encouragement in the midst of adversity. Ito po'y paaari nating panghawakan sapagkat ito po'y nagbibigay sa atin ng pag-asa at kagalakan sa gitna ng mga pagsubok. Ano nga po ulit yun? Basahin po natin, James 5:7-8, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop,

0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa sini nga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulon sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Mayong adlaw sa inyo tanan mga nagapalamati sa sininga programa sang tinapay sang kabuhi. Nagapadayon kita sa aton nga pagtuon sa pulong sa Diyos kag ang aton nga titulo sang aton nga pagtuon sa sininga adlaw amo ang kaayuhan sang pagtaliwan ni Jesus. Kumagasiling kita sang pagtaliwan daw amo ini ang mga pumulungon nga hindi natun luyag pamatian kay nagalarawan ini sang pagtaliwan sang isa ka ayhan kilala natun o hinigugma nga napatay. Apang ang pagtaliwan diri sang aton Ginoo hindi ini pagtaliwan nga siya napatay o nagapabilin sa lulugman, kundi ini ang pagtaliwan niya sa iya nga pagkayab dito sa Himaya. This is what we call the Ascension of the Lord Jesus Christ. Ang dinalan nga luyag ko pag pamalandungan naton sa sining adlaw, amoy ni ang dinalan nga makita naton sa sinulat ni Juan sa Kapitulo 16. Nagasiling diri sa sininga dinalan. Pero sa pagkamatuod, mas maayo pa o para sa inyo na maghalin ako diri. Kay kung hindi ako maghalin, ang manugbulig, ang manugtabang, hindi magabot sa inyo. Pero kung maghalin ako, ipadala ko siya sa inyo. Sa English, it says, "Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you." Kabayang Ginoo, magpakamaayo sa aton pagbasa, sining dinalan sang balay nga kasulatan. Ang pagkayab sang aton Ginoo, isa ka dako nga kaayuhan sa aton Ginoong Hesukristo. Ato na pamandungan sa nagligad nga ang iya nga pagkayab, amo ang iya nga kalipay, dako ang kalipay, kay siya magaupod o kumagapungko sa tuos ang trono sang amay, kag siya magadumala sa mga anghel sa kalangitan, sa mga pagdumalahan, kag bisan pa sa aton karon, nga siya amo ang hari sang aton kabuhi. Isa ka handom gid sang Ginoo matapos niya ang iya pag-antos dito sa krus ang Kalbaryo, ang kahuluyan, kaya nga nagatulok siya sa sina nga daku nga padya sa iya, amo ang iya nga pagpungko sa tuo sang trono sang Dios. Kinatawag naton ini siya the Exaltation of the Lord Jesus Christ with the Father. Apang sa isa ka bahin, ini isa ka daku nga pagpakamaayo man sa aton nga mga Kristohanon. Kaysa suno sining dinalan nga aton yin pamatian kaina, amo ini ang eksperyensya sang tanan nga mga tumuluo nga ang aton nga Ginoo magahalin, magalakat, magataliwan kay iya ihatag ang Espiritu Santo sa aton. When we speak of the Holy Spirit, siya amo ang this the third person in the Blessed Trinity. Kay yin hambal na diri nga ini nga balaan nga Espiritu katulad man sa iya. sunod sa Juan 14, nagasiling dira nga ang Ginoo nagsaad na ipadala niya ang iya nga magpalipay sa aton, the comforter. Hindi siya nagalin sa pulong nga parakletos. One called alongside to help. Ang isa nga ara lang sa aton tupad nga handa magbulig. This is the same kind, just like the Lord Jesus Christ, who is also the comforter. And the Holy Spirit is the same comforter, just like the Lord Jesus Christ. Kag nag-siling niya nga He will not leave us comfortless or orphans. Dogin pabayaan. Kay sinya, I will come to you, and I will come unto us in the person of the Spirit. Kag natabo ini sa adlaw sang Pentecostes. At the day of Pentecost, the Holy Spirit came, and He indwelt, He filled His disciples. Kag nagasiling ang Ginoo sa sininga kapitulo, and He will abide in you or in us forever. Ini nga padala sining balaan nga Espiritu siling sa atong Ginoo, siya magapabilin sa aton sa walay katuptuban. Meaning, He will permanently indwell us. Natawag nato ni siya the indwelling of the Spirit to every believer hasta sa walay katuptuban. Buti lang wala na ni siya naghahalin sa daan katipan ang balaan ng Espiritu, the Spirit would indwell the person, especially mga hukom sa una, the judges, they were filled or they will indwelt by the Spirit of God, tapos maghahimo sila sa mga dalagko ng mga butang na hindi mahimo sa isa ordinaryo nga tao because of the Spirit. The Spirit came upon them. Now, amoy ni ang aton Ginoong Jesus, siling niya, He is the Emmanuel. That means God was with us. Kaupod naton Ginoo. But when the Spirit came, according to 1 John chapter 4, verse 4, now He is in us. Emmanuel with us, but here, He is in us. Ara na siya sa aton. He is indwelling us, in us. Sang una temporaryo, now it is permanent. Ay siling sa balangkasulatan ang aton nga lawas, templo sang Holy Spirit, and He is indwelling in us permanently. Kung kita nagakasala, He is being grieved, ginasakta naton siya. Kung nala naton siya, ginatuman ang iyang pagpanghikot, ginakwens naton, ginapatay naton ang kalayo, ang iya pagpanghikot sa aton. Kag matahom ini nga makamatuuran, kay kung ara ang balaan ng Espiritu sa aton, siya mas gamhanan, dako siya kaysa aton kaaway nga si Satanas, ayara sa kalibutan. Siling dira sa 1 John chapter 4, verse 4, greater is He, the Spirit, than he that is in the world, that is Satan. Amuna nga wala kita sang dapat kahadlokan. Katahum sining yin pamulong sang Ginoo. Do nga may kasubo siguro nga pamatian nga siling niya, I will depart, kay kung hindi ako mag-depart, the Spirit will not come down. So, isa ni kakamatuuran nga dapat aton i-realize mga hinigugma na we are so blessed tungod sining yin hatag sang aton Ginoo, the Spirit. Kay nagakinahanglan kita sining gahum sang balaan ng Espiritu. Labi na gid sa panahon sa mga disciples when they started to preach the gospel. You know, there was a promise that the power of the Spirit iulato nila kay siling dira sa Blancasura, Acts 1:8. They have to wait for the Spirit. Kay amoy ni siya ang magaupod sa aton nga pagpanaksihon. So, tungod sang the scope of our preaching, of our ministry, is worldwide, global. kay sila ni Jesus Christ, go ye into all the world and preach the gospel. Hindi lang sa Jerusalem, Judea, Samaria, but unto to the uttermost part of the earth. Kag paano lang buton ini nga pagpanaksihon sa bugos ng kalibutan when these disciples, iniblang mga disciples, yung tawag ni sila ng mga unlearned and ignorant men in Acts chapter 2, verses 7 and 8. Yung tawag ni sila ng mga daw wala bala yung naka-eskwela, nakatuon, kag mga ignoranti ni mga tao. Amo niyang pakilala sa ila, mga Galileans. But because of this great commission, kinanglan nila nga maghamhan sila pinaagi sa ila nga pagpamulong sang pulong sa Dios. Agod matuman ina nga misyon nga ginhatag sa ila. So I might be ako ya nagauna-una po, paano lang buton ang kalibutan sining mga ordinary, sining nga mga tao. So God promised an extraordinary power, kag isa ka extraordinary man nga event nga ila na experience as when the Holy Spirit came at the day of Pentecost, there was a mighty rushing wind. Amo na ang pulong nga ghost nagalini siya sa pulong nga panguna nga nagaburst, it burst up. Timo na sa ginatawag nga the Holy Ghost. Kag gintawag ni siya nga Holy Spirit, a gentle breath, a gentle wind. Amo naman na iya ang larawan sang pulong nga spirit, pneuma. So tungod sini nga pag panaog sang balaan nga espiritu ginhatag sa aton, may ara kita karon sang gahom sa pag panaksihon kay by nature kita ya may ara kita kahadlok, may ara kita inferiority. But when these disciples were filled with the Spirit of God, according to the Word of God in chapter 2 of Acts, they were turning Jerusalem upside down. They filled Jerusalem with their doctrines. Their hearts were pricked when they heard the preaching. And they begged, "What shall we do?" And 3,000 souls were saved. Imagine this is an extraordinary experience sa mga disciples. For the first time, they spoke with different tongues. Not just babblings, but real languages. Na nakawali sila sa mga lain-lain nga mga tao, lain-lain nga mga hambalanon sa Jerusalem. Ikadwa, diri amo ang paghatag sang gahom sa ila, how these sinners would be convicted of their sins. Gahom sa pagpakita sa kalibutan kung ano ang sala, ang pagkamatarong, kag ang paghukom sang Dios. Sunod diri sa sininga dinalan sang 1:16-8. Kag kun mag-abot na siya diri sa kalibutan, ipakita niya sa mga tao na sila mga makasasala. Ako mo ang matarong. Kag ipakita man niya na ang Dios magasintensya sa ila. Kabalo kita sang katigas ang tigipusoon sang tao. Even today, tungod ba sining sala na nag-abot sining kalibutan? Madamo nga nagapadayon sa sala and their hearts are seared, tig-ana, their conscience already seared, wala na sang ginatawag natun nga sensitivity sa mga sala nga ginahimo sang tao. And it is the Spirit na muni mga convict sa ila mga sala. Amo na mga hinigugma, mga kauturan, hindi kita mahadlok sa aton na pagpanaksihon, kay maara iyang maghatag sa aton sang kaisog kag the right words to say to convict the person of their sins. Now we have experienced this, maybe ikaw mismo naka-experience sa ni kung paano man ang balaang espiritu nagpanghikot sa imo nga sa una matigagid ang imo tagipuson. And yet when you have encountered the work of the Spirit, siya ang nagpahumok sa imo tagipuson. Pag nakadangat ikaw sa paghinulsol sa imo mga sala, kag pagsalig kay Jesus nga imo personal nga manluluwas. Mga utod, that the Holy Spirit, siya, he is the greatest ally in our evangelizing effort. Remember this, hindi kita amo naga-convert sa tao. It is the work of the Spirit. Ang ato namang bahin, amo ang pagsugid sa maayong balita na si Kristo amo ang makaluwas sa ila kung sila lamang mag-inulso sa ilang mga sala, kag magkila magbaton kay Jesus nga ila personal nga manluluwas. Kung hindi pinaagi sa buligid sang Espiritu, liwat ni evangelistic effort or task of the church will fail. Siling sa atong Ginoong Jesus sa Matthew chapter 9:37-38, ang balaan ng Espiritu, he is the God of the harvest. Ang ulumunan ang mga i-harvest, very ripe na gid. Nag-ambalagin nga, we have to pray for the Lord of the harvest. And I believe the Lord of the harvest is no other than the Spirit, because this is the work of the Spirit nga siya amo ang mga panghikot sa tagipuso o sa isa ka makasasala. Abiyan ko nagapamati kasi ni nga mensahe, karun nga adlaw, liwat nagapanghikot naman ang balaan ng Espiritu sa imong tagipusoon na ang kaluwasan kay Kristo lamang. Madamo kita nga ginahambal nga amo lang ini kasimple. Amo na alang na kasimple kay kun pabudlayon pagit sang Dios ang kaluwasan ayhan pinaagi sa aton mga maayong buhat, pinaagi sa aton nga pagkaredihoso. I tell you, wala gid sa makadangat sa kaluwasan. Kay ang sing sa aton Ginoo, ang aton tanan nga mga maayong buhat sa iatubangan, pahigko ini tungod sang sala nga nagsulod sa sinika nga kalibutan, tungod sa isa lamang katawo nga si Adan. Kita tanan makasasala kag makaangkon o kon maka-experyensya sang kamatayon. And only by the grace of God sa bugay lamang sa aton Ginoong Jesucristo kita iyagin luwas. Kay ang kaluwasan libre, wala sing bayad. Siling sa mga kasulatan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift, regalo sa Diyos, amo ang kabuhi na wala sing katapusan. Libre ini siya. Amo na siling ni Apostle Pablo sa Epeso Kapitulo 2:8-9, for by grace, bugay lamang sa Diyos. You were saved by faith, and that not of yourselves. Hindi na sa imo pinaagi sa imo paghimaka, sa imo mga buhat. Kundi sining dira, ginluwas sa kita, pinaagi sa pagsalig, pagtuo sa iya. Kaya ang tao magpabugal kung sa iya lamang kagulingon nga pagtingwa nga siya maluwas. Apang nagasugpon manina ang isa pa ka bersikulo sa bersikulo 10 na nagasiling we are his workmanship created in Christ Jesus unto good works. Ginluwas kita naman sa paghimo sa maayong buhat. Ang maayong buhat hindi makaluwas, resulta lang ini sa matutuod nga pagsalig, genuine faith in the Lord Jesus Christ. Kay wala na sa makabagos aton kundi kung kita lamang magsalig kay Jesus nga aton manuluwas. We have the Spirit of God to change us to do those things that is pleasing to God. Makahimo kita sa dalagkong abutang mga maayong buhat sa kaymayaan sa Diyos. But again, tungod sa balaan nga Espiritu, hinabuligan kita sa aton mga panaksihon. Kag sa katapusan diri nga bahin sang pagpakamaayo sang Diyos sa aton, pinaagi sa iya nga pagpadala sang balaan nga Espiritu, siling sang aton Ginoo, it is expedient for me to go, mas maayogin nga ako magalakat, kay akon ipadala ang balaan nga Espiritu. This is to empower us, tagaan kita kahong-gahong sa pag-atubang sang tanan nga mga pagtigos, sa tanan nga mga pag-antos. Patuod nga ginambal sa mga kasulatan, nga kita mga tinubos ni Kristo Jesus. Inatawag kita mga witnesses. Ye shall be witnesses unto me. Hindi lamang ini mga magapanaksiyon kita, kundi maging mga martyrs for Christ, for the gospel's sake. Amunin pulo nga witness martyrion, which means martyrs. Kag ato na nakitaan sa pag-umpisa sa iglesia, madamo sang naghalad sang ilang mga kabuhi sa Ginoo tungod sa ebanghelyo for the sake of the gospel. Ano ang ilang sikrito? What was their secret when they were persecuted? Ang ila kahadlok na bayluhan sang malipayon nga pagbatas. Their fear and defeat were transformed into joyful perseverance. Daw katulad sila sa mga mabagnis kag maisog ng mga leon. They became like roaring lions and tenacious and unafraid. Amuni ang resulta sang isa ka Kristohanon nga napunan sang balang espiritu, wala nahadlok sang kamatayon for the sake of the Lord Jesus Christ. Ti ang pamangkot sa imo karon, ikaw ang Kristohanon, may ara ka bala sini nga kaisog? Ayhan, nagakahadlok ikaw, alang-alang ikaw magpanaksiyon. Remember, there is power, may gahom nga makapaisog sa imo sa pagsugit sa maayong balita. Nadumduman ninyo si Stephen when he faced death tungod sa iya mga pagpanaksiyon na nungod kay Kristo Jesus. Kinatubang niya ang kamatayon nga wala sing kahadlok. Kaya nakita niya sa Jesus ang iya Ginoo nga nagatindog sa trono sang Amay. He was standing, hindi nagalingkod, nagapungko, he was standing. Kag he, dito siya nakakuha sang iya kaisog, kag at the same time ang iya paglaom. Sa nakita niya ang iya Ginoo nga nagapaisog sa iya, the courage of Stephen. And it was the, according to the passage, when he was filled by the Spirit of God, sangin punan sa sambalang espiritu, inatubang ito na pagtilaw, pagantos, kag ang kamatayon, a glorious death. Amoy ni ang rason, abyan, kun nga ang aton Ginoo nagkayab sa langit. Ayaw man siling kita, nga naglakat pa siya. Jesus said, it is for your own good. Tungod lamang, para man sa aton. Hindi lamang para sa iya, na magabalik siya sa Amay, kundi para man sa imo. Agud kita ma-empower sa balaan ng Espiritu. Abyan kung ikaw nagapamati sining mensahe, liwat ang atong Ginoo, hari sa mga hari, Ginoo sa mga hari. Abyan sa ligi siya supong sa imugid nga kaluwasan sa imo kalag. Kaya nagsaad siya ng bisansin o magsalig, magtuo sa iya. Siya tagaan sang kabuhi nga wala sang katapusan. Hindi siya mapahamak sa impyerno. He will never perish but have everlasting life. Amuning saat sang Ginoo ang tanan nga nagasalig sa iya, nagabaton sa iya, hintagaan sang gahom nga mangin anak sang Dios. We praise the Lord for the blessing of the Holy Spirit in us. Magapabilin siya sa atong tubtubgid sa katapusan. Kabay nga kita magasalig sa iya gahom sa aton. Always seek to be filled by the Spirit of God because He is permanently dwelling in you, dwelling in me. Salamat sa inyong pagpamati sa sining mensahe sa pulong sa Dios. Iniyo alagad sa kanginan, Pastor Henry Sinina. Mayong adlaw sa lanang.

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome na sa itong programang Balik Kita sa Umani. Ano sabi niyong amigo sa kahanginan, Kuya Janus Lakihon? Sa usaka oras, maghisgot-hisgot kita sa mga katikaran ng atong pagpanguma. Sa yutang buhita mo. Ewa. Malamig na naman ang simoy ng hangin. Kumusta man ang inyohang activities karon? Labaw na sa itong mga mag-uuma. Okay. Pipila ka mga adlaw hasang inita pero nagsugod na hapon, especially here in Mindanao, nga nagsugod na po ng atong ulan, no? Kabatanonan kuyog na. Ayan ang atong mga kabatanonan. Kumusta, kumusta, kumusta man? Oh, nakasabay na ba sa atong agri-production or agribusiness? Puro chemical biodiversity. Yeah, of course, no, kailangan na kailangan po nato protektahan ng ato ang biodiversity. Kumusta man po ang ato mga partners diha nga sayo sa kabuntagon na naglaglag na, dili naglaglag o trabaho na. Oh, nata istorya later on ha sa atong agri tips. Kunsa po yung mga panghitabo diri sa tua sa ato ang probinsya o sa atong rehiyon 11 ug 12. O kumusta kaya mga palaliton? Wala sa tay price watch karong adlaw ha. Well, nakapagpasalamat na ba sa atong labaw makagagahom especially? Aha. Nakamata pa karong buntaga, nakauban pa kamo sa atong programang Balik Kita sa Uma. Abangay. Good morning, good morning, good morning diha sa atong partner, Sir Rafael. Kumusta mga inyong organization diha sa Biafa, sir? Salamat kayo sa iyo, kayo sa buntag, ha? Nagsama-sama na tayo. O, basig na tayo kape diha, sir. Oo, later on, mura o makauban po na to ni si Mr. or si Mrs. Escalera. Kabatanonan kuyog na. Yes, good morning, good morning, good morning, Mindanao. Arang mga ka-agri na to, nga sa'yo papod kaayo. Nagdala, nagkapi, paingon sa ilahang mga kaumahan. Balik kita sa uma. Of course, ang atong mga kababaihan, ang mga nanay, sa'yo papod kaayo, nag-ready na sa ato ang mga pani... Sandaw ko na, pamahaw. good morning, Dede, sa itong mga partners sa Recon Delta Charlie, Sir Ramil Bolivar, Dumas, sir. Musta man diya? And of course, shout out sa itong mga kaubanan diha sa Katipunan Multipurpose Cooperative. Oh, nakabisita kita ninyo. Pero sa umamalinaw ang... Oh, salamat sa DTI Rapid Growth Project Davao del Norte. Of course, under the leadership of Ma'am Sirline Baliki. Good morning. Good morning po dahil sa itong partner diha sa Edge Radio. Aha, ma Ate Jean. Good morning. Balik kita sa uma. Mga partner na to sa... Of course, mga technical science. Uy. Kuya Julius Malyabo. Kabatanonan kuyog na. Of course, no, as part of our advocacy, kung gusto pa mo, ano, mutuon unsaon ng mga natural na to nga paagi sa pagpanguma. Umurag na ay incoming activity si Kuya Andre Lim, September 23 man yata. Yes, check lang sa Jadam. Kuya Andre, good morning. Ati Josephine, good morning.
course sa mga partners diha nga sayo pa pug kaayo nakiguman na to. O mga partners din na to diha sa ano sa University of Southern Mindanao, Mindanao Institute of Technology. Kana na to mga partners sa Animal Science and Animal Husbandry Alumni Association. O ready na. Kita kits na po karong September. Tentative schedule na to 26. Ginapangayo pa na tong advice sa tong mga advisors. Of course, Professor Rabanal, Josephine Rabanal, good morning. Yes, dito ang paglaong mo tubo. Ang mga partners po na to sa Philippine Carabao Center. Ang kinabuhi na to. Kabatanonan, Kuya Ate Josephine,

0: it.
1: O, sa tanan na itong mga partners nga nag-like, subscribe po, nag-share sa ito ang mga Facebook pages. Oh, pasignatay mga gusto diha magtabang, no? Salamat kayo sa inyo ha, nga mga pag-ampo o padayon nga pagpaminaw sa itong mga programa. Nag-share po sa itong mga programa din hi sa 1197DXFE o 1062DXKI. O dako kayo tabang na sa ito, maskin ginagmailan na, dako na kayo nagtabang ha? And if you want to support sa syudad o natay mga pag-share lang ani nga to ang mga programa din hey ako na kay nagtabang hangin also sa atong mga pag-ampo at likewise kung naay mga financial o mga in-kind support, much appreciated. Please contact directly ang atong mga istasyon. Ayun, nag-iagis na rin sa ako. Ha, dritso na rin. Ayan, no, sa atong pagbalik, atong hisgutan ng atong mga balita sa atong Rehiyon 11. Sa atong pagbalik, after this.

0: Angry Views.
1: Maoki mga balita ang pang-agrikultura karon nga semana.

Higala mga ka-agri. Ano mo ni nga itong agri news? Dini lamang sa 1197 DX at Field 1062 DXKI sa itong segment sa Balik Kita Soma. Sog mo kini ang atong mga headlines. Vegetable Congress natapos sa Davao Farm Tour. DA-11, umakot ng tatlong research awards. DA-11 pinalakas ang RSBSA data system. DA-12 pinalawak ang mobile soil testing. At DA-12 engineers sinanay sa Power BI. At 25 coconut learning facilitators si Nanay sa Panabo City. O karoon ng mga detalye sa itong balitang pang-agrikultura Agri-News sa Balik Kita Soma. Nagtapos ang ika-20 na National Vegetable Congress 2026 sa pamamagitan ng farm tours sa iba't ibang agricultural farms at research centers sa Davao City. Binisita ng mga delegado mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang Bukidamara, Davao Region Central Experiment Station o DARSES at Makatabu Farm. Dito nakita ang mga kalahok ng iba't ibang locally grown vegetables at fertilizer demonstration na isinagawa sa aktwal na taniman. Nagtungo rin ang mga grupo sa Davao City Nursery Seed Bank and Research Division sa Malagos kung saan itinampok ang plant tissue culture at biological pest control. Layunin ang farm tour na mabigyan ng mga delegado ng mga praktikal na kalaman at mapalawak ang palitan ng teknolohiya at best practices upang makatulong sa pagpapahusay ng produksyon at gulay sa bansa. At sa ibang dako naman, tatlong development papers na Department of Agriculture Region 11 ang nakakuha ng unang tatlong pwesto sa Regional Symposium on Research and Development Highlights noong Agosto 19 sa Davao Occidental. Nag-first place ang proyekto sa crop livestock farming system sa dalawang bayan ng Davao Occidental. Ikalawang pwesto ang Cardapa Banana-based product technology para sa food processors, habang ikatatlo ang site-specific nutrient management nutrient expert technology para sa pagpapataas ng produksyon ng mais at cassava. Lahat ng tatlong award-winning projects ay pinunduhan ng DA Bureau of Agricultural Research. Bahagi ng simposyon ng ika-39th founding anniversary ng SmartDEC at naglalayong itampok ang pananaliksik at teknolohiyang may potensyal na mapakinabangan ng mga magsasaka, processor at iba pang agricultural stakeholders.

At dito naman sa ating mga RSBSA, pinalakas na Department of Agriculture Regional 11 ang accuracy at digitalization ng registry system for basic sectors in agriculture o RSBSA upang mas maging maayos ang paghatid ng mga programa at serbisyo sa mga magsasaka. Mula Agosto 18 hanggang 20 sa Davao City, sinaray ng mga field data assistants, georeferencers at municipal coordinators na nangangasiwan ng socio-economic information ng mga magsasaka at agri-youth. Tinuruan din ng mga kalahok sa paggamit ng RSBSAAAPP-LGU platform bilang suporta sa RSBSA 3.0 at iba pang digitalization initiatives ng DA. Ayon sa ahensya, mahalaga at kompleto, tama at mapapanahong impormasyon upang matukoy ang kwalipikadong benepisyaryo at maihatid sa kanila o mahatid sa kanila ang angkop na agricultural intervention. At dito naman sa Region 12, mas inilapit na Department of Agriculture Region 12 ang soil testing services sa mga magsasaka sa South Cotabato sa pamamagitan ng Mobile Soils Laboratory. Nagsagawa ang Regional Soils Laboratory 12 at DA Bureau of Soils and Water Management ng dalawang araw na technical training noong Agosto 17 hanggang 18 sa Coronadal City para sa operasyon ng Mobile Laboratory. Gayunin nitong gawin mas mabilis at accessible ang pagsusuri ng lupa para sa farming community. Sa pamamagitan ng soil testing, maaring matukoy ang kondisyon ng lupa, magkaroon ng mahusay na batayan sa paggamit ng mga fertilizer at iba pang crop management practices. Inaasahang makakatulong ito sa mas maayos na pamamahala ng farm inputs at production ng mga magsasaka sa South Cotabato. Samantala, sinanay ng Department of Agriculture Region 12 ang mga agricultural and biosystems engineer mula sa mga local na pamahalaan sa paggamit ng Microsoft Power BI. Isinagawa ang tatlong araw ng capacity building workshop mula Agosto 17 hanggang 19 sa General Santos City sa pangunguna ng Regional Agriculture Engineering Division katuwang ang Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering. Tinuruan ang mga kalahok na gumawa ng interactive dashboard, mapabilis ang reporting process at gawing mas madaling suriin ang agricultural data. Bahagi ng pagtatag ng Central Regional Dashboard na gamitin sa pagsubaybay sa agricultural engineering programs at infrastructure projects. Layunin itong mapahusay ang data management at evidence-based decision-making para sa mga proyektong pang-agrikultura sa Rehiyon 12. At balik tayo dito sa Panabo City, 25 coconut learning facilitators ang sinaday sa Panabo City, Davao del Norte upang maipalaganap ang sa mga magsasaka ang tamang pangalaga, rehabilitasyon at pagpataas ng produksyon ng niyog. Isinagawa ito ng LAIC Incorporated under sa DTI Rapid Growth Project Davao del Norte. Ang dalawang araw na training of trainers noong Agosto 19 hanggang 20 sa Barangay Katipunan sa ilalim na sa pamumuno ni Provincial Director Celine Balike. Kabilang sa mga tinalakay, ang farm assessment, nutrient moisture management, pagkontrol ng peste at sakit, rehabilitation, gap filling and replanting, at angkop na intercropping. Ginamit ang no-do-teach approach at ang burada o visit, observe, record, analyze, and decide, and act upang matiyak. Ang rekomendasyon ay nakabatay sa aktual na kondisyon ng sakahan. Nagkaroon din ng field practicum sa healthy sweets kung saan nagsagawa ang mga kalahok ng actual na farm observation at assessment upang matukoy ang angkop na intervention. Kasunod sa pagsasanay, nakatakdang manguna ang 25 na bagong learning facilitators sa 10 batch ng farmer level training upang mapahatid ang kaalaman sa mas maraming coconut farmers sa Davao del Norte. At yan po ang ating mga balitang pang-agrikultura sa mula sa Region 11 at Region 12. Para naman sa ating weather update.
Dahil sa Davao Region, Region 11, gilauman karong adlaw ang partly cloudy nga adto sa usahay cloudy nga kalangitan uban sa posibilidad nga mag rain showers ug thunderstorms. Posibleng maayo ang panahon sa pipila ka oras sa panmang-andam gihapon sa kalit nga pag-ulan ug dalugdog. Ilapin na sa ulahing bahin sa adlaw ang temperatura mahimong mukabat 24 ngadto sa 34 degrees Celsius. Diri na pud sa SOC Sargent na Region 12, sumama usab ang atong weather outlook. Partly cloudy ngadto sa usahay nga cloudy nga kalangitan uban sa posibilidad nga sa mga rain showers ug thunderstorms. Ang temperatura mahimong mukabat sa 24-32 degrees Celsius. Ang atol sa thunderstorm posible ang mubo apan kusog nga pagulan, pagkilat, pagdalugdog o galit nga kusog nga hangin. Busa ang atong mga kaigsoonan sa mga lugar nga dali bahaan o landslide prone areas. Magmatmon og bantay ang kahintang sa inyong palibot. Alang sa itong mga ingisda o nagbiyahe pinagi sa dagat, light ngadto sa moderate ang hangin, nagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpan, samtang slight ngadto sa moderate usab ang kahimtang sa kadagatan. Pagmatmon gihapon sa adunay thunderstorm, kay mahimo kining mukusog ang hangin ug balon. Mao kana sa alas 5 karong buntag, walay heavy rainfall warning ug wala usay thunderstorm advisory nga nakapost sa pag-asa Mindanao regional forecast. Apan posible gihapon ang localized na thunderstorm. Busa pa dayon ang pagsubay sa opisyal nga mga advisory sa pag-asa. Ug mao kana ang atong weather update para sa rehiyon 11 ug 12. Magdala og payong, mag-amping biyahe ug likay ang open areas kung adunay pagkilat ug pagbalo. Yan po, ako si Kuya Janos Lakihon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. May buntag, Mindanao. Ug amping ka natong tanaan sa atong pagbalik ang atong agri-dipunto before nato na adtuan na. Ay, good morning, Daideha, kay Ate Consahiki. Kumusta po? At dyan po kay Sir Renanti Silvano. Sir, good morning. O kay Ma'am Cherry Paguray, Ma'am. Kumusta man dya? Praying for you and your anak. Sa itong pagbalik ng atong Agri-dipunto after this.

0: balik kita sama.
1: At ito ang Ipunto, ang inyong taniman ng sariwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Makialam, makibalita. Share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agri di Punto. Dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agri di Punto.
2: The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

Ayan, welcome back sa ating programang balik kita sa mga Agri-Diponto segment with Kuya Janos Lakihon ng atong diskusyon karon para sa bago pa lang nag-on sa atong mga radyo. Kuya Ernesto Tartado, good morning. Thank you very much for being with us this morning. Ayan. And yes, sa atong mga partner, Engineer Bedia Duhalis, Sir Jerry, kumusta dyan? Hopefully, makalagaw ka man diri sa amon. Ayan, of course, ang atong hisgutanan, karong buntaga. Human sa sobrang tubig, posible, kakulangan naman ng tubig. Kaya ang El Nino, ani ana, apan gahapon ning ulan na po. Usahay baha, usahay hulaw, magin na ang realidad sa nato diri sa atong farming. No? Pero permi ang mag-uuma ang naas at tunga. Well, dili tanan problema. Oh, bitaw no. Kay kung lisod pagkaayo problema na lang permanente. Aha.

Well, aron na kita yung mayong mga balita po. Nang atong Palay Production, gikan Abril hangtod Hunyo, niabot sa record nga 4.63 million metric tons. Pinakataas ng record. Second quarter harvest sukad nagsugod ang comparable ni atong 1987. Mas taas kini og 5.7% kumpara parihas sa panahon sa miaging tuig. Mayo kayo na, no? Pasabot, kung mayo ang panahon, adunay suporta o makatanom ang atong mga mag-uma, kaya na to. Pero dili dapat mahimong rason ang maayong ani aron mahimong kampante. Kay usahay! Ang panahon sa kadagaya magyoy pinakamayong panahon sa pagpangandam. Mga kaagri, ani ang atong Agri Insights sumala sa pag-asa weak to moderate El Nino ang nakaroon sa Tropical Pacific ug posible nga kini mukusog sa umaabot nga bulan. Ug unsay kahulugan niini sa mag-uuma, ang mas taas nga posibilidad sa below normal rainfall, dry spell o drought sa pipila ka lugar mao. Pero mao ni ang interesting. Bisan adunay El Nino, posible gihapon kusog ang ulan ug baha, ilabi na kung adunay habagat ug bagyo. Mao nga ang problema sa mag-uuma karon dili lang kanus aamulan. Ang mas lisod nga pangutana, unsaon ako pagpangandam kung sobra ang ulan karon pero kulang naman sunod. Kana ang climate reality nga kinahanglan nato tung at tubangon. Sa pagkakaroon ng Department of Agriculture, nag-ingon na broadly stable pa ang food prices. Ayaw ka na para sa consumer. Pero adunay warning, ang El Nino o mahimong pagtaas o pagka-volatile sa presyo sa fuel, mahimong budugang sa gasto sa farming, transportation o logistics. Huwag din himo sulod ang pamilya. Kay kung musaka ang production cost, dili tanang mag-uuma ang problema, mahimong maabot ka na sa palengke. Ugikan sa palengke, maabot ka na sa lamesa. Kung musikip ang budget sa pamilya, unsa man ang kasagaran ang unang i-adjust. Usahay dili man ang gidaghanon sa pagkaon o sa kanon. Ang unang yung i-adjust, mao ang kalidad sa sudan. Maminusan po ang prutas, maminusan ang gulay. Wa, nagani usahay gulay, no, o prutas. Maminusan ang itlog, isda o karne. Nabusog yapon, pero basin dili na igo ang nutrisyon. Pipila ka adlaw lamang gahapon ba ni other day. No, gi-promote sa National Nutrition Council. No, si Uy, ang through Yusek Domingo. Ha, nga ipakusgan ang vegetables. Yeah. Una nga ang food, inflation dili lang na economic issue. Nutrition issue usab kini. Pero kinahanglan balance ta. Gasto nato nga barato ang pagkaon o gusto nato nga barato ang pagkaon. Natural lang. Pero gusto usab nato nga dunay igo nga kita ang mag-uuma. Una kung pwede po makadirect mog palit sa atong mga mag-uuma. Ayaw na pug hangyo. Kay kung permi natong pugson nga maubos ang presyo nga dili tan-awon ang production cost, kinsa man ang mutanom sunod tuig. Mao nga ang challenge sa gobyerno dili lang unsaon pagpabarato ang pagkaon. Ang mas kompleto nga pangutana mao, unsaon nato paghimo nga affordable ang pagkaon sa consumer pero profitable gihapon sa farmer labo na sa atong producer. Og of course nutritionally maayo kana ang tinuod nga balancing act sa food security. Mga kaagri, makainumdum ko sa istorya ni Jose sa Genesis 41. Adunay pito katuig nga kadagaya pero kabalo si Jose na maabot ang lisod nga panahon. Busa wala ni usiki ang panahon nga maayo ang ani. Nagtipig sila, nagplano sila, nagandam sila. Ug tungod sa ilang pagpangandam, adunay pagkaon sa panahon sa kagutom, mauusab ang mensahe para kanato karon. Ug mao kini ang atong agri dipunto. Kung maayo ang ani karon, magandam kita para sa ugma. Atong ayuhon ang atong irrigation, magtipig ta og tubig,
gamita ang climate information sa pagplano sa tanom, mag-diversify sa uma. Aron dili usa lamang ka crop ang atong saligan. Palingunon ang crop insurance, seed system, post-harvest facilities og farmers organization. Ug labaw sa tanan, paminawon nato ang mag-uuma samtang adunay panahon pa sa pagpangandam. Kay dili kinahanglan na magulat pa kita na uga na ang yuta antes mangita og tubig. Sa atong mga mag-uuma, bantay ang weather o climate advisories o planuha pag-ayo ang sunod na cropping season. Sa atong mga LGUs o national agencies, ang preparedness kinahanglan maabot sa barangay o sa atong uma. Dili lang magpabilin sa meeting room. O sa atong mga kapamilya, mga kaagri suportahe ang local na mga pagkaon ug likay ang pag-usik-usik. Kay ang food security, di lamang kung adunay igo nga pagkaon karon, ang tinuod nga food security mao ang pagsiguro nga adunay igo abot kaya at masustansyang pagkaon bisan unsa pa ang panahon sa ugma. Kini si Kuya Janos Lakihon ug kini ang Agri Dipundo. Atong pagbalik ang atong agri-tips. Kumanini.

0: Mari kita sama.
1: Good morning.
2: Ani ana ni ana programang alang sa mag-uuma. Ingon ang gusto mang mahibalo unsaon ang pagpanguma. Balik kita sa uma. Mga hisbutan ang bahin sa pagpanguma at ang pagkikon din nga programa. Tubagun ang inyong mga pangutana mahitungod sa nagkadaiyang isyo sa pagpanguma. Balik kita sa uma. Gikan sa produksyon, proseso o hangtod sa merkado atong hisbutan. Balik kita sa uma. Mag-uumang tunay kahibalo, siguradong tunay asenso. Balik kita sa uma. Alang sa produktibong mag-uuma, paminaw sa programang Balik kita sa uma. Kauman si Kuya Janos Lakihon.
3: Hindi nga programa, hatid ka ninyo sa
4: 1197 DXFE Far East Broadcasting Company o JKR Multimedia Ministries.
5: Ayan, welcome back sa ating programang Balik Kita sa Uma. Agitip si Kuya Janos Lakihon. Good morning, Dada, kay Sir Hermy. Sir Hermy, kaganahan. Sa atong mga partners sa Kiblawan, you family. Good morning ninyo, Tanan Hurot. Atong mga partners na nakiguban po na to sa atong mga live streaming. Mga partners na to nga sayo kayo nakiguban na to, no? Atong hisgutan karon mura og sa maaging duha og tulo ka semana tinginit na gid kayo panahon sa daghang bahin sa Mindanao. Mao nga ang atong topic karon na semanaha ulan na pod sa may pagpapanalipod sa atong Niugan og Integrated Park. Good morning, Dayday, kay Sir Escalera for being the top of pinakanako di daw ni ng mga lubi dalipod sa Bansalan. Sagaran na to sa itong mga farmer ang pangutan na yun kay ulan na po nakasamahan. Mauna siya ay mura o lisod kayo pangitaon. Opo, mga karadlawa, atong istoryahan pinagi sa kinasikian na yan, itawag na lang natong Nong Karding. Kasi ka coconut farmer nga, doon ay gamay nga diversified farm na siya lubi, kakao, saging, gulay o pipila ka mga native chicken. Usa ka buntag, sayo pamigawa si Nong Karding sa balay, dalang iyahang tasa sa kape, mga kape man gina, no? Ang uban kay tsokolate. Pagabot niya sa iyang niyogan, matanaw siya sa langit, hayag, makayo, mingon siya, sus. Las 7 pagani, mura na mag alas 12. Parting inita na yun. Paglakaw niya, padulong sa kakao, iyang nakita ang iyahang manok na nagtapok lalong sa saging o ang usa. Nakapukak ang pako o nag-open ang mouth, breathing, mitutok sinong carving o nangutan na doon. Kung siya man na, nag-yoga. Dito nagsugod ang iyahang inspeksyon o mga kaagri maupod ang atong unang leksyon. Good agricultural practices diha sa atong kalubihan. Dili kinahanglan komplikado ang gap magasugod sa usa ka simple nga buhat. Tanaw, bantay, nahuna o analyze, dayon decide, of course, lihok.

0: ato ang mga pagbantay-bantay yun ni, ha, bantay yun ni. Ah, kay base og sobra na unya ang ato ang kaini, overcrowded na pa. Of course, bantay po ng manure, ayaw tuguti nga maano dang hugaw sa hayop nga to sa irrigation canal sa production area. Kung tarong ang pagdumala, ang manure mahimong valuable resources, pwede mahimong compost, pero kung pasagdan, mahimo kini na source of contamination. Mao nga sa integrated farm, ang waste, usa ka component na mahimong resource sa lain, basta sakto lang ang pagdumala. Manini, mitanaw sinong karding sa langit o sa layo, tunay takum. Uy, basig mo ulan na gyot. Unya, nakauna-una siya. Kung kalit o kusog ang ulan, andam ba ang akong farm? Kahit kung mao, usahay ang panahon, di mauusahay ang panahon, mga kagrip, pila kaadlaw init, dayon kalit ang buhos agoy. No? Buhos kayo. Kung ugagani ang yuta, usahay, dili dayon kasuyop o kusog na ulan, ang resulta mahimong runoff ug soil erosion. Mao ka na. Ron pa lang, bisag init, maayong nag-check ang drainage, ka-inspeksyon na ninyong karding ang iyang kanal, manay dahon, salubi, sagbot o gamay ng yuta nga nagbara iyang gilimpyuhan. Ay kung moabot ang kusog nga ulan, gusto na to nga dunay tarong nga agianan ang tubig, pero dili gusto na to nga maagos apil sa ang topsoil manod. Sa sloping areas, makatabang ang ground cover mulch, contour farming, vegetable strips o angay na lugar. Kaya sa ang topsoil, mga kaagri, dili na parehas sa tsinelas, ha? Na kung mawala, palit lang ta o bagoog ma. Pila katuig kinahanglan, aron mahimong maayo ang topsoil. So, wapam uli si Nong Karding, iyang gikuha ang iyang gamay ng notebook, gisulat. August 22, init ang panahon, nag-check sa soil moisture, nag-check sa kataw, na-refill ang tubig sa manok, nag-inspect ang peste, wala pesticide application, nang limpyo sa drainage, simple ra. Pero kana, kaagri ang usa ka importanteng bahin sa gap, record keeping. Dili kinahanglang laptop, dili kinahanglang komplikadong spreadsheet, pero notebook lang. Sulat, kanusa ang abono, usay produkto, gigamit ang pipila ka-amount, kanusa ang nag-spray, unya, aha, uban pang mga activity. Ay kung sunod bulan, mangutana ka, kanusa gani ko nag-abono, ang atong memorya ang motubag, murag last week. Pero ang notebook mo ngon, August 22, alas 6 sa buli. Mas kasaligan, sa katapusan sa paglibot ni Mangkardin, sayang umaula niya makontrol ang kainit, dili niya makontrol ang kung kano sa mulan, pero siya na siya ay makontrol. Kung usa siya na nakandam sa usa ka maayo na pagdumala sa farm, mao ka na ang pinaka-importante na mensahe sa atong good agricultural practice. Well, bantay ang tubig, protect ang yuta, pinagi sa atong ground cover, ayaw dayon spray, observe it, gamita ang fertilizer, pesticide, gusto niya. Di man ang hayop ug manure, ang dama ang drainage ug isulat ang import. Yan po, maokinihi ang atong agri tips karong si Manahona. Bisan init kayo karong mukalit-balik ang ulan, ang andam nga farmer mas ligon i-practice ang good agricultural practices. Hampingan ang tubig, yuta, tanom ug hayop ug kabalik. Hangtod sa sunod na itong panaguban, wala naman taigong oras kay si Kuya Janus Lakihon. Kauban, of course, si Kuya Don Cagas ug si Kuya Julius Malyabo. Daghang salamat sa inyong pakiguban ka na mo. Atong sunod si Mana, dalay ko ng Diyos, maayong Sabado.
1: Dalawamput limang taon na kaming mag-asawa ni Karding. Parang kailan lang. Nagsumpaan kami sa harap ng Diyos at sa harap ng tao na magsasama kami sa hirap at ginhawa. Marami kami dinaan ng pagsubok. Mga mabibigat na karanasan na akala namin sisira sa aming tahanan. Yung palay, lalong magpapatatag sa pagsasama namin bilang mag-asawa. Maraming nagtatanong kung ano ang sikreto namin dalawa ni Carding. Dalawang bagay lang ang lagi naming isinasagot. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa isa't isa.

0: Pare, subukan mo lang to. Isa lang, malilimutan mong bagsak sa algebra na rin.
1: Bad trip talaga, pare. Ang hirap talaga ng exam eh.
0: Kaya nga eh, magpapakasaya tayo.
1: Ano ba yan, pare?
0: Tikman mo na lang. Mawawala ang lungkot mo at ang panghihinayang mo sa algebra exam na yan.
1: Hindi na, pare. Mukhang alam ko na yan eh. Ayoko nang dagdagan pa ang problema ko.
0: Bahala ka. Kung ayaw mo ng solusyon sa problema.
1: Ayoko lang ng isa pang problema.
2: Boying, bakit ka umiiyak?
3: Sabi kasi ng mga kalaro ko, hindi niyo raw ako anak eh.
2: Ha? Sinong may sabi nun?
3: Sila. Sabi nila, hindi raw talaga Lizaris ang apelyido ko.
2: Alam mo, anak. Talagang anak ka namin. Kayong dalawa ng Kuya Jun mo ay anak namin. Ang kaiba lang, si Kuya Jun mo, ipinanganak ko. Ikaw naman, ibinigay sa amin ni Jesus.
3: Talaga? Anak mo rin ako talaga, Mami.
2: Oo, anak. At mahal ka namin. Kaya, pag sinabihan ka ulit nila, huwag mo na lang papansinin, ha? Ang lagi mong iisipin, bigay ka sa amin ni Jesus. Pag nakakaunawa ka na ng lubusan, anak, ipapaliwanan ko sa iyo ang lahat-lahat kung bakit ka namin inampon. Bago maapektuhan ang bata mong damdamin.
4: For 61 years, 1062 DXKI FEBC Radio has faithfully shared the hope, truth, and love of Jesus Christ across South Central Mindanao through every song, every message, and every prayer. We continue our mission of communicating Christ to the world until all have heard. As it is written in Romans chapter 10 verse 14, how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Thank you for standing with us in faith. This is your partner in hope, 1062 DXKI FEBC Radio. The friendly voice of South Central Mindanao.

0: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139, verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Good morning! Welcome to Mom's Heart! Sabado naman subong, kag maistoryahanay naman kita. Diri sa DYVS in Bacolod City, upod ang DXKI, ang amon sister station. Kamustang inyong mga Sabado? Been raining, no? The whole week. Ang iban ganiya sa Luzon area, wala class because of flooding. Gidid to sila ya. Bisan diri sa aton sa Visayas, some areas are also flooded. Pero diri sa aton sa Bacolod City, okay lang ah, mga flash floods, no? Nagatahaw, nagasaka ang tubi, and then all is well again. Kamusta kada sa DXKI? Ano ang pamahaw ninyo dira sa South Cotabato, sa Kipalbig, Tampakan? Mag-good morning kita dira sa nag-tune in. Miss Bona, kamusta ka? Si Janet Katakutan, okay ka lang da? Si Luz, Lerma, Ginilyn Roca, the sisters, welcome. Merle Hospital, Merle, sige lang Merle, ah, sa kadamo sang aton ginabatsyag, nagapabulong man kita, nagaayo man kita, kag nagabato kita ya Merle sa adversities, no? Amen. Nanding Parkasyo, good morning. Totong Villanueva, welcome to the program, kag sa imo Linda Samonte. Kamusta ikaw dira? Kamu nga nag-tune in sa Kipalbig, Tampakan, South Cotabato. Dira man sa General Santos City, sa Coronadal City, sa South Cotabato, sa Sorala. Welcome to the program. Surigao Community Bible Church, kamusta? Diri sa NIR, sa Alegria, Murcia. Makadto kita dito sa Manapla, sa GBCN, ang nag-tune in. Salamat, Gid. First Baptist Church of Central Hawayan, welcome sa inyo. Carmi, magpulo pa ba't siya? Good morning. Mama Ming, kamusta ang Sabado? Relax. Manang Cora, chill lang dabalan nang, medyo pulo pa huway man. Si Candy, wala office. Si Tintin, sako man nagyapon sa church. Manang Sara A, kamusta ka nang? Ano ang pamatsyag mo? Si Manang Lynn J, good morning. Leeds, sa Kainong June. Nanay Belle, how are you? Upod ka mo ni Maki. Si Attorney JM, ang aton nga naga-duty, si Sir Rolando Plenyago. Good morning sa imo, sir. Sa kay Maika, Mike, how is your Saturday? Welcome to the program sa imo dira Daisy sa Pontevedra. Diri sa Villamonte, sa kay Luri, kay Meredith. Thank you for tuning in. Manang Feli, na-miss yung program last Saturday nang, I hope okay ka na dira. Sa Alihis, Roda, Amparo, thank you for tuning in. Salamat gid nga ara ikaw dira today. Miss Cheryl, I hope nga ang music nga ginplay ko sang last Saturday, makuha mo na kag makanta mo kay nami gid siya, no? Ka-touching, ka-profound sang lyrics. Miss Lourdes Lobaton, good morning. Nay Mercedes and RV Nanit, dira sa Buena Vista, Guimaras. Good morning sa inyo. Miss Cecil, welcome to the program. Miss June, dira man gihapon sa province of Guimaras. Ang akon bala nga amiga, da nga sa Alimudyan, Iloilo. Roda Aliesa, kamusta ka da Rod? I have plans nga matabok naman ako dira sa Iloilo, pero asta lang ako ya sa Santa Barbara. Kag hambalada si Preciosa, kag si Orfa, salamat gid sang pag-tune in. Ma'am Els, aka LCG, welcome sa aton nga program every Saturday. Ma'am Virgie Salado, dira sa Rosario Heights nga nag-tune in. Si Ma'am Sara Escalona sa Mansilingan. Kag sa kay Joseph, Chinchin, and Jasmine, nga naga-Facebook Live sila ya, ang ilay nga pag-monitor ara sa Facebook Live because ara man gid kita sa Facebook Live, no? Pangitaan nyo lang ang DYVS and then ara da ang Mom's Heart real time. Alright, tapos ng aton nga roll call, check attendance, kamusta ang pamatsyag, gaulan, gabaha, hindi makapang makahalay sang tadlong, no? Sadya gid ako mga lay kabla gaulan. And then pag init, balik mo naman sa layan, then gulpi lang maulan, lagan ka naman. Well, it's a rainy season, so dapat kabalo kita mag-baki-baki nga hindi kita ma-stress. Hindi mo man na makontrol ang ulan kagang init. Alright, what is in store for us today on Mom's Heart? Let's talk about resilience. Ano ang resilience sa Ilonggo man? Sa Tagalog, kabalo ko nga magambal ka resilience, katatagan. Sa Ilonggo, nang sige, kung makuha niyo ang Ilonggo, gid nga lapit gid sa word nga resilient ang isa katawo, no? Mabakod. Ay man nabalun mo nga kakabalan, no? Kahit anytime yung may malain matabo siya, mabangon siya, kay mabato siya sa pangabuhi mo. Depende na iya kung ano ang context sang imo nga pagka-resilient. Alright, this is an article by Linda Graham. So ano ini ang ginatawag naton nga resilience? Kung ikaw bala nagapersevere in the face of adversity and getting back up, kung ikaw ma-stumble, ini-essential to thriving in tough times. Nga kabalo kita bala mag-bounce back, kabalo kita magbangon. No matter diin kagasugod, you can train your brain to build resilience. Pwede gali kita maging resilient ng mga tao. Ang mga simple bala nga mga upang sa ato, no, in our daily life, gadali-dali ikaw magwa ka na, and then baw ang cellphone ko nalipatan ko naman to naga-charge, hindi balik ka naman, ugtas ka. Paglabot mo na sa sagwa, nga masakay ka na sa jeep, baw sus ang akon nga wallet, ang sinsilyo ko at tuto, balik ka naman. So, ugtas galore kita, no? Gina-experience na ni ang everyday yung ginatawag natin nga hiccups. Magambal ka bala hiccups, mga sido, no? Mga hiccups sa aton pangabuhi. Kisa, may guest ikaw, nagkanto sa balay mo, and then sa sobra mo kadali-dali, nagakadagdag ang mga kubirtos mo sa pag-serve sa ila. Kisa, malipatan mong imo cellphone kung diin ikaw nagkanto. Kag mabalaan mo ngang imo nga salakyan, overdue na ang insurance. Ang mga stressors bala. Ini nga hiccups can create quite a startle sa ato nervous system. Kaya nagalumpat ka mo, nagabungkalas ka, inaano man. Ari na kundi cellphone ko sa balay, nagacharge pa, kundi nagalalain ka. According to Linda Graham, our capacity to cope with these inevitable ups and downs is then further tested when we layer on our own critical messages. Ah, kita mismo gamba, buhit kay min ka, gid si imo, man kay daw, gid si imo, no? Tanan-tanan nga mga bad words da. Te, imo na iaginambal sa imo nga self. You're stupid. Nang, baw kay ka amuginis akon, and I can't ever get anything right. Te, imo ina iya self-proclamation, and that is not good. Today on Mom's Heart, we're going to talk about resilience. Kabay pa nga i-take in ini naton because we all need this as we go through the journey of this life. First music break, Mom's Heart will be right back.

Salamat naka-break kita, no? May music. We are back on the program. This is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Ang topic naton is all about resilience. So, hambal naton kay Ina, kung may mga lagko, balang mga challenges gakatabo sa aton, we have to dig deeper into our inner reserves of resilience. Kag ang aton nga memories ang mga times nga nakakope kita. And also, we have to draw on external resources such as family and friends. Nothing beats the support of friends, of family. Hambal gani isang isa ko ka good friend. Silingya actually, mambal ka nga the glory of God is shown sa imo nga mga friends because nag-invest man ikaw sa sini nga mga tao, no? You showed them also compassions at one point in your life. You helped them somewhere. Nga wala ka balaga expect anything in return. And then when the time comes, nga ikaw mismo, nag-draw ka na lang sang strength sa ila. Kahit ikaw kis agalo, paypay ka naman ba, Lord, ano ni? Like si Cheryl, nang dungan-dungan bala kisa ang loss of loved ones, no? Kag kisabala, nga, they come in pairs, no? Even sometimes, gasunod-sunod sila. So, kasubo, katuod siya, ka-depressing man gid, no? And it really is hard to lose a loved one. So, diri na kita makuha sa mga inner reserves naton of resilience. And may mga times pagid when too many disasters happened all at once. Amo ni nga ba naton gadululungan? Kisa may mga car accident, may aging parent kita nga nagmasakit, may mga freak thunderstorm nga nag-cause flood damage, bawto nga gitsang balay susgin bahaan, no? When catastrophes like these strike, we are vulnerable to losing our resilience altogether, temporarily or even for a long time. Kung naka-experience kita bala too many unresolved traumas sa past, we can be especially susceptible to falling apart and not being able to recover. Kung ang aton bala nga reserves are already depleted, we can begin to feel like we're just barely afloat and about to go under. And nabala nga literally, gambak nga duga punga-punga ka, ano ba, o Ginoo, no? Duga lumos-lumos ka na gidya. Pero ako bala, personally, in those tough times nga mambal ka nga, ba Lord, hindi nagig ko kaginawa, do dira pagid niya nga ma-experience mo gidya ang sustainability sa Ginoo sa imo mo. Ang ako nga gina-epirmi nambal, my grace is sufficient. Ginanglan ka balo ka gidya kung diin ka makapot, ano ang imo nga ihambal sa kogalingon mo, ano ang prayer mo sa Ginoo because miracles do happen sa pangabuhi naton. Ay sus, damo ginayas ang mga miracle ang Ginoo sa aton. So, mambal ka nga, do kabudlay, no? Well, yes, of course, mabudlay. But then, you have that capacity nga masustain ikaw basta kabalo ka lang kung sino ang imo ginaangutan, no? Kung diin ikaw nagakwa sang imo nga battery mo, kung low bat ka na, plug lang, charge ka lang, kabalo ka kung kay sino ikaw ma-charge. Sa imo nga, Lord and Savior. How in the world do we bounce back from traumas like this by strengthening our resilience? Okay ka lang da? Are you resilient enough nga magambal ka? Kaya ko ni Lord. Nakambalgi niya si Lord Simo nga, come to me those who are heavy laden and burdened and I will give you rest. Kayahon mo gidya. Give it to the Lord. Let God be God. We have another music break, Mom's Heart. We'll be right back.

Thank you for that music break. Nagabalik kita sa aton nga Sabado program. This is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Kamusta ka, Danay? Mercedes? Sa Gimaras? Okay lang ka mo dira, no? Take care. Gid kita kay ang tiyempo naton. Very erratic. We have been talking about resilience. And this is the capacity to bend with the wind. Go with the flow. Bounce back from adversity. Ini ang resilience has been pondered, gintun-an, gintudlo sa tribes, sa societies, in philosophical and spiritual traditions, and through literature, sa kadugay-dugay na. And this is essential to the survival and thriving of human beings and human societies. Kung hindi kita resilient, ano na lang? No, ti ula ta diguro, ano man? Ula ta diguro, gapungko, subong kag nagahambal sa inyo, no? Wala ka guro na kapamati sa akon. Wala ka da guro naga-enjoy sa mga apo mo, kag si Miss Cheryl, wala da guro gakulukan ta if you are not resilient. So I believe, kada isa gadya sa aton, innate ginaya, because ang ginatawag naton nga resilience is recoverable, no? And it is also teachable. Bisan kapila kita matumba, mabangon kita, liwat-liwat lang ginaya, a moment in a gapon. We now know that resilience is one behavioral outcome sang isa ka mature, well-functioning prefrontal cortex sa aton nga brain. Importantly, whether gatubang kita sang series of small annoyances or utter disaster, ariho, resilience is teachable, learnable, and recoverable. Kinanglan ma-practice lang gid kita to be resilient, and it takes awareness, but that power always lies within us. May power ka bala to be resilient? You have the capacity to cope. You are given the strength to rise above circumstances. Mabulubudlay, mabulubug at probasta mabato kitaya, kag mabangon kitaya. Because kabalo kita nga may nagauyat sa aton. So according kay Linda Graham, sila niya, you take in the good. Pangitaa ang kayuhan, kag ang kagwapahon, kag ang katahom sang aton nga kalibutan. Ano ang gin-advise ni Linda Graham? As we talk about resilience, sambas ang author nga si Linda Graham, licensed marriage and family therapist ini siya, and mindful self-compassion teacher dito sa San Francisco Bay Area. Author man ini siya sang resilience toolkit. Hambal ni Linda Graham, pause for a moment and notice any experience of kindness, gratitude, or awe that you may have experienced today or remember from the past. Maybe ang imo nga neighbor nagbulig sa imo, nagpa-hitch sa imo sa iyang salakyan, tatlo gid ka adlaw, ginhulatya ka, kay upuray ka mo puli, isa lang ka mo ka-area, kay ang imo nga salakyan ara pa sa shop. Or may nakita ikaw nga nagbuskag sa imo dira nga tanom nga sa kadugay-dugay na wala nagapamulak. Kasimple nga bagay, kagamay nga butang, yat makambal ka bala nga awesome. Katahom ng magambal ka bala, God's creation. May mga simple nga mga things bala nga doon nagapalumpat sa ato, no? You take in the good. Attune to the felt sense of the goodness of the moment. A warmth in your body, a lightness in your heart, a little recognition of, wow, this is terrific. May mga good news kita kisa, may mga inabla nga gaka-amaze ikaw sa mga ginapakita sang Ginoo sa imo, no? So, mga simple things like this. Pero naghahatag, ina sang ginatawag naton nga awesome sa aton nga pangabuhi. Focus your awareness on this felt sense of goodness. Savor it slowly, allowing your brain the time it needs to really register the experience and store it in long-term memory. Kasi abala kung may manifestation, bala ang Ginoo sa ako, no? May mga revelation na siya nga katawang gid. Nang feeling ko, bala do, malumpat ka na, bala nga i-click mong heels mo.
Inang dumahap ka lang ang duwa mo ka heels maklik, galing ka hindi ko kabalo, basi matumba ko. Pero ina balang ang overflowing mga gratitude, gag ang kalipay mga baw Lord. Amazing dyan, no? You take in the good sa pangabuhi. Set the intention to evoke this memory 5 more times. This repeats the neural firing sa imong brain, recording the memory so you can recollect it later, making it a resource for your own sense of emotional well-being and thus strengthening the inner secure base of resilience. Kinanglan, may mga inner reserves kita of the goodness of God, the majesty, the blessings, the revelation, the discernment, the wisdom. Taguon ta na, kag-ikip ta na sa aton nga memory. So that 20 times nga may kinanglan kita, may ginahugot kita, no? May ginadeposito ikaw, kag may ginawithdraw ikaw. As you experience and re-experience the moment, register that not only are you doing this, you are learning how to do this. You are becoming competent at creating new neural circuitry for resilience. Another music break. Mom's Heart will be right back.